0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: May dahil nga gahon katuntanan. Mapipigilan, ngayon ano nangyari? Ay ragumanda itong programa, Journey Gospel Hour. Katulad dati, ayan, kanya. Tibahanin nyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor, Journey Church, Calipa. Happy Sunday everyone! Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-ato sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpamuyo. Kabayro Ginoor, mag-aiba katon, mag-atatap katon, mag-ahagong katon. Kabayro proteksyon sa atong mga pamilya. Pagpabilin, kalinong at paghidait sa atong mga tagipusoon. Good morning sa tanan nga nagapamati sa aton nga karadyuhan sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Mamando nagapamantaw sa aton nga cable television. Una sa may Islat Boracay, good morning. Happy Sunday ka aton tanan. Kabayro Ginoor, magapakamayo ka Good morning, una sa ako amigo na sa Islat Boracay, no? Sa Revolt. Una sa kay Mr. Cesar Asidsid. Good morning man sa mga ate at kuya naton at Philippine Eagles Club Golden Salakot. Thank you for watching.
1: Oh yeah, it's time for solos.
0: Of course, sa aton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated. Hindi kita magkalipat no sa pag-abuton nga September 12. May aton nga pag-ahiwaton nga NDC 101.
1: Let's give it up for Key.
0: Nga seminar, iya pag-ahiwaton sa Aklan Training Center. Agdaya hay sa bulig ag pag-facilitate it Philippine Council of Evangelical Churches.
1: Give me some bass, come on!
0: Good morning una sa akong ikampod sa may Rizal San Mateo, kung hindi ako magkasaga. No, si Emily Francisco Equival. Come on! Of course, kay Pastora Merly Maming una sa may Islat Boracay, good morning. Praise the Lord, aga happy Sunday man una kay Engineer Antonio Palmon Beltran.
1: Are you ready, Mark?
0: Kay Ate She.
1: Here we go!
0: And of course kay Doctora Tintin Beltran.
1: Oh yeah.
0: Enjoy your vacation.
1: Are you ready?
0: Good morning man.
1: Are you ready?
0: Yeah. Kay Kuya Aga Malayas. And of course, sa amon nga Mission Director at Journey Church Philippines, what iba, kay Bishop Reverend Dennis Ogalisco. Happy Sunday man sa amon nga mission, sa amon nga head, lead pastor na amon at Journey Church Philippines, what iba, kay Reverend Lot Arcilia. Happy Sunday, kinatanan. Sa pagpadayon naton, maghahagad kami at mga gangiton nga kalentaon sa pag-umpisa naton kung dahing buhaton naton. Pero pag-worship, pag-pasalamat sa aton nga Ginoo, paagi sa mga ambahanon sa dahing adlaw nga Domingo. Pamatayan naton.

is Jesus. Amen po ba? Pwede po ba? Sabay-sabay tayo, sisigaw po tayo ng Jesus. We will shake this place. We will declare our God, our Lord, na tagapagpapalang.

epekto nun, may kapangyarihan po yun pag sinasabi po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. And as we continue to worship this morning, ilang weeks na po natin dinideclare ang ating harvest. And ngayon po, kasama po natin yung iba nating harvest. At wala po tayong ibang papasalamatan kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Our God who heals us. Alam niyo po, sa mga bago po na nandito, naniniwala po kami that our God can heal us sa ating mga karamdaman. Naniniwala po kami na kayang-kaya po tayong iligtas ng ating Panginoon. Naniniwala din po tayo na kayang-kaya tayong pagpalain ng ating Panginoon. Because in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is breakthrough. In the name of Jesus, there is salvation. And in the name of Jesus, all things that seems impossible will be possible. Amen po ba?

0: Praise the Lord, aga salamat sa doing nga kagantahon, kabayan na tawa naman kamo it pag pamagandong makrangagahon sa adlaw nga Domingo, adlaw it pagpasalamat natin sa aton nga makaako. Karangagahon diretsyon kita sa pagpamati, co-word of encouragement nga pagdaroon it among nga mission director with iba si Reverend Bishop Dennis Ugalisco. Pamatian natin.
1: Ang topic po natin ngayon is covenant or contract. So maganda po yung ating talakayin ngayon. Alam nyo, meron pong isang artista, no, na dati anak po siya kasi ng sikat na artista. Pero yung mag-asawa po kasi nito ay naghiwalay. No? So ngayon, itong young people nito na artista, lumaki po siya na witness po niya na yung kanyang mga magulang ay naghiwalay. Kaya nagkaroon siya ng pananaw na hindi na siya mag-aasawa. Para sa kanya, ang marriage is just a paper. It's just a piece of paper. Kaya hindi na siya naniniwala doon sa marriage. No? At alam nyo, hindi natin siya masisisi kasi yun po ang na-witness niya. Okay? So, ang tawag po natin dyan, mga kapatid, ay subjective truth. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng ano, paniniwala o pananaw dahil dun sa kanyang karanasan.
2: Yes.
1: Okay? Pero, meron po tayong dapat tignan. Ito po yung tinatawag nating absolute truth. Okay? Yung absolute truth is what is the Bible says? Okay? At yun po ang pamantayan po natin, mga kapatid. Regardless kung ano po, mga kapatid, yung ating mga pananaw na nabuo. Okay? No? Kaya po, ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. No? Ikaw ba ay naniniwala pa ba sa kasal? Okay? Bilang isang covenant. Pag sinabi natin covenant, ito po ay mabigat na pamantayan mula po sa Diyos.
2: Mm.
1: Okay? Pero yung contract, mga kapatid, ito po ay kapirasong papel ano po, na pinirmahan, pinagkasunduan. Okay? So, totoo naman yun na sa bawat kasal, merong papel. Pero dapat po higit po yung pananaw natin, mga kapatid, na yung ating pong kasal ay hindi po pinilit, hindi po ginawa ng tao, kundi po ito po ay ginawa po ng ating pong Panginoon. No? Meron tayong titingnan dito sa Bible. No? Kung meron kayong Bible po, you can open your Bible dito sa Matthew chapter 19. No? So, medyo babaybayin po natin ito. So, sabi dito sa Matthew chapter 19, when Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea. To the other side of the Jordan, large crowds followed him and he healed them there. Some Pharisees came to him to test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every season? Dito sa pagkakataon na ito, marami po mga Pharisees na gustong i-test ang Panginoon. So, ang tanong nila is, nararapat ba para sa isang lalaki na i-divorce niya yung kanyang asawa sa mga iba't ibang kadahilanan? Ngayon, sumagot po ang Panginoon. Sabi niya sa verse 4, haven't you read, he replied, that at the beginning, the Creator made them male and female, and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So yung mga Pharisees, meron silang arguments, no? On the level of human. Okay? Kasi nung panahon na yan, tumatakbo na yung divorce, no? Kaya ngayon, parang tinatanong nila si Lord na ito ba yung makatarungan ba, no? Na i-divorce ang isang babae, no? Dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayon, sumagot ang Panginoon, in line with the creation of God, ibinalik niya dun sa absolute truth. Okay, no? Kasi nagkaroon sila ng subjective truth na kung saan pwedeng i-divorce, no, yung isang lalaki, isang babae kung meron siyang nagawa, no? Pero ibinalik po ng Diyos dun sa pananaw yung absolute truth na sabi niya, yung pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So it is God who instituted marriage. Okay? Ngayon, sumagot yung mga Pharisee, no? Sabi nila, verse 7, why then, they ask, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? So binalik na naman nila dun sa human policy. Okay? Eh bakit sinabi ni Moses? Diba na? Pwedeng bigyan. Okay? Alam nyo, binalik na naman ni Lord. Sabi niya sa verse 8, sabi niya dito, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because of your hearts were hard. Okay? But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Okay? So bigla pong binalik ulit ng Diyos mula ho dun sa original intention of God na ang marriage, mga kapatid, ang sabi po niya ay hindi pwede na paghiwalayin ng sino man. Kaya lang pala nagkaroon ng divorce. It is because of the stubbornness ng tao. Okay? Nagkaroon lang ng divorce dahil sa katigasan ng puso ng tao. Pero it was not God's design. Okay? It was not God's intention. Okay? Kasi alam nyo, ang marriage, gaya po ng sinabi po natin nung nakaraan, ang marriage po, mga kapatid, it comes from God. Okay? Siya po yung ating tinatawag na faithful lover. Okay, no? Siya po yung tapat na mangingibig natin. Amen po ba, mga kapatid, ano? Okay? Siya po yung atin pong tapat na mangingibig. Alam nyo, noon ang tingin po ng Diyos sa Israel, asawa. Sabi ng Isaiah 54, verse 5 to 8, for your maker is your husband. The Lord of hosts is his name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. So dito makikita natin, it was God who established marriage, at dahil po siya, mga kapatid, yung nakipag-covenant sa atin, the one who made the covenant to us is a faithful God. Alam niyo, yung love po niya never changes. Kaya po dapat po maintindihan po ng isang mag-aasawa, isang magpapakasal, na yung marriage po ay hindi po ito isang trial and error, yes. Hindi po ito subukan natin kung ito ba ay effective, no? Mm. Kaya nga, one must pray hard, no? Diba? One must seek God first, no? At alam niyo po ba, mga kapatid, ano, dito nga talagang ang mga disciples po, bigla po silang napaisip, eh. No? Kung titingnan po natin, merong statement po dyan, okay? Sabi nila dito sa verse 10, no? The disciples said to him, if this is the situation between a husband and a wife, it is better not to marry.
2: Nabigat.
1: Diba? O sa mga binata dyan, tsaka dalaga. Diba? Yung mga disciples na biglang napabuntong hininga. Eh kung ganyan pala mangyayari, mas mabuti pa. Huwag na lang mag-asawa. Okay? Kasi ang bigat po ng statement ng Panginoon, eh. Pagka naghiwalay yung mag-asawa, tapos din nag-asawa yung parehas, they both commit adultery. Medyo mabigat siya. Hindi po ba? Okay? So ngayon, it is God who made the covenant to us. Okay? So, ang Diyos po ang nagbigay ng covenant sa atin. Talan nyo, mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ng covenant, it is a deal enacted by God based on His terms and condition, sealed with an oath. Dahil ang Diyos ang gumawa ng covenant, no? Sabi ng Hebrews 10:23, the one who promised is faithful. Okay, ano ibig sabihin nun? God is a covenant maker. God is a covenant keeper. And God is a covenant fulfiller. Diyos po ito. Ngayon, maiintindihan natin tayo bilang tao. Ang tao kasi may weaknesses, ang tao may limitations, at ang tao po, mga kapatid, nagbabago. Ang Diyos kasi hindi siya nagbabago. Yung pagmamahal po niya constant. Okay? So, yung love ng Panginoon sa atin, yung kanyang covenant, it never changes. Kasi tayo mga tao, pagkaho, tinuring natin ang Diyos na parang tao, yung pananaw natin sa kanya nagbabago kasi parang tao na rin. Di ba? Kasi ang tao, nagbibilang tayo ng pagkakamali. Kumbawa, nakatatlo ka ng pagkakamali. Pagkatapos ito, tapos na tayo. Pero ganun, hindi ganun ang Diyos. Okay? Ang Diyos po natin, mga kapatid, hindi po siya nagbabago. Nananatili yung pangako ng Panginoon sa kanyang covenant sa atin. Kaya nga yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, mga kapatid, kahit maraming beses tayong nagkamali, maraming beses natin pinagpalit ang Panginoon, alam nyo, nananatili po ang Diyos yung kanyang pagmamahal. At alam nyo, iniintay lang tayo ng ating po Panginoon. Kaya nga po nung panahon ng Biblia, ang karakter po ng Diyos pagdating sa marriage, ha, Pastor B, God demands loyalty. Okay? Ayaw din naman ng Diyos talaga na may kahati. Kaya nga doon sa Ten Commandments, sabi niya doon sa Exodus 20 verse 3 to 5, thou shall have no other gods before me. Alam mo ba, it is equivalent, mga kapatid, doon sa terms na you shall have no other wives or other husband than me. Ang ibig sabihin, parang huwag kayong magkakaroon ng ibang asawa liban sa akin. Because I am a jealous God. Okay? Ayaw naman talaga ng Lord. Pero yung karakter ng Panginoon, siya po ay tapat na Diyos. Pinagsasabihan niya yung kanyang iniibig, yung kanyang asawa, which is yung Israel, na sana huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Pero, gayunpaman, ang Israel po mahina. Kaya alam niyo po ba, mga kapatid, whenever the Israelites sin with the sin of idolatry, they are also committing the sin of adultery. Okay? Kasi hindi lang sila nagtaksil sa Diyos pagdating doon sa Diyos-Diyosan, Pastor B, kundi nagkaroon din sila ng kaibang relasyon. Okay? Kaya alam niyo, merong isang story sa Bible eh. Okay, hindi ko alam kung napakinggan nyo na yung story po ni Gomer. Okay, tsaka ni Propeta Hosea. Okay, daanan muna natin to, Pastor Bino. Okay, sa mga nakikinig po sa inyo, okay, alam ko medyo mapigat ito. Okay, pagka tinignan natin yung mga biblical references of marriage, no, kamukha ni Adam tsaka ni Eve, di ba, walang ligawan. Di ba, ganun din si Abraham tsaka si Sarah. Pero pagdating kay Jacob, na 14 years siyang nagtrabaho, kakahintay doon sa kanyang babaeng minamahal. Diba? At marami pa. Okay? Ngayon, isa po sa mga panahon natin ngayon, may mga teachings tayo, yung do not equally yoke with unbeliever. Diba? Yung huwag ka makipamatok sa hindi mananampalataya. Okay, no? At alam nyo, mabigat nga po talaga yung teachings na yan. Pero, meron tayong hindi maintindihan at medyo mabigat, katulad nga po ni Gomer. Kasi si Gomer ay isang prostitute woman. Nagtatrabaho sa club, binenta yung kanyang sarili sa maraming lalaki. Pero isang araw, may isang propeta, ang pangalan ay si Hosea, lutusan ng Diyos na gawing asawa itong si Gomer. Eh medyo mabigat yun. Kasi si Gomer po ay hindi isang Hudyo. Okay? Kundi mga kapatid, isang prostitute woman. Okay? Alam nyo, paano mo ngayon titimbangin yun? Diba? Paano natin titimbangin yun? Although, syempre, may mga advantages at saka disadvantages. Okay? Katulad yung Pastor B nung nag-aasawa ng maaga. Okay? Yung pag nag-asawa ng maaga, medyo mahihirapan sila sa buhay. Kasi hindi pa sila established. Okay? No? Meron ako nakausap eh, kasi nag-asawa siya, 16 years old. Ngayon, pinagmamalaki niya sa akin na, eh, pastor, ako nga, 16 years old lang, nag-asawa na ako, pero eto kami, oh, nakasurvive naman kami, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, totoo naman yung grace ng Panginoon yan. Okay? Kasi nung time na yun, nag-aaral ka pa, dapat nag-aaral ka, pero nag-asawa ka ng maaga, mas maaga ka nasabak sa mas mabigat na responsibilidad. Okay? Na hindi mo dapat dadaanan yon. And that is the grace of God. Kung ngayon nasasabi mo, okay, pero tatanungin kita, sabi ko sa kanya, okay, may anak ka na 16 years old, papayagan mo ba mag-asawa? Okay. Sabi niya, hindi. You see? Diba? Hindi porke nag-work out sa'yo,
2: pwede mo i-push.
1: Pwede mo nang i-push sa iba.
2: Yes.
1: Okay? Pero ngayon, na-realize mo because of your experiences, okay, na mas nabali mo ngayon na mas mapaghandaan. Okay? Kasi ngayon, naintindihan natin, mga kapatid, na ang kasalan ay hindi basta-basta. Okay? Hindi lang po ito isang papel. Okay? Na pagkatapos nating pirmahan, mga kapatid, ay pwede nating bakliin. No? Or pwede nating baliwalain.
2: Okay? Ayaw na.
1: No? Mabigat po ito. No? Kaya nga po, mga kapatid, ano, makikita po natin na mabigat po yung punishment, okay, ng Bible pagdating po dun sa marital unfaithfulness. Okay? Diba sa Leviticus 20 verse 10, sabi doon, the man that committed adultery with another man's wife, the adulterer and the adulterers shall surely put to death. Okay? Deuteronomy 22:22, if a man found lying with a woman married to an husband, they both, then both of them shall die. No? Nakita natin anong mabigat po yung punishment pagdating po dun sa marital unfaithfulness niya. Okay? At ito po, mga kapatid, ha, pagdating po ito sa

0: Kaya po tinuturo natin ngayon, ang marriage is not just a contract. But marriage is a covenant. Why? Kasi ito po ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Na dapat po tayo bilang mga anak niya ang makakitaan po ng Diyos ng pagmamahal na nagmumula. Amen?
1: Praise the Lord. Aga salamat sa Ginoo, no, sa mensaheng atong nabatian. Aga tabay nga natawaan namon kamo. It pagpadumdum, no, makarang agahon. Ano ka importante ro pag-asawa, no? Ro pagpahagaga sa marriage relationship. So kita dayro sa bilog nga problema, no, sa mga nag-aasawa, of course, bagong asawa, agro preparation at marriage, no? Pagigugma, bihay, iba-ibang kapamaraanan, no? Pero pinaka-importante sa relasyon, no? Daya ay sa mag-asawa or una pa lang sa nag-aumpisa ko andang pagpangasawa, no? Nga perming Rudyos Rosentro it aton nga pagpangabuhi, no? Iba-iba biro a klase it marriage, no, kung ikaw ay una ro, no, may una nga mag-asawa tungod sa kakurangan, no, ro lalaki ay nag-adto sa abroad, no, nga naging consider nga absente relationship, no, may una man nga mag-aiba pero kugang sa kakurangan man, no, naging dysfunctional do andang pag-asawa. Pero pinaka-importante ay do pag-asawa nga ro sentro perme ay ro atong makaako. Yung mga ni nga kinangan natin i-preserve, no? Ro aton nga relasyon, especially sa pag-asawa, no? Tungod nga ni nga kung may mga failure, no, sa relationship at mag-asawa, na nagahugron at ginabay nga broken relationship, no? Nagahiwalay, no? Ro number one nga naapiktuhan na iro mga unga. So, abugin nga salamat katong tanan, aga salamat man sa mensahe nga atong nabatian makarang agahon. Aga before ako mag-end, gusto ko anay tamyon and good morning, no? Aga happy birthday, no, kay Pastora Jenny B. La Chica Relator, Church of the Bisaya, una sa may Andagaw, no? So, kay Pastor Jenny B., happy birthday, kabayro Ginoo magatao kay matdugang kabuhi. Ag mahaba nga kabuhi. Ag ginatamyaw nato good morning una sa Boracay si Pastora Merly Marapaw, una sa Maynabas, no, si Kuya Adan Palumatat, ASP Window Blinds, no, thank you for watching. Ag si Pastor Robert Ong una sa may Church of Christ Tangalan, no, ra ako igbata si Bro Arnel Alfaro, no, thank you for watching. Ag si Pastor Joel Fernandez it Church of Christ Church of the Bisaya, bye-bye Andagaw, no? Thank you for watching. Ag sa iba pang mga kapastoran naton nga nagapamati, ag nagapamantaw live sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Imamanro nagapamantaw sa atong Facebook Live. Sa pagtapos naton makaranga agahon maghahagad ani kami sang kagantahon. Pag sa dayong kantahon, di kara kami mag-end. I hope nga sa sunod nga Domingo, mag-iibaw man kita. Alas 8 hasta alas 9 it agahon. Aga before ako malipat gali, no, sa tanan nga taga Journey Church sa Kalibo, no, Hinduna, no, ro aton nga communion Sunday service tungod makarahay una nga Domingo it bugan it September, no, so vergon man, no, aga nagaamat-amat yon it pakita si Jose Marichan, no, so sa mga ninang at ninong, no, ipahaw mo na ito do aton nga mga regalo sa aton nga mga inaanak. So praise the Lord, ag happy Sunday katong tanan. Paagi sa dayang kagantahon ay ginatamyaw ginamon kamo it may daayon nga agahon, nagkabayro ginoro magaiba katon. Pamatayan natong dayang kagantahon.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaay lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaay lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-aisanan ng Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pag-istoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong general. Sa itong mga tigbalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe tana ang nahatag tana ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mong topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorams. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gito mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampyon sa blood sugar. May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito ng vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta. Ha? Kay kapamati ko sa JP Gapon. May nakasulod. May dala armas. Nakabata. Nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. O kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sa kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amunan ang topic ko takaroon.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cellular cells. Ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ako na pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, tulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Ngayon
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Ngayon mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatinguha mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay. Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na. It's a different topic. Dito okay. Na nga ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya. Gamuhad.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaron ang imuon sang immune system, iyan ang kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Nagabukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Nakagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mamana ilabata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaway
2: ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ano man, buta ka kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha.
2: Uh-huh. Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
2: So, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya dok, 50, sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganyan, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Hindi na nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong gainom ka? Yung sir, play nom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya, mga 30 anos na, unche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, play, unche. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong kakarni? Unche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Unche. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP.
2: Ano?
4: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you don't have it. You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, DTX500 is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: accommodating kay Sir JP.
2: Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa tuntog palamati, for now let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC and utan.
1: See you. Nga nagatulog ang hindi kay Sir Boy kung musing ka sigarilyo, ha?
2: Doon wala man.
1: Wala.
2: Doon pa rin yung mabla ko magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
4: So yan, tas bong no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasunan ng usually nga, tamaan ka damo, bisel sa estudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon maisa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot yung kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag-active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mababang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin, ha? I think hindi ko naman anugap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi ba Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi
4: paano pa? Siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
4: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasol sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuanan nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Amo tingnan Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pag, ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang ubaho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kay immune neutrophils. Tubango na nila kung sino man ang invaders ngayon na. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang nasulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na daga sulod ting general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay may ari ko di
1: may antidote na ko di.
4: May antidote ko di, may mask ko di para sa iya.
1: Ah.
4: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuain nyo ko bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuain na sang ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O ari, yari siya, amo ni siya, paano ni siya patsyon? Amo na ka. Amuna ka specialized, amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
4: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
4: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na. Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
4: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when is labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3B, yung nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once again sa ginatawag nga invaders sa atong lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
4: why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mo sang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagini siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
4: ang pinakaimportante gin may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergotayonin ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na ning siya, amo na niyang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, ha, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik diyan ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa na, ha? Nami ang ginatawag nga pag-usas sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong gut, arad ang mga maayo nga mga, kuan mo, nga mga bacteria. Good bacteria arad sa itong gut. Dapat pakanun man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
4: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C sa ginatawag mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
4: sa Boy Jureta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no, salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, kaya ro programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

Lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Welcome sa atong karong programang Spirit Times with your Sarge Malan. May pinanawan yung mataraton karang partner in crime. But by the way, sa aton nga nga nagapamati, ginagreet na firme, absensya, wako yakakondo, listahan ka ra. Pero sa kinaanda, no, halin sa baybayin, padto sa nabukid nga bahin, aton karang probinsya, Kutob sa Mabutan, at aton karang Limog, ang kamuagiyaman kami. Sa pagpanerbisyo ka ra, sa ginatanaw na aton karang dapat pangalagaan, peace and order sa aton karang nasyon, at siyempre iya sa aton nga. Ginatututukan aton makarondo siyempre gagamit yapon karat intelihensya kita, gagamit kita yung mga koneksyon kara sa aton karang kung siin pa ng mga paganawon ay masyado abi ka covert do ginatrabaho ng right CPP and PNDF. Aminado man kita na Pilipinas sa makaron may mga threat, may external threat that is against China and other countries. Siyempre, especially China sa aton karang mga isla ginagawan. Iyang matakuntar sa aton nga economic zone. Eksklusibo nga economic zone. Iyag hapon da aton karang internal threat. Do threat to national security nga rang nangkatukoy sa aton karang insurgency. May una pangasang kiriig to sa area kara ita Mindanao ro ro dayang arang Muslim insurgency ag siyempre ro sa kabilugan kara ita especially sa Christian provinces mas magapad do Kristiyano hindi kara nagasugod ro Communist Party of the Philippines New People's Army ag National Democratic Front nga ginaturing man yan ni makaron nga mga terorista ay nakapadayon sanda sa anda karang claim estado at belligerencia nga gusto nandang maging panibag-o o gusto nandang masuportahan do ipamuguyo o randa karang claim na maging ano ta kita maging bagong Pilipinas sa pagpamuno at mga komunista nga ra nagdugaon traton kuno nga rang according kanda ro pasista do anti-revolutionarista aga braya nga rang kapitalista nga rang gobyerno. So iya man kita naribat man aton da may mga naratibo man kita may aton man karang ginasuportahan nga programa matag gobyerno dahil konstitusyonal matara especially sa idagom karait National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kita gani makaroon no? Inyo karang si Sarge Malan siya na retiradong kita ay nagasuporta gihapon kita sa aton karang kausa nga mapadayon daya nga rang ginapatihan matanaton doon nga konstitusyonal nga pamagi sa pagkontra sa mga tao nga ra. Depende kan daron kung gusto nanda legal o gusto nanda barilan ay haom mata kita kara kung diyan ni baton man aton no kamatuoran na for those people who fight against this terrorist the Communist Party of the Philippines ay possibly patyo nanda so sa legality ay ginakompromiso mata naton doon nga siyempre sokla naton sanda kung paano naton sanda ron perdihon. Kung kinanggan, kasuhan, bahala, tagaling ko anong klaseng likramo may anda. At siyempre kung kinanggan, abiron, hindi naton malikawan doon, gabit-bit masalat armas. Ay, kung sinaton saan dahi asirtaran o kung saan da makauna ka doon, basta hindi kita mapuruhan, mabagos yun. So, para makaroon, no, ginatalakay na itong pyramidi ka rin, nababadyagan ninyo, bira naton kararo Chinese propaganda, ginabiraman naton kararo propaganda at CPP and PNDF. Dahil daya ganin makaroon do trend it threat aside sa drugs, aside sa trafficking it mga kung ano-ano di karon pati human trafficking, illegal trafficking it kung ano pa di karon ng mga kontrabando. Kuraya, bingaray, natuhoy mo ra sa pagkagubayt aton karang correct tracking of socio-economic and security sa raya nga rang kakatabo sa makaroon. Although may mga effort na itong government ay nagapadayon do propaganda. Agama niya ni nagakontra kita sa Chinese strategy, communist man doon. Agama nagakontra man kita sa raya nga rang sistema at CPP and PNDF. The pattern itself nga ginatindog nanda, randa ka rang pambansa demokratiko nga may socialistang perspektiba ay kinkopya ron sa China. Chinese raana karon nga last pattern bago naging
season strategy. Okay, namatay abi nga si ano eh, si Jose Maria Season. So sa Pilipinas, may parliamentary studies ang dakara nga paano sudlon daton nga legislative, no? So nakasugod yun yan isanda. So may anda ko makaroon niya parliamentary struggle, mga congressman yung mga kaibahan ng dakara. May anda man kara nga pamaagi nga through constitution nga maging legal na anda kara nga front organization. Kabuabo, sobra abi ka aluan da atong demokrasiya, kung kunting iwik ito Pilipino, karay pasugtan da ito atong gobyerno. Which is bad sa aton kara nga yung future. Ag natabo man yan ay makaroon, do, mga layian ay kato, nga gingamit, it mga nauna nga nagpungko, nagkagamatay yun to, ay napamatudaan makaroon nga pag-twist, balik ka doon, bukod at favorable sa atong government. Oh, bukod magkikita at maaga, ma, pero nag-research kita, no? Daga na doon do, pero sigidas karagapon nga pagbabasa. Sigidas karang pagtuon, ay makaroon, open man ay. Kuli, isang tahapyaw nakakakita kita, mabahurubulig kara itaton karang artificial intelligence. Mabahurubulig kara it magayuan ng information yung nabubuo naton nga pwede kating kaistorya tao ito sa Manila nga via phone, via Facebook. Unlike before nga you need to write a letter, kinangan mo pa magtawag sa mga like PLDT, kinangan mo pa mag-telegram, may makaon ka dasig na lang, no? Bisan inuras pa. And abo kitang inputs, no? Thank you sa aton karang mga friend, no? Mga nagasuporta. Medyo pataw na itong tutunlan. Mucha may paka na itong tutunlan ka na. Kinao na bigit at mani. Na ano man aton ka ng sponsor. Ito sa taga NTK, nagdagat bandi. Ay, hindi man aton mabalibaran. O, nagdagat bandi. Alin doon sa NTK nga may mani. Ito, basi na allergy ako. Kung magigat allergy, siguro sobra. Sobra ang kinaon. So, as of now, may mga dapat kitang talakayo, no? May mga tanawon kita man it. Siguro kung mamba na ako nga, nasa right track man do aton karang pag-discuss dahil may kamatuuran man. O fact sabi makaroon ay hindi aton mabugag sa sensitibo nga panuinuit mga tao. Duga katabo nga mataas ng inflation. So, pictorite mga desisyon na nakatoit mga nauna naton nga nagpungko, no? Like, for example, aton nga regulasyon sa aton karang gasolina, nga in fact, rana da karang motion nga magindugang imura sa pagpasite bill na himo imo nga layi panabaon. Pero ipikto sa aton karang ang gasolina, sa diesel, sa iba pang produkto nga nag-aagi, di kara. Ay mabahaw, nagtaas, tagani. Ay, siyempre, may mga plano mo na iba karang investor, may plano mo na iba karang private sector. Another one is do, dahil nga nang dakop kita sa privatization, ako mangyani, may mga bagay karang dapat ay hindi tapag-ubraho, no? Privatization at mga airport, privatization at mga kumpanya nga rutang iyat anay ay government, vital abi ang mga infrastruktura nga ikagubarot atong nasyon. And even aton karang sa electrification, no? Sa private yung tagani ka na, NGCP ka na, China investor na kararabo ay. And others, ang bilog pagay, draya nga rang tarification nga. Kung kita kapadaga to sa abroad, tataas-taas ro presyo at tax, pero kung kapadagaya sa nasa sugod, ga-import kita, kanaba-naba. So, perde. O, sa bilog ko ni Victor, atong bugas. Ay, di, imuho nyo na to't control. Ha? Ayan, eh, kung tanawo ninyo ro DTI, tanal at ang nakabutang, bukod at retail price, kundi suggested retail price. Facts ra, atong naistoryahan, ha? Agraya nga rang ginaminsyon na kung apiktado karatanan nga sektor. At kung apiktado ka, dayor pinakamanami nga propaganda nga gamiton bot sa atong social media, sa kahanginan, o bisansiin nga klase at forum. Nga mabatyagan mo, gid. Dahil siyempre, rin na imbitaman ka rin mga sektor
nga nakakontak, mga organisasyon nga nakakontak sa CPP and PNDF, edo mga sektor nga mga maintok o na sa laylayan, nabisan niya ni ako, piktado man ka rano. Dati ka panami-nami, pagkita ka pagunghong katong motor, itig 49, 50 ang presyo at gasolina. Makaroon, huwa ka 80 pesos, makadagagan ka sang litro. Pero, dago muna ito itong Pinoyino. Sin or nag-umpisa ka rin. Tawo man ka rin nag-hinunghong anay ka ito, nag-singgit. Ay man ay, dapat man ay, by freedom kita. Dapat ay, may ano kita ka rin. May doyon nga, may kalayaan kita bilang Pilipino. So, babo kitang likramo dahil ginakontrol it gobyerno. Ha? Nakontrol it gobyerno. Napunggan. Tanan na tamanan na intrahat gobyerno. O di, sobrang freedom, sobrang pagbasa sa aton nga interpretasyon at ang konstitusyon. So naduga na control it gobyerno. Ha? Tabilo kung karon do, siyempre, opportunista ka rin nga. Ay man na, tinaas naman na kuryente. O dapat naman na karay, ibruga pa muna. So, saga, kitabi mo na at gobyerno ra. O disgrasya, haagto sa alimat, private sector, nag PPP yun da. Ha? Nahimuon ni mo kaya banan ka rin public-private partnership that includes the airport. Kaya banan may mga airport mga karon nga PPP yung construction. So, in 25 to 50 years, ano kaya ritsura na to? Isa na itong karsada sa Manila, in lakes, east lakes. No? That is PPP. Pero yun, abo kitang demand sa gobyerno. Nga pisyo bulok ro gobyerno. Tapos pag nasobrahan yon do sa private sector kin pasahan kara magain yo man gihapon ng gobyerno. And this facts no. Daya ro dapagan it mga propaganda nga makaron ay nagarecruit sa mga abo bangarang mga estudyante, mga kabataan nga bagong bugtaw sa kalibutan nga binandat da, tama randa karang ginintrahan nang dagan. Agrayo ginakabagakan naton. Saan doon ang forces karaga kabagaka kita? Kita man ato noong pagkabagaka it armed forces o pagkabagaka para it aton karang government sa underground recruitment. So abo ron nga, no? Abo nga ipikto sa aton karang nasyo. And so far, dahil naging panghamba na kung kayo na that included sa neoliberal capitalism na downside, ay raya rong mga akwasyon yung ginasugod it daya nga rang mga propagandista it CPP and PNDF nga una man naka-intra o nagagamit karat maskara nga legal nga mahamba na tong organisasyon siyempre infiltrated sanda nga mag-recruit ito mga kabataan. May mga simple words mula saan na ginagamit karon unga kabagamana it pubri siyempre kung amat kung estudyante kay pangutana ka na sa dagan-dagan or doon mismo nga ngayon nga ginagtunan o nakita mo, subyangan mo o istorya mo nagtao kay mo't leaflets or pamphlets nga ron o brochure nga bagasahon ay matyaga-wonder kay tuod man o. Ay kung unga ka man at pobre, pwede ka karaka-attend free. Ay makaon niyan eh, iwaon niyan at venue eh. Only through Facebook. Malag-in kayang to. In fact, kitanaw na kung kay Ina Randa karang may ato nabinsan ka-account nga nga-monitor ka na kanda. Tanaw na ito kay Inaranda karang dagaga, no? Kung nakasugod mo na ako sa ng GC, kara, eh, may kintao ka akong karang kakilaga man nga una sa grupo nga rin. Tawara man na siro, ikaw gamit. Eh, nabubuksan man aton. Ito. Tanaw ko man yan, hindi ka sa GC, nanda. O, sige, ng recruitment ba? Online, ha? Nagapasa na, pwede mo i-download reform, pwede ni mo karang i-print, pwede ka ka-online registration, pwede ni mura nga i-send man ganda balik, mag-selfie ka gang, good, maging membro ka nanda, and there will be a time nga may mga invitation like book launching, baligya sa nat libro, or may libro ka kaon nga e-book, nga bakgon ganda, or may pre, sa tanan nga nag-attend, nga makapatapos nga ra pagpamantaw, halin sa puno, asa sa punta it anda kara nga recorded or live man nga daya nga nga educational discussion
may andaman ka lang ang mga issue, discussion, depende ra sa klase, ha? It mga sektor nga pwede

ko siya naghalin sa Manila. Kung namat sa Iloilo man pa, agto man niya, gabisita man nga kon. Ag sa iba pa naton karang mga asosasyon man, i-tribal returnees iya sa Aklan. Aside sa raya nga rang kapatiran na formerly the RPA. So, may mga constant communication kami. So doon yun mga katodo, no? Sa bilog ron sa ginadakdak na doon makaroon na dapat mabantayan it mga ginikanan o maging aware do mga kabataan naton both sa out of school youth or in school youth nga sa mga tao nga nag-a-offer. May bisan pobre yan eh, makaroon na, may cellphone tayo. Padali yata, ano man narihin mo karang Facebook account, ay pasendan ka mananakot, pwede ni mo mabasa. O sendan ka malang. Ha? What it mahabang effort? Paghibuo ka, ma-ad friend ka, o bisan yan ibukot ad friend, sendan ka ang nanda from time to time. May mga pre-hour ka, pwede mong buksan. Makondor, uso makaroon. Agos yan eh, yung mga nag-eskwela, huwag na agos librong daga eh. Purely naka-online tanan, cellphone yung dadaga, o raya nga rang andang netbook. So, dapat maging aware kita, ano ipikto sa aton karang mga inunga. Daya, bigang pasuman kita sa kwan eh, paging unga, no? Agos kinabalik-kabalik sa isip, eh, tanu at agali ito. O naging high school, agkulihiyo kita. Makaroon tatay yun kita. May ginapiskwila man kita. At, huwag akaduga sa akong isipan doon. Mga pamaagi ka itong. Ang nag-enhance sa mga karon. Ang nakikita na ako, no, sa kustilo nanda, no, mga dati naton nga kaanay ginasusundan sa rayang-arang larangan. Nasusundan ang ninamon dati sa eskwilahan. Ang natanaw-tanaw naman from school to other side of the mountain, gaagto. Ay kuno abi, may una sanda ang arang field work. Ay makaroon si inyon or iba nag-NPA. Do iba makaroon naon sa karsada. Do iba makaroon sa NGO nga hindi mo masairan anong klaseng NGO ra iwa mat ginaobra sa anda karang lugar. Ha? Graduate, wa trabaho pero kita ka nakakabakay kung alin-alin. Hayangan man forever nang suportahan it ana karang pamilya. Kita man nato no. Na-discover nato nga pobre man. So there will be a possibility. Kung bumamanggit eksaktong may posibilidad. Na raya nga na, they are now controlled or under sa raya nga ng sistema at Communist Party of the Philippines and New People's Army. In fact, may mga taga-Aklan. Masakit man lang bato nun, pero abo nga taga-Aklan, nga leader ng Karot NPA. Huwasan da iya. Hindi ron pwede nga magkasaga ako, ikilaga ako personal, diba? Akasalamuha naton, ha-istorya man naton. May mga edad yun doon. Ha? Naos ka panabayan ko, iba, mas bata pa ni Gakon, do iba. Same man doon sa Iloilo, sa mga na-encounter na itong ito. Nahagos halin sanda sa kabataan. Kaya ni, 70% it dayang ra, kung aton day mong totalon, kung atong analisahon do, mga nagkatabo pa to. Huwag ang pas pa sa akong edad, hasta sa mga panahon, it first quarter storm, no? Yang pas pa sa, ning ikalawang dakilang pagwawasto ko, 1992, ay halin sa daron sa kabataan. Even na ito mga high interview nga mga nagpagahuway mga rong NPA. Kano saan na na-recruit? Panahon nga sandag yung edad 16, 17, 18, 19. Panahon nga una sanda sa mga eskwilahan. So, bisan pati yung tiyogo naton, mga bago man yan ay mga rong nagsurinder, nga istorya man naton, o pipila kanda karay, may mga komunikasyon gaton. Ay, sanda mismo gahambag? Nga sa kabataan naka-angkor do panibagong dugo itdaya nga rang revolusyon nga bisan hambaon matud naton yung kapierdisan da eh dapat abi maduga taray agsindra magahalin ro pagkaduga nang dakara hindi yung magpadayon kung uwagot mga tawo nga panibag-o nga magasuporta kanda hindi man naton mahambang pamatyo naton sandara abi o kita naton o sige ayaw man na nagpahuway rang membro nga ra it legal nanda. Kaya man ang sambilog nga rin, nagpahuway man na rin, ranang unga ay kung nagsunod ka na. O, kung nahimo naton nga ranang unga, hindi yung magpadayon, magpahuway, mag-uusoy at ibang karir, mas mayad. Like in fact, ginaubra naton doon. Pasalamat kita sa iba na nagsurinder, sa mga armado, at sa mga legal na nakarang nag-voluntary cooperation. Abisan matuod, ginabuyayaw sa na dati na ng kaibahan, na nakita abinandar o kamatuuran. Nga dapat ay

0: Buko niya tsanda, kundi randa ka ng mga inunga, randang inaulikit. Nagtinir siya dat pilang dinagon o sobrang sang dekada o dayong dekada. Pinabinagbinag na ano, natabo ka to, sumakaroon niya sitwasyon na na, mong malanggapon niya, pipila lang ro na kaangkon at kamagairan. May corruption man sa sugod. So, raya nga ng mga issue like regulation, privatization, do end of contract nga ra, do mga rate nga ra sa aton nga wages nga wamayan nila susunod, pero mga presyo nga ra at aton nga mga backbone nga per mail ang suggested retail price. Ha? Bukong gid imot tax, hindi gid ma-impose. Ay may kang tanan kita karon tanan. Nga kung di ra matap na, di ra mabag-o it mga nakapungko naton nga mga tawo nga ginbutangan it termino pagkatapos it eleksyon dahil gindayaw naton sanda, ginbuto naton sanda. Di ra maubrat pamaagi nga makontrol ra na karang epekto nga magain. Ay kung manami matrepekto okay lang. Ay siyempre always may narrative ra aton karang mga kontra. Pila man lang ang tao karang bukal nga naghambag nagadiscuss ang bilog kung kita kara may narrative sandara nga gubuon na tong gobyerno boyayawon na tong panggobyerno nga wagid pugos ha etanan lata karang nakapungko wagid lat pugos ron kunoy naton nga sitwasyon ani katon man don di ang kita kara pwedeng makahambat but wisely ay pirmi man atong inaubra ron ay tanan man nga ginbutang nga ginbuto wise man unta nan. Raton lang itgara, buligan natin no government nga maka-adjust. Buligan natin no government nga hindi ang puro demand kita. Dahil daya nga rang tanan, no? Nga rodiskasyon na ito na inatuhoy sa kapubrihan. Daya ro armas, ro propaganda nga magahilo sa sunod nga inerasyon na ito, sa kabataan. Yung mga kabataan na ito nga bago ang mukat, nga randa galing bagon nga rang ginabuitan, hayalin sa dugo. Aghugas, tanda ka rang ginikanan. Ha? Nga us magdildil yun it asin, parang may pabagon sa nang unga, nga gahumgad pagad. Pasensya sa mga unga, matang nakaintindi ha, nga nagapangabudlay, especially na mga working student nga rang, wat nagapabugat sa nang ginikanan. Ay paano ro, nasanay ka rang ginahambagan na itong pirmi. Puto, hindi ka magparihas kakon, mag-ano ka, mag-panguma o magpangabudlay ka, iwa kami niila, ang hiagyan ni mo ro. Rodo yun nga among haagyan. O, wala natin hatunaan kung amat, paano magpangabudlay? Ayroin kung amat ron, nag-demand, o, tama nakatao si nanay ka ra, tama na bagay. O, pati ka sa inyo, pagtalikod mo, pagsok-sok mo yung uniforme, pagbit-bit mo, bag, pagto mo sa eskwilahan, ring nanay ka panunggab to sa kapit bagay para makautang it bugas, makautang it sunod na imong ibagon. Ha? Do yun dun, do mga tao nga ron. Pag hinamukat dun, nga doon na ng sitwasyon. Agi-operan itaya nga rang mga tangkuloy nga rang CPP and PNDF recruiter. O may iyakaroon sa akla noon, mag-asawa. May adlaw isang dara. Tagaliso ra eh. Dahil na ng trabaho. Bukong mag-ginatos randa ka rang na-recruit. Sa sangdagon siguro, daywa tatlo. Pero grabe taron, mahaba taron nandang gamiton. Pangipuslan na naro kabuhi tao ngon. Agloing tao man ngon, mag-aubra man doon it pamaagi nga maging propagandista. Doon man ang handom eh. There will be a chance nga may iba tarong maubra nga connected sa terrorism nga ginaayawan man natin ginakadlukan. Kaya nga ng effort nga ginahamba natin mga kon. This is how we maintain peaceful Aklan province. This is part and parcel how we contribute maging peaceful kita. Although raton nga tanawon ta baga nag-effort do ibang government agency atong peace and order, atong economic orderliness, tama ba rin ato nga term? Atong linyaw, dahil dapat ito tama, dahil dapat atong i-tracking para manami, raton karang pagnegosyo, dahil dapat ito para sa tao, para ng livelihood, gara ng pangabuhian ay masuportahan. Ay kita man, nagasubaybay man kita, kaunil, hindi kita pwede nga sa kadadagagan nato, hindi kita hidaphag. Ang rin pagkadaphag nga ron, ay pamaagi ron, nga masugod nanda, paagi siya ng propaganda, ng i-offer ka ton, nga iba tagaling liko o rayo biglang liko ito kating hiag to nga imbes nga maya na ipanabutahi tagali randa karang intensyon nabutahi sa aton karang pang gobyerno para may panibago man kitang kontra o ba matay yung manigton sa kabukira naghambagon yung manandang researcher facts na rara atong inistoryahan na bahala galing kamo magkontra kakon ang bagon galing it ibang oy ano man na ginawa ka nga sa linya pa ba manara may freedom freedom pa ba manara o base man may ginatamay di mong tao pwede man gabot kada adlaw kung pangalanan nato sa naginumerohan baki na inubra naton pirmi yaron basta mag may react lang may una ang kita kita ang reaksyon sino ano ginatira makaw na sa probinsya naton do National Task Force to End Local Armed Conflict reversion na iya natong provincial ginapamunuan at haton nga gobernador una man datong PNP kara naman daton kara nga Philippine Army ay siyempre voluntaryo kita kon part it civilian nga nagavolunteer kaya aton dang ginidepensahan no nga randa karang ginahambal although minatuod ra nga may corruption although minatuod ra nga may una karang kakuyangan ay bukon taron it pinaka baseline para patihan aton sanda nga isulong randa karang ginasinggit nga terorismo urayang rang kausa it CPP and PNDEP maswerte yan eh mga kawar no ibalik naton sa past 10 years na kasinggit nakaturo mga grupo nga may maso ag karet nga simbolo nakasinggit nakaturo sanda nga kabuabo sa nasa karsadahon ha karitem michokwair sandara the same man sa ginasinggit it's CPP and PNDEP sa bukid especially sa may tapas nga ron sa mga sentro it panay nga ra so nag-effort datong government especially the armed forces natabu ro pag pinagat yan pag linagsan may mga kabuhis sundalo kabuhis in PNDEP nga nabuhis naro kapirdihan nga ra ay palik ka ton ay ano malatahan about in PNDEP pag namatay o manguma. Pag namatay ro army, pasista. Ay di kung di kawat naratibo karon makita tihambag, wakita ti-explain ka, may sa mapati, rotawo ko nga wamat inalongong sa kalibutan. O, doyon, dorason, nga nag, may una kitang situational awareness and knowledge management nga kabahin sa cluster it ilkak na sa 12 ka cluster it ilkak. Hindi karon nga sugod ramon nga ng program, aro spearhead times. We support the cause of the Philippine Army. Sanda karang advokasiya. We support the cause. Itraya nga rang Philippine National Police. Sanda karang idea na masustain o peace and order. Agro, tanan nga ehensya ron nga nagatauman ipamaagi sa matauhay nga pangabuhi gasustain sa mga ginakuang-kuang una. Atong DSWD karong madasigid eh. Tanan nga yung ngoigtot ko na yan dagit itauan. Anyway, thank you kay Ma'am Rubia Gonzalez sa Ma'am, pasensya gid ay wag gid ako pa mahabat pa ano pasalamat imo sa pag-assist naton sa sangka rebel attorney man na tawa nato ta ex no ya sa provincial ang siyempre kay Gobernador Miraflores ton kay Sergio Wen nga padayon nga nagasuporta sa kausa kara it peace and order sa Aklan ang kay tatay niya man nga kumaagto katingig ko pang ano ron sa peace and order wow tat balibad libre pa kape libre pa kwan. Aton nga lang realidad niya ginahambag. This is how we do it. Dahil mga kausa kunta nga makita naton nga madali itang gapitan ng tao. Ang matagahambang perfecto sa darang mga politicians. But as they lead, na-maintain naton. Kaya mo, makaroon kita at batbatian nga ano pang activity. Masana, kung amat yan, mahamba. Kung, ano pang talakayon kada sa radyo ay huwag mong kita at inaway. Huwag mong at bagarilan. Huwag mong kita at hikita. Karang nga daw dagaagan yung man, may sighting yung manig to. Ay hagos tao karay aware. Ang atong yun ang ginaubra, ginamintinar na to. Sa mga wa pakabati o sa mga nakabati, nga kugang ranang habatian o ginadugangan. Doon yung trabaho na to kara sa spirit. Yan may uniqueness, Imaura. Kunyat anay, sugod kita iya, mabira kita kung sino nga to, nga wa kita nabuong data. Intelligence data, especially delikado ra ay siyempre kinadoso tanay mo spratyan karong tao or kita aligasyon tanay mo or may hambaga man abig pabutang naton sa fairness ha aligasyon according ganda nga sandara ay membro di karon pero siyempre na panindugan naton o expose o ano anda karang kulor sino man karang tanga nga NPA magto ya sa plaza ko NPA ako masinggit ako NPA ako di kara wa it is because wa man gina-accept taron it pamuguyo ginaideyahan ginaton garang bisan anda karang publication na house ka sakit ng ugo basa at English eh puro pagamagam ginaideya ginaton da nga ma translate sa lingwahe nga maintindihan ni tanan. Agapungko kami akon amat bukara ko matamakon daw. Maubos yung matraton karang talento sa pag-translate at vocabulario kara. Kung paano natin i-translate sa Tagalog o pagto sa klanon instantly. Ha? Kung manabi ako gagamit, right, yung translator, right, iya lang, direkta sa aton karang Facebook, basa akon kung lang nandang pronouncement kara, kung trahon. O kung pilang puntos ra. Ay, sakit maning ugo kara, kung imo pang i-rewrite da, o imo gid nga linyahan. So always prayers sa atong ginagamit, no? Makita ang naton kararoan na karang mga therefore, pag abot sa punta, therefore, kung haragon, dahil nang gustong matabo. So, palikita ka to. Pro-recruitment nanda nagapadayon sa anuman niya klase paagi, especially mga karoon online. Daya ramon karang ginakabayaan niya, kabay pa, nga mapundura itaton karang mga ginikanan, mga unga ang ganyan na operan, umpisan nabi ka, si insane karto sa mga kanto kung amat, especially Cebu ha. Pero pinabokal kita makaroon nga nag-recruit sa kabataan is Cebu. O pag open mo tanda karang website, isang militanteng pagbati. Ang tabi nakabutang, kasi no, hindi makaroon pa ako kung mantiguan, ano klaseng militante ha. O natistingan ko na yung makaroon open, no? Ginabuan nanda ko it URL. Nabuan nanda ko kara it kwan, nabuan nanda ko kara it kung tawo ba ako o ano rakong account. Eh, siyempre may dami account din kita. O nakabutang, isang militanteng pagbati, nakabutang. Paghikita ko ninyo ron, may una agi nakabutang pasismo, may una agi nakabutang imperialismo, purkata kapitalismo ibagsak, medyo manami, matakunta na mo kung tanawo, no? Kung ibamatian mo. Pero actually sa punta na karutanan, do solusyon yung natao ka ton is to become rebels against the government. I-insight nanda kitang maaking sa gobyerno. Tsawon ba't solusyon? So do yun. Abo rasanda, buko niya nga ni tsaka bataan niyang nag-eskwela, kundi pati randa karang programan sa, may nakita mo niya na kuya, sa mga indigenous people, sa mga mangingisda, nga ginalinyahan, gidandara, nga kung pwede maka-attend sa forum. Abo na eh, grabe tama ko, naka-online yun ah. Di ko nanda pag-isturbuhon yung pag-pamnawon ka pa, kundi online, tawan ka't load, o. Oh. Sige man na, open ka di karon. Ay pray man da. Yan kita tanaw sa GC, ay pray man da. So, di kara, lahat na itong concern mga karot. Nga, despite the fact ng mga ginatalakay, di kara kung amat, ay magapit sa kamatuuran, dahil yan, ikakatabo. Yung isang bityo kaina, no? Mga deregulasyon, it, kaya nga rang, kasulina natin, atong krudo, o oil, sa kabilugan. Do, paksilika mga karon. Pero Chinese nga rang aning panghihimasok sa aton karang teritoryo. Pero ato ko rang amigo man din, kung maintindihan na, kung amigo pa naton na o mga traidor. Ang Chinese Communist Party nga rang. Mainland China taon na, buko na Taiwan ha. Pero Taiwan abi nga rang, right? Aro Republic of China. O Taipei rasanda eh. Kaya matang sa pihak. Maya nga rang iya sa kwan ro People's Republic of China raya ro pinakamabahong China ro mainland China kung nagbawi ba sa Hong Kong. So do yun. May open trade pa kita una no? Haray pinakamana zero tariff tani kita wata kita ginapataw karang buwis tanawa ba or Chinese product is Pilipinas si Gabaha. Okay, kita man lipay-lipay kita barato mo because we are affected sa inflation. Isip itaw pag apektado kat inflation, most likely ang matabo kay mo gausoy kat barato. Abisan ako man. Si nagkalugi raton kara mga branded nga mga kuanay, mga nasoksok gambong sa Chinese nga rag Vietnam nga products. Isan ako, bakal ko di karon it ka magmahal nga tig 2,000. Di karon na lang ko sa tig 500. Pareho mo lang, nasoksok mo lang. Aos manami pa nila quality. Oh, may mga hagtunan kitang mola, ginagaangaw ro Levi's. Agto ko sa ibang brand nga medyo barato, below 1,000, kababong bakal. Pero kung quality mo tanawon, Levi's is good. Bisan 10 years pa, basta hindi magbaho ring hawak. Oh. So yun. Yun ko na nang makita mo ro, pipila lang gid gawon nga bakal, masasang dadlaw siguro, maswerte ko may isang bilog. Tambaw may tipon-tipon ron o nagtipon. Kuha ka makaro Trismel, wakat Levi's. Ibailaw mo to sa sangka brand nga to. May Trismel ka, daywang ka maong ron o sobra pa. May t-shirt ka pa. So, doon karon na karong ipiktor pa. Masyado ka na ba? Ay sinon halin, yaron na tatabo sa Pilipinas o na karong pagkubra bukon sa ibang nasyon. So kung waya ginamanufacture sa Pilipinas o yung mga product, meaning to say, what trabahador nga nakabinipisyo it will do karon. May una nga kompetensya. Kung may trabahador man nga nag-obra it the same product, siguro isang kiri lang ang dakarang production. Dahil isang kiri production, ang dakarang investor, ang dakarang kapitalista, bawasan do tao. Issue man doon. Doon mo rin indirect effect. And those people ay nga dakarang sitwasyon, naka-apekto man doon sa mga pang-adlaw-adlaw it mga tao man. Recycle nga rin itong ekonomiya. Kapikto man doon. Agroon mo lang nung ginabantayan, itaya nga rin mga alipuris nga rin HCPP and PNDF. Facts na, o, tawa natin kamo ita explanation. Sangka particular nga factory worker. Na lay off. Ano matabo ka na? Wamot income. So kung doon yung factory worker, adlaw-adlaw rin nagasakay sa tricycle driver, sino idin mo kasakay, wala mo trabaho. Wala mo magpamasay, agwa mo dapat agtunan sa nang factory. For tricycle driver, ganaba ra ng kita. Kung dati mo nag-arkila, di ka, duga ra ng customer. For tricycle driver, may pamilya ron. May ginapakaon, kasalig ron, may pabagon sa unga. O kung wala mo kita, sino unang masakripisyo? Para ng pamilya. Posible, wat inugbakat bugas, ipabagon lang sa nanay. Ay magunta kung may kontakon makaroon niya nga ruhasta. Ay kung may kinangganon nga kinanggan it income nga mabaho para maibakat project ito nga. So kung wao datong factory worker, ana karang ipikto sa ginarkila ng motor o sakyan o tricycle, wao ni kita. So kung wao kita, pabalik siya ng pamilya, wao matkita rin ang tricycle driver, so nga, posible kuwang sa bagon o kuwang sinugbakal na nakara. O yung piktado ron, sino man yung estudyante, di magburiyong reisip kung wemot bagon, wemot nubakal, kabahid saan ng classmate ka na. Imauwa. And here it comes, rin nga rong mga sitwasyon, ay ginapangutana ron yung mga recruiter. Ginapangutana ron, una sa eskwilahan, kung biktima ka at kapubrihon. Sino man sa 70% ng estudyante, sigurado kita pubri ron. O sobra pa. Gay kahos man doon. Bukod matpirming puno o rana karon nga bagon o may natitipon imo di siyempre estudyante ka eh, waka pa matkita eh. Bukod matanan ha, pero gaban niya ban, 70% up. Di magnaba sa 70%. Doon do sitwasyon niya kay natabo. Ag mahaylo kagid nga mamati. Mahaylo kagid, maging curious siya kagid, base may solusyon ito. Mahaylo kagid dahil yani nga nakaka-relate ka. Mahilo ka gidelo at gainga kimo nga ginikanan kung una kagun sa eskwilahan eh. Nagkamukamur ga kita. Mahilo ka posible basi may barkada kang magbitbit kimo. Ah, natatabo pa ni kung sino nagbitbit ato nagkakahalin ro habilin ta ni ato tong ginbitbit. And it happens no sa mga nauna masay dato mga aktivista nga anay ka to pamusimusit. Anda karang mata. Ha? Ah, kung di hidawata tunga nga skin di hindi man maglihok. Wamat inugbaka it ice buko. Okay, kato, doon mo lang mong uso eh. Ay, kuhan nga na. Ay, di yung nag-scramble, abi. Ice buko or gaya nga rang ice candy. Ito nga on, panay mo sing classmate doon. Oh, pati ice water nga na, sopsopo na mo. No? Abong kami karong galips to lips sa nakarang sungo it ice water. That's how the life of those teenagers ka itong mga panahon namon. Ay makaroon mas kapin pa dahil may cellphone eh. Ha? Pasa-pasa o share it mo. I-share mo to sa imong kaibahan. Ay curious ka eh. Pwede ka ting kapamati yan eh. Naka-headphone ka habang ka-klase eh. Doon yung mga sistema nakita namon makaroon. Paano mag-compete o paano mag-ubrat pa maagi. Raya nga rang CPP and PNDF. Hindi man yagi direktar. O, sugod ka mo ya NPE kita. O sugod ka mo ay membro kita sa CPP. Basis sa realidad, gabasi sa sitwasyon na ginatunan nanda, gabasi imauron sa mga sektor nga nagaagom it grabing kapubriha, nagpanggipit sa sitwasyon, especially may economic problem. So, kita, bisan papaalin, bisan ibabawasan na lang gidaton, hindi magid matananda, nga iwarningan, ipadumduman do mga ginikanan, nga biswila sa magayo, o sa mga unga ng dakara nga nagahalin permi sa bagay, simpre mas baho tarandang oras sa dakara nga eskwilahan. Ayaro, magapit lang kararo kwa no? Ro summer? Magapit lang kararo nung kwa no? End of semester? October ba eh? No? May problema gumanda? Kung may mga exam ka, may bagayran ka, kapit ba kung sa private school ka, di kuliit ka kara? Ay abo rong offer di kaon basi ibagaranda karang offer human nakita na ako nabi sa train ko na may scholarship. No, chance to have scholarship na kabutang eh. Ay siyempre maganya ka. Ay kung igto sa apply ka to sa DOST o apply ka sa CHED, kawabong requirements. Pilion para pobre, ayawan ka ba kung makagusot ka ron? Oh. May raya nga rin, isang kiri mo lang requirements. Kung asa ako pagka-dumdum ka rin, attendance eh. Ay, butang mo si nanay at tatay mo, ano trabaho nanda, tapos simple nga video, magsunod ka sa anda karang series of forums, tapos. Gina-aware naton ito pamuguyo. Gina-aware naton doon mga ginikanan nga nagahutuhot para makahalin man sa kubrihan nandang unga, mag-press ka nanda. Namin matang handom ron. Pero ro oportunidad sa guwa, magapad agabo nga oportunista. O sa bilogon kararo ginhamba naton nga nagahalo ng organisasyon sa mga legal nga nagapaligal-legal proctor sa likod nanda karon ay rayang katapo nga right CPP and PNDF. O mabudlay no. Hindi man naton sa dahidakop ra no pid kung may subversion log ang get kita. Kabuhay-buhay sa nang naubos ra eh kita man nagsinggit eh. Tao man nagsinggit oy tanggalar o anti-subversion law eh, may pang-abuso. Hindi ang natong pag-abusuhon kung taron. Eh, kung hatuman niya takatong may anti-subversion law kita, naubos yung tasandara. May subversion law kita, wala rayang nga nga diyong pagduga kato kung 1992, tama ba? Correct me, basi sagar akong wording ha. Anti-subversion law. 1992 ra eh. Panahon para ini magsaysay gin create against insurgents. Kaya naduga imaw ra gin gin repeal agin bailuhan taga na imura araw nagtunga takara ko 1998 rayang rang party list system ginaugtasan na ito makaroon ay pro party list system inabusar mat mga manggaranon sige kita party list ka milyonaryo pwede ang tapungugon na ito maanami takong da tapungugon o nang opportunista man gihapon sa kaaga mabit Pilipino ha kita rong mga taong pili na Pino pa o Pilipino sobrang ton kaaga magilinaway kita. May guta ko iwanan mo kita't malita nga ra, iwa man. Ugan ka ton ka ra, disgrasya. Ha? Pirming sakripisyo. Nang hagambagan ng dakara nga rubo aya kung sa Pilipinas, iwa tagakaon it karne it baka at baboy, ginakaon ta malita. Ha? Hopefully ay makagangpas kita sa raya nga rang crisis Pilipinas, crisis corruption. Magbailo na ton ka ra siguro nga kuhan doon, sa pag-abuton ka ra, may mga eleksyon nga ra. Raton karang sa barangay kapag ibababailuhan na itong mga sweet take karang nakaposisyon. Pero pirming ginalikramo nyo ba may pinagabi? Ay isang bilog man doon sa mga reputasyon nga sa Pilipinas ay dapat ron maduga. Nagudwagon itsabit, nagudwagon mabaho pa nga ilikramo raya nga rang mga nabilin pa nga elemento at CPP and PNDF. Pero yun, huwag kita oras mga katodo no? Pasinsya ang sa nakisakitan ha. Sa'yo ba natong kapamati ka mo? Ang kamugariak. O pwede man kamugapon ka pilot kaso to ha. Kung kamo karatamaan ha. Sa'yo ba natong kung magreklamo ka mo? Tungo nga man preho itong pangagan. Tungo nga man ninyo. Tungo nga man ako na. The point is, let the people understand better than before. Dahil yan eh, right nanda ng masairan. Kung ano ka mo? Anong klase ito inyong propaganda inyong ginagamit para ro tawo ay maloko? Magsunod kinyo. Maintuan ninyo. Muman kami. Sige, pwede man kami i-judge kung saka giling mo naubrang ra. punto ang kara, haya kami sa konstitusyon na gapati sa atong layi, sa ginapadayo naton karang kausa, dapat huwat at mga komunistas Pilipinas. Na dapat wipe out yung tasandara. Iwa man na kita nagkakontra kung may nagahamba nga dapat may bisan papalin, may nagasingkit kontra si gobyerno. Pero point is, true democracy nga ayon sa atong konstitusyon. Bukod na i-aim ni mong bayluhan mo atong konstitusyon, himuon, tanay mo itong may maso o garit. Siyempre, abong ma-react. Like me, like the former rebels nga nakasayod gara sa estratehiya HCPPNPNDF. So man, kita man ninyo karang tagpanabisyo sa aton karang Spirit Times, Sarge Malan Mendoza. Good morning.
1: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kabay nga, do grasya, itatong niya ginawin sa Kristo, do gugmay Diyos ka Amay, agrupang pagigabinit balaan niya Espiritu, mangin una, kunta, katuntanan, mangin bangot namun kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Kagyaraman sa Diyos, lawo niya Domingo, magamitanay mo kita, kumapungin, itatong niya mga nga Diyos, yung makaroon na ginabantala, gid, itatong mga paparian sa bilog nga kalibutan. Sa pinaw kita makaroon niya, mga Katoliko, may 4 billion siguro, more or less. Amen? Out of 8 billion plus ng population at kalibutan, ay pukumas o minus 4 billiones do member Romano Katoliko. Amen?
1: Amen.
0: Ag, bulahan kita makaroon, ay naging kabahin kita kung dahil nga pag pamati, kung mga puwit at ang mahal nga Diyos. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Ay, naman bulahan ay una ron sa unang unang Korinto, Lucas 11:27-28. Ginawa ni Jesus, bulahan bagid ang nagapamati isang pulong sang Diyos pag nagatuman sini. May sa punta, no? Amen? Siyempre, makaroon na September 6, anyo 2026, at lang nga, siyempre nga Domingo, ika 23 nga Domingo sa ordinary nga panahon ko aton nga liturgical calendar ta aton nga simbahan Katoliko. Amen.
1: Amen.
0: Kabay nga naging kamusamit ay nga kahimtangan makaroon. Amen.
1: Amen.
0: Spiritually ay puno gid aton nga mga tagipuso o nagrato ang maintindihan gid aton mga pungit aton nga mga Diyos kung ano ra nang gustong ipaabot aton nga mensahe.
1: Amen.
0: Siguro, agud mangin tapos kita ang iyang bagay magbaton kung mabuhay grasya natin nga mga Diyos. Inusyon, anay natin, tatanan, tanan, pati ako, pati tanan kita. Inusyon natin ato mga nahi mo mga kasayaran kung nagtaliwan yung may nadlaw, dinubinggo, binugan, dinagunman ka ato niya kabuhi. Amen. Amen. Pag-isa pa po muna, hindi brad paeng magsunod kita sa una-una, siyempre pa, pag-isa ato mga tagusoon.
1: O Ginoo, kabugat gid, ruakon niya mga daga ruka budlay it pagpangabuhi ruka imugon ru mga kautangan agro mga handom nga hindi ko gid maabot raya tanan ru adlaw adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga ruakon niya mga bagatian agro nagabalik-balik ko nga mga masakit ro mga nina nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akon niya panimagay sa akon niya mga kahilapit ag sa lugar o akon niya trabaho agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi pero gabaw karatanan Ginoo imauro nina agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kayag ko imong presensya. Agwagi dit bisan anong butang ro makabuoy karanga kauhaw. Iwas yamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asabak. Ginako ko imo Ginoo. Agin pabungul-bungulan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imong landong. Aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot kuraya nga kadagagan. Uwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon niya kagag. Mag-uwi ka kakon Ginoo. Labi nga ako, haksa ako, batuna ko ito man sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, batuna ko bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton, bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon, bisan ulipon, basta baon ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mga uikaton ni Diyos, kabay nga gaam sa tanan, at sa magpatawan na ako aton yung mga saga, kabay nga gihanan ng kita panto sa kabuhi, ngawin kita pusan.
1: Amen.
0: Matarong ikaw o Ginoo, kagang imo mga paghukom husto, at ipana ako suno sa imo maligon nga gugma, kag tudloy ako sa ang imo mga sugo. Mga muyo kita mga igmangod na mong kay Kristo. O Diyos nga mo namay, imo kami gintubos. Kaginhibo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad, dagud kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahilwayan kag sang pananublion nga walay katapusan. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Gratong unang bagasawan siyempre na itong pagbuhayon. Amen. Agre, naghambar nga ni nga dapat gid ay paandama naton. Para ito nga mga kagmangoran, pati man na itong kaugalingon. Para itong mga ginobra nga saga. Uwan ay layit, ito nga mga nga Diyos. Pagi kay Brad Binor, pamatiyan natin unang bagasawan.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Gani, tawo nga mamalatyon, ginahimo ko ikaw nga manugbantay para sa tanan niya mga tawo sang Israel. Isugid mo sa ila ang mga paandam nga ginhatag ko sa imo kung magsiling ako nga ang isa kamalaot nga tawo mapatay. Pero wala mo siya pagpaandami sa pagbaylos ang iya pagginawi, agod magkabuhi siya. Ini nga tawo mapatay nga makasasala, kag ikaw ang manabat sang iya kamatayon. Kon pandaman mo ang malaot nga tawo, kag indi siya maguntat sa pagpakasala, mapatay siya nga makasasala. Pero maluwas ang imo kaugalingon niya kabuhi. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat
0: sa Diyos. Para sa atong kalantahon sa pagsabat o salmo sa pagsabat, magkigbahin niyo kita, magmahon naman kay Kristo. Saman, pangapamunuan kita ni Brad Paing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi nyo pagpatig-a ang inyo mga kasing-kasing. Sabat.
0: Pamatiin nyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatig-a ang inyo mga kasing-kasing.
1: Kari ka mo, layawon ta ang Ginoo. Magkanta, kita sing malipayon sa aton mga ngapin kag manluluwas. Magpalapit kita sa iya at tubangan na may pagpasalamat. Kag magkanta sing masadya nga mga ambahanon sa pagdayaw. Sabat?
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatig-a ang inyo mga kasing-kasing.
1: Kari ka mo, magyaob kita kag magsimba sa iya, magluod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Siya among aton Diyos, kag kita ang mga tawo nga iya ginaatipan, naatipan, ang mga panong nga iya ginapahalab, kag pamatiin ninyo ang iya ginasiling. Sabat?
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigha ang inyo mga kasing-kasing.
1: Hindi kamo magpakatiga subong sang inyo mga katigulangan dito sa Meriba. Subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito gintilawan kagin sulay nila ako. Bisan nakita na nila ang akon ginahimo para sa ila. Katapusan na sabat.
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatiga ang inyo mga kasing-kasing. Para sa atong ikaiwa, bagasaw niya po sa singa niya, naghambara nga Pero paghigugma, ay mo ro katumanan, kumaya kasubuan ni tatong niya mga Diyos. Pagi kay Sister Karen, pamatiyan natin palihog ro, ikaw ang bagasahon.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga-Roma. Hindi kamo dapat mautangan sa kaibisan sino, kundi ang dapat manginutang ninyo amo ang paghigugmaanay. Ang naghigugma sang iya isig katawo, nakatuman sang kasuguan. Ang mga sugo nga nagasiling, hindi ka magpangin babayi o kun magpangin lalaki. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangawat, hindi ka magkaibog. Initanan kag iban pa nga mga sugo sarang matingob sa isa lamang kasugo nga nagasiling, higugmaa ang imo isig katawo subong sang imo kaugalingon. Ang nagahigugma sang iya isig katawo hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Ang Diyos nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa tuong nga panahon si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Kung ang imo utod makasala batok sa imo, kagtuwi siya gagsugiris ang iya sayop nga kamuhanon lang. Kung magpamati siya sa imo, ti magabalik ang inyo pagayuhay. Pero kung hindi siya magpamati sa imo, dalakas sing isa o kung duha pagkatawo agun nga suno sa ginasiling sang kasulatan, ang tagsa kapanumbungon, masaksihan sang duha o kung tatlo katawo. Ugaling kung hindi siya magpamati sa ila, isugid ini sa iglesia. Kag kung hindi pagin siya magpamati sa iglesia, pabigya siya nga dumuluong o kung managsukot siyang buhis. Gani nagasinay ko sa inyo nga kung ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kung ano ang inyo ginapahanugutan sa duta, ini pagapahanugutan man sa langit. Nagasiling pagid ako sa inyo nga kun ang duha sa inyo maghisugot diri sa duta na hanungod sang butang nga inyo pangayoon sa pangamuyo, ina pagaymoon para sa inyo sang ako namay sa langit. Kay kun diin ang duha o kun tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila. Mangigmang hod namon kay Kristo, damayday niya balita at kagawasan ko aton niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Agkabay nga sa pagbasa at Santos Ebanghelyo, mapatawad kitanan, tanan-tanan raton niyo mga saga.
3: Amen.
0: Salamat para sa mga late tuners, may niya agahong tinitanan, ag-welcome sa programa, programit aton niyo mga Diyos, do divine mercy sa kabuhi. Paduyog-duyog kung manara ang pag-iba eh. Amen. Pero importante gid agos ta naman importante gid ginahambat Ginoo, pero siguro daya ay para kato no mga makasasaga ay dapat gid ay tamdo naton daya ay amen.
3: Amen.
0: Ay kung nagtaliwan nga to nga Domingo, ano man ro ginhambay kato, ano man ro topic kato, pero tong ginsugid yon ni Ginoo ra nga pagantos agro anang kamatayon. Amen.
3: Amen.
0: Ag di ba uangan ni Nila kato si ko ano eh? Si sino ani?
3: Pedro.
0: Si Pedro, di ba? Amen. Ay di ba maroon man kita, makay Pedro man kita, huwag kita nailit pag-antos, huwag kita nailit kasakit, di ba? Amen.
3: Amen.
0: Aton pangani gina gauman, aton pangani gina kamukot-bukot pa kita sa Ginoo kung kasimba kita, nag-divine mercy yun man, nag-retreat yun sa divine mercy, tapos huwag yapon magmanggaranon, huwag yapon si Tuto ang sinini, makatapos sa pagtuon. Amen?
3: Amen.
0: Diba nagtapos yun, sutil man yapon. Amen? Ay, maluoy kagto nga sinay. Tanda. Masimod mo kasi Brad Ikot ay may rest in peace. So, dapat kita gali ay hambagan natin ato magiging mga oran niya bigido dahil nag-obrit siya ka. Amen?
3: Amen.
0: Eh, siguro yung programa kami, wala kami nagkugang eh. Amen? Ay, basi madumduman ninyo, basi panumdumo ninyo, pininuhon natin nga o ninyo nga ramong ginahambay karahay para o ramong pag ginapamagandungan diyan ng mga pungit natin ng mga Diyos ay para at akinyura bukod at para kamon, para mong kamon da. Amen?
3: Amen.
0: Ay, pag

0: umesay rin kamong pangatlo nga tawo. Tawo sa kalibutan nga wa masakpit. Sayo nga panublion, sugirin niyo kami. Isuwat niyo sa ano ni sa comment section. Amen.
1: Amen.
0: Oh. So tanan kita makasasaya. Aga ginaklaro na akon makaron nga ruamon nga gina hinambay di kara. Ano ro gusto ng habaw ni tatong niya mga Diyos sa ibukong kita at para yung kinyuron para kita ka atong tanan. Amen. Ay para sa bilog ng kalibutan, para sa mga makasasaga. Ro dahil nga rin mga pungit atong niya mga Diyos nga naging na atong ikos yung Domingo gusto ng panginmatyan hagara na kanang kabuhi.
1: Amen.
0: Tubso na kita sa atong niya sasaga at sa kamatayon. Amen.
1: Amen.
0: Marong kita kapalangga, marong kita ginatatab, marong kita ginugugma. Ginugugma ito atong niya mga Diyos. Amen. Marong kita na kita kapalangga. Punta. Ugaling niya ay huwag ni kita na ila magpakabuot. Sumakon mabuot ka, ginabuli ka. Amen.
1: Amen.
0: Kung huwag ka tsaga, ginaubrahan ka tsaga, ginapriso ka. Makaroon niya tayo magkaroon niya sa Pilipinas. Amen. Pero mga may saga ay huwag ta. Oo. Oh, kapanao ta sa sugod sa malita. Amen?
1: Amen.
0: Kamalita kayang mana, paghipos yun, oo, magaroon tayo, magaroon. Pero tawang ba, ay, kung sa Pilipinas ay uso magaroon dumbendal, o, uso ro pagpatiko ko aton niya mga layi, oo, pwede ro mga padrino, ay, kung na pang mga panahon ng mga padrino nga ay, oo, di ba kung makasaya kita, kapakasaya kita sa atong isig katawo, ang hindi kita pagpatawaron, kung huwain mo nahadlok, huwain mo nahadlok atun, siyempre kung huwain nahadlok, hindi ito magpatawad ron. Amen?
1: Amen.
0: Ngayon, gausoy kita at padrino, padrina, gausoy kita taong nahadlokan na. Kung may utang mong kabuyas lang, nagudrato ay, di nung patawaron na kita, o pag-auta, bukong niya at patawad, ay pag-auta itong saga. Dahil sa padrino, amen?
1: Amen.
0: Eto, kung samahan nga Diyos, kung pwede. Naratong saga ay basi mabuman man na sa pangadira. Ginapamangadian man ang tanan man at pare man ay. Ni father man na, sa bagay man na, pangadi man sa nakon, pistami na tayo. Amen?
1: Amen.
0: Diba maroon itong una-una, may akong kakilala panganing ito nga, suay ko tamang na kung hindi man na magpatawaron ako at ginoo. Ay bago man ako mamatay, ay napakayot patawad ba na ako na ang mga saga. Ay takon pwede. Ay paano kung sa aksidente kita nga yung matay, no? Amen?
1: Amen.
0: Oo, aksidente yung matay. Ay paano? Paano ka pangayon patawad sa Ginoo? Amen? Ay tawag ang bayag kung pwede nga pasabi ka ron ay iba't maghuhod para kimo, kimong saga. No? Morgani nga o, tama rin bro. Morgani nga mabakod pa rin gawas na binakay mo dati inom, bakay mo dati mira, kung pamatian pa man kayo, nag-limpio ko at siya kayaan. Siyempre, kung Domingo, abing nga, family driver ako. Kung ibang adlaw, halit lunis at sabado, ay liberer ako eh. Ta, sa bagay eh. So, ako mag-gaswildo sa ang sarili eh. Eh, na ikaw ka. May kanta nga, tapon, halipatan ko eh. Anong kanta eh? Pangarap ko'y di naabot. Oh, mga makaroon na yung ano. Tatakot, hindi ko ngayon mo rin ito tanan niya lyrics eh. Oh. Tapos may ito nga, may ko ano, pangarap pwede naabot. May ito nga parte nga, gawin mo't langit, mahabang kabuhi ay. Di ba? May una ka rin, di ba? O langit na walang hanggan, may ito, di ka to ay. Amen. Tapos, bahay. Di ba, medyo timsong ka doon kung ay. Ano na, ay Willy Garter rin, di ba? Di ko ta memorize mga ano, babatian yung katun ay.
1: Bawal
0: na ay, ako personally, no, tao, kamuhin doon na, pagsugid ba't ako mo eh. Ako, personally, hatuman na ako, gintuman at ginoo, suportado at ako at ginoo ka ako nga, handong para sa ang sarili. Pero, or napaslawan na kakon, ay si tatay ang sinanay. Amen.
1: Amen.
0: May tatay tang handong mga to, ay, anak handong matagato, ito man ay, sa UP, kagiting graduate, yung kardiyagi tatay ay. Ay, nanay, ay, di, no, nga, ay, napasakay kita ako sa barko. Kita mo, ang kursot ay sa barko ta. Ay, maloy kang itong ahiwa kita. Ay, ako na kanto kung magpangasawa ako kato, irang handong mo tayo. Makarat, ama ko no. Hambay ko sa bayi. Ang iya, bukod na sa bilog na bayang hambahan ka na, pero sa bilog lang nagpati ka ko ta. Ay, ano man na yung handong.

0: Bigin na pangutanak at babae karon. Bako naghandong mo tay magkapamilya, kung sa tamang orasyon. Tapos ay ipobrahan ko itistaran ng mga unga, ipeskula ka ng mga unga, ipagambungan, ipakaon. Dingin, abakon. Pero bukod magumumakon doon. Ay, natabuman. Amen.
1: Amen.
0: Oh, ay ganyan, dumduman ko rin nga. Pangarap ko'y di naabot. Ang mo tambangan mga ikmahundamon kay Kristo? Basahaban ino, binawatan 1, versikulo 7. So, ginoot, itaan aruga tagana, itanan. Amen.
1: Amen.
0: Imaut aruga plano, itanan nga itabo sa ato niya kabuhi, masisabilog nga kalibutan. Amen.
1: Amen.
0: Aniratong obrahon, makaroon tayo, isalig natin doon tanan, sa ginoo, batuno natin, itbogos ratong gamahang Diyos. Ayaro kasi ang Domingo. Inasugid na utara ang pag-anto sa gaan ng kamatayon. Amen. Agarang yan eh, makaroon ay ginapasugiran kita na araw mga makasasaga. Napaandaman kita na magbalikon ka na. Huwag na nabaghambang-hambang man na sana pabalikan ka ko. Amen.
1: Amen.
0: Pero may nabalik-balik ni Bertwinor na mundo, confession nga ron. Pag, ikaw na abing kaumpisa eh. So pagkumpisar natin ngayon ay isang kakwan doon ay isang kasimbolo it pagpaubos. Gimpreparar kita at ginuoron haban it may sakramento at confession. Agamat may santos ng misa nga ginatawag nga ni sa atong simbahan niya sacrament of all sacraments ay una natin sa santos ng mabisa nga misa maibar aton niya ginuo. Amen. Una natin mabaton tanan mga bugay agrasya. Amen?
1: Amen.
0: So pagbalikan to parun ay mahabang man medyo ma-out of topic kita eh. Amen. So, pakibasa sa itong 2 Corinto versikulo 6 kapitulo 6 versikulo 2. Ko siyang Domingo ko parang nalipatan ka ni Kimot pagbabasa rin pero dumduman ko eh. Oo.
1: 6-2?
0: Oo. 2 Corinto kapitulo 6 versikulo 2.
1: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Diyos. Ginpamatian ko ikaw sang nag-abot ang tion nga ipakita ko sa imo ang akon kaayo. Ginbuligan ko ikaw sang nag-abot ang adlaw nga ikaw luwason ko. Magpamati kamo. Amo ini ang tion sa pagbaton sang kaayo sang Ginoo. Amo ini ang adlaw sang kaluwasan.
0: Amen. Aron daba ni Saint Paul. Amo ini adlaw sang kaluwasan. Bukod nyo ta tinaga.
1: Amen.
0: Kung tambahon ay kung nga pamati kita ko pong itaton nga mga ng Diyos makaroon. Kung nga kita nga pamati ko na buong kita tindirahan doon. Umpisahan toon makaroon. Sa paghinusog atong mga saga. Amen.
1: Amen. Amen.
0: O ay isaroon nga, isaroon sa mga sinyalis yun nga nagpasakop kita sa gahong itaton nga mga ng Diyos.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Oo. Pero basahon ko anay kayo ako naman it dahil nga rin nga, antes dahil nga rin nga ako, no? Antes dahil nga ebanghelyo, no? Ay, hambang abig, ginoo ni karahay, kantoy siya kag sugiri, ha? Kung ang imo utod makasala, batok sa imo, kantoy siya kag sugiri, sang iya sayop nga kamuhanon lang. Kung magpamati siya sa imo, ti, magabalik inyo pag ayuhay, pero kung hindi siya magpamati sa imo, gadaya ka pat mga testigo, eh. Amen?
1: Amen.
0: Pero, may ana di ka rin paanggiran ni tato niya ginoo, raw. Makita mo sa Lucas 15, versikulo 3 hasta 7. Mag-andam ka mo nga hindi ninyo matamay ang isasining magamay ng mga kabataan. Nagasiling ako sa inyo nga ang ilang mga anghel sa langit yara pirmi sa tubangan sang ako na may nga langit nun. Kaya ang anak sang tao nagkari sa pagluwas sang dadula. Bukod at literal na nga mga magamay ng mga kabataan na. Amen?
1: Amen.
0: Hindi ba may mga bersikulo man ko una, may ebanghelyo ko una nga ginabag Ginoo nga dapat kamo mana hay mangin kaangay ko ray mga kabataan di ba but ang bago na ano ro kinaiyat mga kabataan di ba sensyoso
1: o
0: painubuson bukod itbugagon nagadepende sa
1: ginikanan
0: o sa anang guardian di ba. Amen.
1: Amen.
0: Ay maroon man kita dapat ay dependent man kita kana sa mahal nga Dios.
1: Amen.
0: Amen. Gani ay bukod at literal ng ungara, basi kung magugang pakatunda nga nagadepende sa oras ng tanan sa mga nga Diyos. Oo, oh, yan ang hamba din. Nagasiling ako sa inyo nga ila, ang ilang mga anghel sa langit, yara, permis at tubangan sa ako na may nga lagin nun. Oo. Oh, may tanan man kita, may anghel de la guardia, pero ay makamot ay ginambot, adikarang ito taga sa atubangan mismo it ga the father do dai nga nga anghel it dai nga mga bungot literal nga ungaray mga matino nga tawo Dios nanon nga mga tawo. Amen.
1: Amen.
0: Ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sa isa ka tawo nga may sin nga mga karnero? Ang isa sa ila na dula, bayaan niya ang siyam kapulo kag siyam dito sa bakulod na naghalag kag iya pangitaon ang nadula nga kakarnero. Nagasiling ako sa inyo kung iya makita ini ang iya kalipay tungod sining isa labi pa sang iya kalipay sa siyam kapulo kag siyam nga wala madula. Sawong man ang inyo amay sa langit, hindi luyang nga ang isa sining magamay nga mga kabataan madula. So klaro, nga gusto gid nga paandaman kita itatong nga mahal nga Dios. O paandaman nato natong mga kaigmanguran nga nakasuya katon. Ay harum kita ka importante para sa mahal nga Dios.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ama ko mo ay wanan ani ron no binday no ibing nga matino. Amen.
1: Amen.
0: Ag usuyon kita itang mga saga. Maski sambilog kang gali ginausikan kita. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Bukunyat oras ay klaro ta, hasayran nyo ta natin nga obraw ta at ginuro anang papel, anang hugay. Doon nga ron nga mag-antos, itkasakit, ag tumamatay nga may kahoy. Ah, makahuya nga kamatayon sa cross. Para yang katon, para sa atong kaiwasan ka atong kagag. Amen. Sa impyerno.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Di ko rin anay siguro ako. Durugangan tagaling doon ay si Brad Minors. Ang Domingo, preparasyon ka para sa first reading, bro.
2: So man, mayat niya kahon katotanan, brothers and sisters, kung natong bulikan, natong mga first reading raya, nanungod ra sa gihapon sa pagpaandam katon. Ay ko, nagtaliwan niya Domingo sa atong first reading, si Jeremias, magmayroon na nga nakipagkwan mo sa mga tao sa pabaskog-baskog itlimo para nga ipatian do, anong pulong itiyos. Para naman di karaya kay Ezekiel, ng mga paandam, ipadaya ka atong mahal na Ginoo, nga paagi kay Ezekiel, kahambagan dahil ang mga tao, ano ang bagat nga niya, pero tao nga mamalat yun, kung nato niya ko na eh, mamalat yun, gitaron kita.
0: Mamalat yun bukong yung matat, literal na nga bihay, gamay iwat yun naman na, dali ito mamatay bukong, mortal, may kamatayon, no? Ay, kung supernatural ka, immortal ka, wakad kamatayon. Amen.
1: Amen.
0: Primero ka ito gamatay, kinaliteral ko, abira, mamalat yun, batang bangon bako na eh. Hindi ka tiwata sa mga naga, hingalo ito, bukon. Dahil maski pilang edad, bata ping edad, ay mamalat yun kita, mortal kita.
1: Amen. Batang
0: bangon na, anytime pwede kita mamatay, vulnerable kita sa kamatayon. Amen.
1: Amen.
0: Kung yan yung ginaamligan kit, it ginaura tong kagag. Ah, nga tawan at kabuhi nga wat katapusan. Amen.
1: Amen. Oh,
0: sige bro.
2: Rekarabi hay kin tao kada ko atong mga Ginoo, raya nga mga butanga, isugid mo sa ila ang mga paandam nga ginahatag ko sa imo. Kun magsiling ako nga isa ka malaot nga tawo mapatay pero wala mo siya pagpandami sa pagbaylo sang iya paginawi, agod magkabuhi siya. Ini nga tawo mapatay nga makasasala kag ikaw ang manabat sang iya kamatayon. May aton dagaling risgo, brothers and sisters, kung ginatugyan ka aton, mahal nga Diyos, rayang mong butang.
0: Sa kababog, ito mo ang kakilaga. Pumati lang kami, kumukha mo mga ron sa TV o sa radyo, amen.
2: Oo, kung mag-uwas ang kami man ay mag-uwas. Ay, abo,
0: si Abton pa kami.
2: Si Abton, pata kami kung di nakamayambagan, yung raya ay magbalik kung kita sa atong mahal nga Diyos.
0: Basi yung awa ka, mukha mo man, may si Abton magkamukha mo. Amen.
1: Amen.
2: Ay,
0: vice versa man ba? Bukod one way ra, vice versa. Amen.
2: Amen.
0: Two way.
3: Oh.
0: Sa kanta, di ba? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lang. Wag kita gitarista bigi na kanta ko tawon naman doon ay. Sige bro. Thank you bro.
2: Okay, grabe bro ay. Karon dagali mi sa abtan kita brothers and sisters. Di ta kita mag mahugali kita sa amin na tawag nga rasaya nga pagpatumbaya. Kundi nato ni kambagod nato.
0: Amen.
2: Huran nga magbalik sa Dios. Bukon it. O mabalik lang man sana sa Dios imong aring ambay bro. Bisan na ano pa nang brown mabalik gyapon sa simbahan naman. Bisan sa sugod yun, kahon sa naron, mapilitan sa isugod simbahan. Di ba? Pero tatlo yan do.
0: Kuando ano nang barong sa likod kuando.
2: Dapat ay gwapo kating.
0: Guhab sa likod.
2: Oh. Ay di ka ra mapatay ka nga wa kay tawi et paandam. Ay ano nga.
0: Edi ay bago rutanan ginapaandaman ka muna mon. Nga wa pa magbalik sa Ginoo pa magbaylog inyo pagginawi. Magbalik mo sa Ginoo, magbago ang kita. Amen.
1: Amen.
0: Oo, ang kimitsaya karon ganyo, bahala ka mo.
2: Ko nakabati sana, bro.
0: Ah, bahala sana mag ikaw share niyo mo programa.
2: Ah, kun do yan ya. Hahambagan naton sanda. Luwas yung kita karon, bro. Iya kara sa verse 9, no. Kun napan paandaman mo ang malaot nga tawo, kag indi siya maguntat sa pagpakasala, mapatay siya nga makasasala. Pero malawas ang imo kauganingon nga kabuhi. Yun yung importante. Huwag kita tukar sa mga Diyos dahil tanan niya mo tangin pa sa iyo dyan. Maparadyo, mapatubang man niya aga ga, pan binatawag ka ng...
0: Agro, dahil nga mga ginamba na itong kakilaga na itong bro. Sa inyo sana nagtinguha kita eh. Magbago, di ba? Amen.
2: Amen. So,
0: sa inyo sana nabalibad yung kita kanda magkipag-inuman, di ba? Amen.
2: Amen.
0: Kung naman yan eh, ay basi na misinterpret. Huwag nga ni kita nila, mag-istorya yung kanda eh. Sa totoo lang. Amen.
2: Amen.
0: Kalikaw ko, no. Ay, mo mo lang gihapon ng istorya eh. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Sige po.
2: Di karaya mo namin, taraya nga rang verse 33, kung di mo kitang basahon sa una ra. Dahil parehas mo lang kapanda.
0: Chapter 33.
2: Chapter 33, verse 1 hasta 6. Basahon ko lang, bro.
0: Oo, sige.
2: Ang Ginoo ng kambal sa akon, tawo nga mamlat yun, sugiri ang imo mga kasimanwa, kung ano ang manabo, kung magpadala ko sa inaway sa duta. Ang mga pumuluyo sina nga pungsod, magapili sang isa sa ila nga manubantay. Pero sa verse 1, sa verse 2, hari karaya, oh, kung makita niya, magimutang sa nga manubantay, ha, nagpili. Kung makita niya ang mga kaaway nga nagkapalapit, ginapatunog niya ang trumpeta sa pagpaandam sa tagsa-tagsa. Aron yun, ginapatunog ng trumpeta. Di ba nga kung may aton niya mga, may kaabot ng mga kalamidan niya raho, may mga baha o kung bagyo, may mga ginapatunog man sa atong mga kwan, kung namatay, yung ginagamit ay lingganay, ginabangting. Kung may mga baha o kung ano mga kalamidan niya, dapat ay magpaandam ron sa atong mga pumuguyo. Makaparehas man ni karon o paandam nga pagpatunog itrumpita ko ang naging pili nga tawo. Kung mayara nga makabati pero wala siya magsapak, kag ang kaaway nag-abot sa pagpatay, nag-abot kag ginpatay siya, siya amo ang basulon sang iya kaugalingon niya kamatayon. Siya ang may sala sang iya kaugalingon niya kamatayon, kay wala siya magsapak sa paandam. Kung nagpamati siya, kung tani, nakapalagyo siya. Makaroon kita, brothers and sisters. Kung nagpamati kita, bago kita man ma... Kung baga? Yang bugo niya kara sa babaw at ilibutan niya ang mga nilang breadbox nga kaina nga sa mga kilala na na nga sigit anay patuyang makapagpagsaga ay mabot na daw nga maguya imaw patawaron man imaw igapon at mahal nga Diyos. Kung magpangayong magpatawa dahil ay ang mga ni Brad Boggs kaya lang paalin man ay sa gulpiyada ay ginbuhot rin kabuhi paano ka pa makapambay nga kapangayong
0: ano na huwag kating mo na alin ba nagsaga kating mo na niyo ka sa kanyo ganit nga bukot imo na huwag kating mo na siyempre gabi ka sa kakano kundi kay kita ay na huwag kating wata
2: huwag
0: ka pangayon patawa
2: sa dami kating mo tilnang
0: mga ito kating mo na panggambat kating sa tangkit, may tangki at habornil kating mo ito at bantay. Ay. Amen?
2: Amen. Ay, ko yung dawag ang pangati, bro, sa mga pandam. Ay, may mga pandam, marikaw, dapat hindi ko mong sugod, ay delikado. Ginasugod dito nga niya rin mga delikado. Mga
0: iba nga niya, hapandaman niyo at kapitan, hapandaman niyo at kunsyal, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Hindi gihapon.
2: Pati. Oh, ay, naman doon.
0: What you abot nga sa sugod patbagay. Riba, hapiansahan yun. Amen. Sige, gihapon. Amen.
2: Amen.
0: Oh.
2: Itawa, chance ako, no? Second chance. Pero rin nagpadayon.
0: Oo. Oh.
2: Nagpadayon, gihapon.
0: May una nga, mga kwarta, chankri, ay, wagon, lipungon. Nagahawag lang, ay makaw lang. Wagon, ay, bangagon, ay. Amen.
2: Amen. Pero karara, brothers and sisters, sarapaandam nga at mahal nga Diyos katon, dapat pamatian na nato ng sundon. Ayro yun doon, bukod niyang man, para kamon man doon, para man kinyo, nga magawas man kamo, agad makaambit man kamo.
0: Pasara bro, klaro hindi ka sa salmo sa pagsabado, kari kamo, dayawon ta ang Ginoo, magkanta kita sing malipayon sa aton mga ngapin kag manluluwas. Ini plaster kay ni Bulpaing Ray. Magpalapit kita sa iya atubangan nga may magpagpasalamat kag bangkanta sing masadya nga mga ambahanon sang pagdayaw. Sinda pwede matabo sa santos nga misa.
1: Amen.
0: Magsimba kita. Amen.
1: Amen.
0: Wa matibay. Prayer meeting pwede ron. Di ba? Amen. Ay kung hilong katimog sa inyo at imubrahon dahil medyo salikawot. Di ba? Amen.
1: Amen.
0: Para pagkid, kari ka mo, magyaob kita ka, magsimba sa iya. O aron. Magluib, magluhod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Gagod. Amen.
1: Amen.
0: Di pwede nga ibang ni gagod para katon. Siya mo ang aton Diyos kag kita nga mga nga ang kita ang mga tao nga iya ginatipan. Ang mga panaw nga iya ginapahalab. Karon pamati ninyo ang iya ginasiling. Hindi kamo magpakatig-a subong sang inyo mga katigulangan dito sa Meriba. Subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito gintilawan kaginsulay nila ako bisan nakita nilang akon ginhimo para sa ila. Basta makaroon panahon makaragi hapon na ginasuway natin do Ginoo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Kung pwede siguro nga awang buhay, siyang bisim lang abing magpagansang sa cross daton niya Ginoo. Amen. Eraan na nga itong ginubra para sa katawan ay hasta unto sa katapusan, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Ay di ka ito kita gadipindi. Hindi ito pwede eh. Kita dapat gagawin tayo. Hamba ni Brad Paing yan eh. Bukod na at ibar gagawin para katon. Amen?
1: Amen. Ara.
0: Ara. Di ba ginarequire ganit simbahan nga itong mga kaparian nga kung sino ro pamilya ay nagtaliwan sa suod ito yung pamilya ay ginapakumpisar anay, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ikaw pa, tawang ba, sugirin niyo kung bilog na pamilya nga kung nagtaliwan ay gakumpisar. Rako mga observasyon, mayroon ang sambilog, mayroon ang sambilog, topic pa. Topic pa ro, gakumpisar ay ro, mga unga ta ito ro, mga gaki hilong ta. Amen?
2: Amen.
0: Ro, mga bayi ay, basta kung naman, topic pa ta. Ay, kabatas, kapamisa kita sa ato nga nagtaliwan. Oo, tapos ay, kita nga niya, huwag kita gagumpisar, di ba? Una, kita sigaw mitsaga, amen?
2: Amen.
0: Ay, maroon hamba ni Brad Paing, base yun lang.
3: Kayroan ang purpose sa Brad, karoon ko naman pinakagumpisar at yung nangyong pamilya. At yung maging takot na pinot.
0: Amen! At, oo!
3: Hindi yun, meron kaliwan na kumina.
0: Ako doon sa limnity ba yun din yung misa ay, oo.
3: Ito yung na maging takot.
0: Oo! Aman, ako naroon sa, din nga, Isaiah 59 dos. Ang inyo sa lang, kabangdanan nga hindi siya magpamati sa inyo. Amen?
1: Amen.
0: Kaya ang ginapakumpisar, ang pamati ang kita tatong niya mahal nga Diyos. Amen?
1: Amen, amen bro.
0: Ay, wataan, ay topic pa. Tapos ay, magkumpisar. Amen?
2: Amen.
0: Dapat ay, pamisa kita. Ay, magkumpisar kita. Amen?
1: Amen.
0: So, kung ano natin ginapangayo sa mahal nga Diyos. Amen? Ah, di ba kato, ginarequire gani kita sa sibagwan nga to, nga bago magmisa ay
2: kumpisyon.
0: Kumpisar gid. Amen. May una nga ni bago umpisa ng misa ginapapila gid, di ba?
2: Bago magkalawat, bro.
0: Oo. Amen.
2: Amen.
0: Eh, basi hindi pa yung kita. Kabay nga, wa hilipati rin mga mimbro it. Divine mercy ta, sambilog at arudi ha. Magdaywa rin nga inyo ta. Sige, bro.
2: Agri karabi ay pagmay nga mga pandam ginapabot siya ton. Kung makaroon, may mga social media yun. Kung saan mauna sa Facebook, may mga pandam ron na. May mga misari ka ron yun. Kung ano pag mga pandam, mga... Aba, manami, kung imugit ang ako anong do, anong mga ginakon mo na ka nagagawa. Kanina, pupuslan mo ito ng matlaton na itong magpahuway-huway nga ron. Magtutanong kita sa Facebook. Bukod at kwan ha, kuranat at mga Ginoo nga mga mensahe.
1: Amen.
2: Then, tara ato niya pamandungan.
3: Amen.
2: Nagadugang pagida ato ni Ibago Brothers and Sisters.
1: Amen.
2: Bisan di, bisan sa adlong Domingo kita magsimba. Ang pag-abot at adlong Domingo magsimba. Kung ginapamatian ato na yung mga klase ng pandam, ito atong mahal na Ginoo, bukod mabudlay ka ato. Madali na ato maambit o kung ginamari yung mga butang mensahe ko atong mahal na Diyos. Di karo niya na ato.
0: Di karo niya niya siguro.
2: Ma-ano pa na ato.
0: Di ba siguro masuod? Isuod ko lang di ka siguro bro. Di ba bago kita nag-umpisa kayo na eh? kaya edad tawur ato kinaistoryahan.
2: Amen.
0: Mm. Sa mga 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, bukod at importante yung edad. Amen.
1: Amen.
0: Basta may kwarta, may siyakyan, tanan-tanan, may chicks, kung ano pa, ugit, ano. Amen.
2: Amen.
0: Pero harap ay, iba rin edad ato mga taway, mga 969. Pero sa kainu eh, kung sa Biblia ron eh, anong edad, namatay mo, 950. Si Adan mismo, ranang edad ay 930. Maroon na katuro ka buhay tao. Naman yung ginsyorte, naman yung taguran. Taguran naman atong eksplinasyon. Ay gali ka to, ay gisalik taro tao, ay mahaba raro ka buhay tao. Ay tanan taranang tao, hanon niya gusto, ay ginubrat ah. Buta bang ginabuso raro ka buhay? Amen?
1: Amen.
0: Kani gintagod na at ginoo, 60 mataas nga ni, 60 mga ron, 60, 80 mataas yung taron. Amen?
1: Amen.
0: Naman, ay kung timprano pa ay magtrabahon kita para sa atong kaluwasan. Amen?
1: Amen.
0: Oo. Hindi na pwede nga. Eh, napangadian man ako kung pista minatay. Bawa. Oo. Eh, gaantos na atong ginoo, na sakripisyo na hondo. Oo, sakripisyo na atong kaluwasan. Pagkatapos kita, iwa na kita ginobra. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Oo. Dumdum na ato na kompleto kita sa daod ng pagpangabuya. Eh. Kung mana si Papa, magranon mana si Papa. Eh. Amen.
1: Amen.
0: Kasi kung nga ito ko siyang adlaw, kaedad ako at makanak ito ay guwapo, mataas. Lumuhi man natin, 50 man ang motor man ako ay suktagaling si mama. Kaedad ako at mga makato, napangita ako ako ay. Amen.
2: Amen.
0: Napung dagon, mataas pag akong lukaling, itarado, garadot ako, maski hindi si tatay ka ito magsugod, garadot ako ay. Hindi hapos lang mat ako at pamilya ko, una pata. Diba, amen?
1: Amen.
0: Amen. Igabatas imo nga bubaho gawon tapos ay imo pataanan ko bayaron kay imo nga nabisyo mo pang gasolina ay, si mama mo pata. Amen. Tapos sa inyong atong sagabi ay atong unga patanong maghud para katon, atong nanay patanong maghud para katon, atong apo patanong maghud para sa kapatawaran katong saga. Amen.
1: Amen.
0: O dapat kita ay atong ganigin hampa sa 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 2. Makaroon ta. Bukod at bago kita magtaliwan sa kalibutan ay magpapangadiyon man ako. Amen?
1: Amen.
0: Ubrahan ang ginatong dumayad ay klaro ang ginaklaro na itong perminga batun na itong doon ang puhit ni Diyos. Doon ang galing balikan na ito na ginhamba kita ni Jesus doon ang naghihiguguma sa akon nagatuman sang akon mga sugo. Amen.
1: Amen.
0: Oo, hindi ta pwedeng hindi kita maghigugma. Pag uwa ta kita ga tungman ko anang sungit Dios. Sinyali sud aron. Na uwa kita gigugma kana ero kabilugan ko ra yung pagturo ng Ginoo sa Biblia. Hay paghigugma sa Dios. Ang paghigugma sa isang katawo. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Hindi pwede nga maduwa kita sa kalibutan nga ra nga uwa kita naghigugma kana. Pagi sa pagtuman ka ng mga sugo. Amen?
1: Amen.
0: E kunwa pa matabo sa atong kabiro na magtalibon kita sa kalibutan sa iyong kita kung sing kita panto.
2: Amen.
0: Panda mo taron. Ayaw na ron sa Revelation chapter 20 verse 14 na may ikaiwang kamatayon kita.
3: Amen.
0: Kung unang kamatayon ka atong gawas, mortal nga gawas. Amen?
1: Amen.
0: May pangayuwa ta. Pero kamatayon ka atong kagad. Butang bagon ay paimpirno kita karon.
3: Amen.
0: Kabay pang hindi ka itong matabutanan. Amen?
1: Amen.
0: O, paanda mo nun, ha? Di ba, bro? Paanda mo nun. O, sige, bro.
2: Bukong niyak doon na itong mga panmoy brothers and sisters, gabi sa ginhamba ni Brad Bob, sa mga inunga, makaroon. Ay dapat ay, una, tabi kimpo nga paghamba, taking ginikan, tatay, nanay mo, hanga pa sa bago rin yung mabuti yung adlaw, na kala inaga man, ha? Dikatokang lugar, magarado, magwan,
0: wagam. Makuha ka sa tingin niyo, tanga niya to. Di ba?
1: Amen, bro.
0: Tukot na ka to.
2: Ay, bro, yun doon, di ka, kung paan, di ka dapat magbugaw.
0: Mardo, disbinta ako. Mardo, disbinta ako. Agbinta ako, matasilpon ka to.
2: Oo. Agray na rin binta man, Japon, bro, kung sa mga nga, matang nagatuman, matatinikana, nagapati. Ay, kung nagapati, tinikanan man doon, pakilangan, nagapati man doon sa atang mahal ka Diyos.
1: Amen.
2: Agloy niya ni, hambari ka raya.
0: Hambo ko niya ni. Ika to nga ni, di ka magtugitradlaw.
2: Oo.
0: Ano, migamnos. Migamnos ang tigana ka mo. Migamnos ang tigana ka mo. Hindi magkatong sa tron daw.
2: Mayawas ka ron, matigana
0: ron. Mayawas ang tigana ron.
2: May kunta mo, anak bunga, ay anak angasa nga.
0: Ay, nanay kita nga, nikito, ay sagugin, ay.
2: Ay, ero yan doon.
0: Tugong ko rin, masigaga mo makaroon na imong pilok na gugagay, basta piyong aron, mata.
2: Aron ang mga pandam, may matigap pagit ang akuan. Pero kung sa makaroon,
0: ay rayat ang nga rahay, at ang nga layo it ginuuhay, impyerno tayo.
2: Amen.
0: Gangit gila dag impyerno tayo. Tunan,
1: amen. Amen, no? Amen, bro.
2: At sa makaroon,
0: dapat. May darat ay, gabnos ay atay magumungungot ato, ay rayat ay gangit ang impyerno. Ito tas impyerno ay wataga. Kapagong ito ro, kagayo.
1: Amen. Amen, bro.
2: Ay ganit,
0: di ganit kita kaga, bilang minuto siya brown out din kita kasarang. Ay tao ko dito.
2: Kaya ipas bintang at ako sa may gapnos, aman.
0: Tao na kinyo.
2: Kung mga unga ay masilundan nun.
1: Amen.
2: Kung mga paandam.
0: Ano yan, itong oras, may oras pa kita. May una ba?
2: Ang leker nga ni bro. Aron yung mapandam, sa isaring mapandam, nga ni Ron ay pamatiin ninyo ang inasiling sa Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyong mga kasing-kasing. Ang leker nga ako bro, ako po ito siya ama.
0: Hindi ko tingi. Salamat mo bro. Sister ka rin lang ato niya para si kayong busawan. Importante rin.
1: Sa uman may dahil niya gawin gin mga brothers and sisters. Ag, kung ato niya nabatian do mga paandam. Pero kung paaling kita nga, ginakangay kita nga magbalik yun sa atong mahal nga Diyos. Rikara sa ato niya second reading ay nagasugid ka ato si San Pablo kung ato niya mga katungdanan sa isa kag isa ga. Agraya bro ay anang hamba nga ni iya sa ikara sa verse 10, anang hamba ang nagahigugma sang iya isig katawo, hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. So, ro mga paandam kato ni tatong mahal nga Diyos, halin pa sa Old Testament, agasta sa pag-abot ni Ginoong Hesus Kristo ay inaimaw. Ag, raya nga ra mga brothers and sisters ay, kasayod man kita nga ina do na po kasuguit Diyos ay natungay mo sa daywang partiron una nga niro paghigugma sa Diyos ro apat nga magkasunod nga sugo agro pang ano mas sa pampuho heron yung paghigugma sa isig katawo agraya ro ginasugid ka itong mga brothers and sisters ni San Pablo nga kung daya nga nga kasuguan do paghigugma sa aton nga isig katawo ay natuman yung kuno naton do bugos nga kasuguan.
0: Una ron sa Marcos 12 bersikulo 31. Oh.
1: Amen bro.
0: Sige bro. Nasuportahan mo lang naton siya.
1: Amen bro. Ngani do yung nga ginapadumdum kato ni San Pablo makaron or matawag na to pagpaandam man niya. Pero paghigugma sa aton nga isig katawo mga brothers and sisters ay isa lang kapamaagi nga ginatuman naton do kabubuton ni tatong mahal nga Dios dahil sa umpisa kun aton nga pamagandungan ay kita ay gintuga itatong mahal nga Diyos dahil sa anang paghigugma katon. Ginpadaganan na roan nga bugtong nga unga si Ginoong Hesus Kristo dahil sa anang paghigugma katon. Nga ni Jairo ginasugo katon makaroon, ginapaandam katon makaroon it. Atong mahal nga Diyos paagi sa bagasahon niya ni San Pablo ay rohigugmao naton dato niya isig katawo. Ag, kung ginahigugma naton dato niya isig katawo mga brothers and sisters hambang nga ni San Pablo hindi kita makahimo kanit magain. Hindi ka na kita makaubra ka na what sayod nga sayod natin nga wa makita na ilang obrahon katon. Agraya nga ra mga brothers and sisters siguro hambaw ninyo madali ka tama naghambay nga maghigugma ina masambilog sa sugo nga ni Ginoong Hesus Kristo higugma ang inyong kaaway. Aras
0: sa ay isbliga ko no kagumugilang kon aton niya hungdon baga.
1: Amen.
0: Sama di ba Juan 14:16 impromisyon Ginoo ni Jesus kay padaya kumana akong nga espiritu sa akong nagan.
1: Amen.
0: Ambang kumana akong ama sa ngayon nga. Pag-iusan nga ni Jesus. Bro, Roman 14:16. Klaro kita ron eh. Oh, klaro kita ron. Nga ipadaya na naraan ng balaan nga espiritu.
1: Amen, bro.
0: Oh. Ayos, so yun kumandong alas sa 5:22-23. Hindi yun siguro. Oh, alas sa 5:22. Ako gosin, Galacia. Pakibasa rin bro.
2: 1:14:16.
0: Oh. Versikulo 16. Oh. Agod na maklaruhan ba nato nga ra nga maumog hamad paghigugma?
1: Amen.
0: Tawo mo! Kung gapamati kita sa hamboid Ginoo, kung ginapati naton do Ginoo. Pakibasa bro.
1: Amen bro.
2: Pangayon ko sa may kaghataga niya kamo sang isa ka mananabang ang espiritu sang kamatuoran nga nagapabilin upod sa inyo sa walay katapusan.
0: Ano sa 26 pagiuman si pagibasa pagid bro. Igtawi sa 26 basket saha.
1: Pero
0: espiritu hagin promesa ni Jesus
1: 26,
0: sa 26 verse 26.
2: Ang mananabang ang Espiritu Santo nga ipadala sang amay sa akon nyalan magatudlo sa inyo sa tanan nga mga butang kag magapanumdom siya sa inyo sang tanan nga akon ginatili.
0: Tingnan niyo gapanumdom nga pandam pagit. Amen. Dugangan dapat kag Galat sa 5:22 sa 23 ay Saint Peter da, Saint Paul. Pero ang ipromesa do Espiritu Santo ha. Pero ang Espiritu nagapatubas ang gugma harayagi ay. Kani kun batunon naton si Kristo, batunon naton naton nga ana nga mga pugong ipangabuhi naton. Ay aray. Oh, diga patubas ang gugma. Burlian pagkita bagara maghigugma sa atong isigatawo.
1: Amen.
0: Mo si kanda bilang atong Dios. Kun batunon naton do anang balaan ni Espiritu. Amen. Kalipay. Ay ginausay pagkita sa droga, sa kwarta. Kuha man ituro kalipay ay. Amen.
2: Amen.
0: Masisumuod ka sabar ay gagay buyog malingog. Amen.
1: Amen.
0: Maski na ano pang kalibay yung ginibito tao, wow, what? Katabu, what? Kung doon? Buti, bukong doon. Tayo yun doon. Pag, oh, pag hidayit, peace. Amen.
1: Amen, bro.
0: Pag batas, dahil gidruwa nila itawo, o pag tiis. Amen.
1: Amen, bro.
0: Pag kalulo, oh, malambig, di ba? Pag kayo, pag kamabuot, ay kung mabuot ka, mabudayin ka magigugmas yung isang kitawo. Amen?
1: Amen, bro.
0: Kaya yung pagbatas ka, siguro mas kay buko na ito, dapat higugmaon yung isang kitawo, higugmaon mo haman. Hayaki mo ro, dahil nga bugay, at balaan yung espiritu, yung pagbatas, di ba? Amen?
1: Amen, bro.
0: Bermagaway rin asawa ro, abiring bayaw ro, ay barubag ra, batasan, kaya mo higugma doon haman, masiring kaaway. Maroon nga na yung ginapati na itong kaaway, ginapahigugba ka itong Ginoo, di ba? Amen,
1: amen, bro.
0: Pero
1: amen.
0: Kung iya ka itong nanambalaan niya Espiritu, kaya. Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: Pagka mapainubuson, kagpagpukong isang kaugaling yun, ay hindi na ka itong pwede na magpaubos ka ra. Amen? Ay kababo ra itong niya dapat inugpabuga eh, sa itong sa kalibutan, di ba? Amen? Pero sa Diyos baga, ano kita sa tubangan, sa matay, at itong niya mahanga Diyos. Amen? Kayo mo rin tanan eh, may balaan niya Espiritu. Kung patunan niya tanato ni Mao, may kasugpon tayo. Wala sa 20, sa dayang nga nga gala sa 5:23, kung rato nga itong mga ginmit lang bago nga nga yakaton, wala sing kasaguan nga batok sini nga mga butang.
1: Amen.
0: Ano paro chance at kamatayon? Ano paro chance at dayang nga nga impyerno katon?
2: Amen.
0: Amen. Ay kumpleto eh. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Rato niyo lang rukugan katon, pero pagbaton ka na, kay Jesus bilang atong Diyos, bilang atong mananabang, atong manubong, etc., etc.
1: Amen, bro.
0: Amen?
1: Amen. Yun
0: natawa natot oras. Ito na yun, asamitan natin eh. Balik-balik ko nga ni atong bisyo nga rin, abo na itong hagasto, mamalang yapon eh. Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: Eh, sugiri ba ninyo ako? Malaputi ko, takot na yung bukon. Sugiran pa ninyo ako kumisyo. Amen?
1: Amen, bro.
0: O, sige, sis, pada yun.
1: Amen.
0: So, mga muro magigugma. Ay, una rin Ginoo eh.
1: Amen, bro.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ay, ano yung ginasarili natin eh. Pati rato nga rin, pagkikong mga ginapinurumisa, ginpirmahan pa natin sa marriage contract, kay Piki, gali, aman. Ay, wa sa tagipusoon.
1: Amen, bro. Amen.
0: Oo, oh, amen.
1: Amen, bro.
0: Kasagay ka yun, napirma ka pa to, may misa pa, tapos gali ay, ay, wa rin Ginoo tayo. Amen.
1: Amen, bro.
0: Oo. Ay, rin, ginapamantaw ta natin ay, pero anang manggan at pamilya, kung ano-ano pa itong mabuog sa babae nga. Pamintaha ba tanan? Amen? Pero ginawagin na pamintaha ka ton. Amen?
1: Amen, bro.
0: Tanan ngayon tao na, agawas. Raring espiritu. Rana mga pungong, ginasagod na na kita. Adlaw-adlaw. Amen?
1: Amen.
0: O, salamat kasi sa oras, inagaw ko man. Imo.
1: Amen, bro. Nga ni mga brothers and sisters, ay, sa aton nga first reading, hayro naghambal nga, pasayuron naton daton yung mga kaigmang huran sa andang mga watsayod nga giniinubra at magbalik na sila sa mahal nga Diyos sa aton nga ebanghelyo nga naghahambal sa Ginoong Hesukristo nga Hambaw naton da ato nga utod kung alin daan nga sayop nga naubra. Ha isa ang kasahay imo paghigugma sa aton nga isig katawo. Nga ni mga brothers and sisters nga kung daya nga paghigugma sa isig katawo hay ginatuman naton nga may pagtuo ag mag, may pagsunod sa atong mahal nga Dios. Naghahambay si San Pablo nga nakatuman kita sa kasuguan. Nga ni mga brothers and sisters, tinguhaan naton nga pangayoon per me rubalaan ni espiritu nga giyahan kita ag tuytuyan kita sa mahaba pa naton nga pagpamanawon niya sa babot kalibutan nga mangin kay bahay gid naton atong mga kaigmang huran sa pag-abot itong mahal nga Ginoo si Ginoong Hesus Kristo. Hasta lang ko ni Karabro ag medayad nga agahon sa uman.
0: Kamot man siya, basi mahambay ka mo, ay ba na ako ni Mit lang makaroon, ba naman ay sakpir ang bisyo ni Brad Bogsa. And basa ko rin kayo, basa ko rin, Galatia 5, halit 16 hasta 8, o 26, o. Paano kita makalibre ka rin, hambay sa Biblia, o? Matag kayo ang ginahimo sang tawhano niya kinagaling nga mo ang pagpakinghilawas. O klaro, may ko, pagmalaway ng mga buhat, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pagbabaylan, ang mga tao ang pagkasumpungan ay nagailinaway. Nagapangimo, nagapangaking kag nagahantom sing mataas, nagabinahanban sila kag nagagrupo-grupo, group 1, group 2, group 3. Mahisa sila, panahubog. Oh. Aba sa unda ko sang Domingo pa. Amen.
1: Amen.
0: Oo. Oh. Ay, kung umano namon mako, di kita kakuan ka. Pangamuyo sa mga tumulo, bro. Ay, atong oras nagagas ka to. Pangamuyo kita. Pangamuyo sa mga tumulo.
2: Labing mga itagubang mautod, mga muyo kita para sa simbahan, ang katauhan sang Diyos nga nagapangalakaton diri sa duta, agod niyang Espiritu Santo magtuytoy sa dalan padulong kay Kristo sa tagsa kapangamuyo raton na sabat, Ginoo tamda ang amon pang-ampo.
4: Ginoo tamda ang amon pag-ampo. Ginoo bugayi ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno. Abay nga sila mangin instrumento sang pag-ayuhay kag pagbinuligay sa imo katawuhan mga muyo kita.
2: Ginoo tamda amon pag-ampo.
4: Ginoo ayuha ang mga nagamasakit, nagakasubo kag tanan nga nagaantos. Abay nga mahaguman nila ang kaayuhan asadya kag paglaom mga muyo kita.
2: Ginoo tamda amon pag-ampo.
4: Ginoo, ayuha ang mga pilas tungod sa dumot, pag-ilinaway, kagdi pag ang panay, paagi sa pag-iusa, kagpagpatawaray, kabay nga mangin mabaskog ang kaangtanan sang pamilya, katilingban kag sang pungsod, mga muyo kita.
2: Ginoo, tamdangan mong pag-ambo.
4: Ginoo, buligi ang imo pamilya, nga magsaulog sang kaadlawan sang mahal nga Berhen Maria sa September 8. Kabay nga magpalapit kami kay Maria nga iloy sa gihapon niya panabang kag-iwag sa amon pagpanglakaton pagkanto sa imo ginarian, mga muyo kita.
2: Ginoo, tamdang amon pag-ampo.
4: Ginoo, batuna sa imo ginarian ang amon pinalangga nga kauturan niya nagkalamatay. Kabay nga maagom na nila ang padya sang ila pagtuo kag paghigugma, mga muyo kita.
2: Ginoo tamdang amon pag-ampo. Diyos nga mo namay, pamati ang amon pag-ampo, buligi kami nga magpamati sa imo sing matawhay, maghuna-huna sing matadlong, kag magpangabuhi sing maayo. Pagi kay Kristo nga mon Ginoo.
4: Amen.
0: Ay, bago gali kita malipat, happy birthday, Mama Mary. Huwag kita music para kung pa pa ka natin si Mama Mary. Ay gano'n ay ma, wala na magbatunang, ay mayroon mag-abdus, mag-abunag, mag-atatap, katong ginawin sa Kristo. Ay makaroon na higa pinaabot, pati kita ron, amen.
2: Amen.
0: Siguro escape po natin, daton nga, anay, aton nga, for the meantime, daton nga rin nga, healing and salvation prayer, yan no, sa pangamuyo at mga tumulo sa number 2 at number 3, di ba? Ginoo ayo ang mga nagmasakit, nagapangasubo. Ginoo ayo ang mga pilas tungod sang dumot. Amen.
4: Amen.
0: Skip lang nato anay siguro. Salamat gid sa pag-iba ninyo kamon sa raing programa Divine Mercy sa Kabuy. Basi may nagdugang ka bro. Maski may isang kiri nga may kugang sabon sa amon.
4: Sa man may diet gid nya tuadlaw katong tanan no. Ro ako nya nga gina dugang rikara sa rayang amon nya ra nga programa makaron ay rupadayo niyang ninyo nga pagpamati kurundaya nga rang programa ay sigurado kong makabuligit kinyo. Rundo yung ambay ni Brad Boggs nga namat nga isuwat naton ro mga bersikulo nga gina-contribuer namun diya sa rayang programa ay sigurado nga makatao pagid kinyo at hagan ron para mas maintindihan ninyo ro pagsakapuong it aton niya Ginoo. Agri siya nga bagay gido ma dali natong ma-apply sa simple nga pamaagi pero ginatawag nga mga bugay agrasyalin sa balaan ni Espiritu pero maging mapainuboson kita ay tanan ro na atong mabatas ro tagsa nga mga dapat obrahon naton kun una kita sa royong bagatyagon.
0: Amen.
4: Ag sa uman ay medayad gid niya ha, nga truadlaw katon ag abay nga Ginoo gid permi nga magubay katon ya biabigid sa Domingo man yara naton niya panlakaton ko aton niya kabuhi.
0: Amen. Thank you good bro. Ag siguro hay hindi nato pagkaligban kung paano nato ma-memorize do Ten Commandments. Amen.
2: Amen.
0: Oo, una sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 sa 17 Ten Commandments doon. Amen. Ay ato king klaro naton nga kun iya ka aton dubalaan nga espiritu ano hamba ni Saint Paul wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Amen.
4: Pero sa ato nga rong Ten Commandments ay agun mas magumo naton nga ipangabuhi ay rundo yon nga higugmao naton ro atong Ginoo sa alin sa ato nga kusog ag
0: kayag
4: pinuino ag higugmao naton ro isig katawo ay ginkapsulize yon doon makaron sa rayang sa New Testament ginkapsulize ro
0: Marcos 12 versikulo 30-31
4: oh ro yon ay agun magumo naton nga may apply sa aton nga kabuhi ay rikan kita sa higugmao naton ro Ginoo ag higugmao naton ro atong isig katawo.
0: Kamay gid bro. Hindi kita magbuhay. Kabay nga binisyon kita it may gugmaon, matinatapo, mapinalanggaon, nagabugong ka itong mga bagatian, nagatatap ko aton nga kagag sa oras ng tanan, dumagaom sa nga tanan, doamay, pero anak, agroong Espiritu Santo. Amen. Salamat kid sa aton nga mga nga Diyos. Kaya pakanan natong mga nga Diyos. Salamat din sa ating mga technical partners. Salamat man sa management staff at Todo Teleradio. Sa paday na pag-iba ka ito, nagsaaton nga mga nga Diyos gid. Kudayang pagpaambit ka ng mga pugong pag-isarayang programa at Divine Mercy sa Kabuhi. Salamat din sa iyong pagpamati.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom kita mo it More Power Biotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kag kapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

0: Anytime I sing.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay. Ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! E3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! You my VCO. Ang VCO. You my D3. Makakats, mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbilis ang
7: mga malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man it's salary loan applications. Safe, madali, agpatas, raw servisyo. ProJJM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Tapos yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Radyo Todo, ang bagong radyo ng bayan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500.
5: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito pa,

0: ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon, probinsya ng Aklan, no? At dito po sa, especially sa kabisera ng Aklan, ng Bayan ng Kalibo. Kami po ang inyong mga lingkod dito po sa ating programa, The Voice of Hope, Brother Don Manikan. Of course, kasama natin Brother Errol Parinosa and instead of Sister Casey, no, dahil medyo masama ang pakiramdam, kasama natin si Brother Arian Jones Panaligan. Ipangamuyo lang natin si Sister Christy nga magbalik sa normal rong pamatsyag. Kay uso gid man rong ubo, sipon, sakit it ulo. I think, no, matuod rong ginahambag itaton nga gobyerno nga this haze coming from Indonesia ay nag-aapekto gid sa aton man nga respiratory health, mga hinigugma, no? Mga ani ginapadumdum kita nga magsukso kita it mga face mask. But anyway, padayon kita sa aton nga pagpangalagad adlaw it Domingo ag natuon gid sa unang Domingo it bugan it Setyembre, mga hinigugma, nga mag-ililiba kita sa sugod itsang oras sa aton nga programa The Voice of Hope, no? Ag sangaga ni Pastor Dan Paderes at Landmark Bible Baptist Church na isod Ibahay Aklan, no? Nagakalipay kita nga tawan ita katungdanan, mga nigugma, nga pangunahan raya nga programa nga naghatod kinyo it kamatuuran halin sa pulong it Diyos. Ag dahil kamatuuran sa pulong it Diyos, mga nigugma, it brings you hope, no? Doon raton nga daga sa kahanginan, rupaggaom nga dulot ni Ginoso Kristo, bangod imawgamang rung manluluwas, mga nigugma, nga ginpadaga itamay para tubuson kita sa aton nga mga kasaganan, ag pagatawaan, it kabuhi nga wait katapusan, rung sinuman nga magtuo saan ang kumpletong ginhimo sa krus at kalbaryo, roan ang pagkamatay, pagkagubong, ag pagkabanhaw, mga nigugma. So, doon rong mensahe at aton nga programa, The Voice of Hope, nga wa kita ibang pag-aom sa aton nga eternal destination. Kay may impyerno man, mga igugma, no? Ginatudlog itit Bible nga rong impyerno, matuod nga lugar, kung gaano ka matuod rong rayang banwa at kalibo, imaman ka matuod rong lugar nga impyerno, mga igugma. That's why we need a Savior because we cannot save ourselves. We need a Savior because our religion cannot save us. Okay? So, bago kita magpadayon sa aton yung mga pagtamyaw, no? Gina-greet na bago natin i-greet ro aton yung mga avid listeners, ro aton yung mga supporters, mag-pray anay kita. Let us request Brother Errol to open us in a word of prayer.
2: Let us pray. Father, thank you so much. Opportunity to sa Radyo Todo.
3: Yes, Lord.
2: And the hands you've blessed to operate this technically. Please, Lord, gagamit itong airways para sa malina ng itong mensahe, lalo ang Evangelio ni Cristo for those who are unsaved who may hear. Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God.
3: Amen.
2: Please cleanse us and help us to speak clearly, guided by thy Holy Spirit, as we ask for blessings for all the people behind Radyo Todo, the people that are receiving thy word, and ourselves as well. These things we pray in Jesus' mighty name. Amen.
1: Amen. Praise the Lord, no? Ginapasagamatan gid naton raton nga amay nga langit nun, no? Makagagahom nga Diyos, no? Nga gintawan kita, mga inigugma, itarayang pagkakataon. It's a rare privilege, no? Nga maka serbisyo kita sa kahanginan sa aton nga mga kaprobinsya, iya sa probinsya Itakyan, nagbisan sa mga kalapit nga mga probinsya, kay ibahan yun rong Capiz, rong Antique, rong Romblon, no? Ag bisan sa siin nga party at kalibutan dahil live man kita sa aton nga Facebook Live. Salamat gid, no, kay Sir Jonathan Cabrera ro aton nga CEO ag ro aton nga President at Radyo Todo. No, thank you sir kung nagapamati ikaw or nagapamantaw. Mabuabugid nga salamat sa pangagan ni Pastor Dan Paderes sa kahigayunan, no, nga gintao mo para maipagapnaag naton rong ebanghelyo ni Jesus Christ. And of course, ginapasagamatan man naton ita pauman-uman si Ma'am Sol Cabrera, roaton nga station manager, no? Aga tanan-tanan nga mga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, kay bahan yon rong aton nga mga technical staff. Gabi yun gid si Sir Mark Hill Rubiso, si Sir Reggie Plasio, ag si Sir John Albert de la Cruz. No, salamat kid sa inyong pagtao katon it assistance para mahiwat nato norayang programa mga inigugma. And of course, raton yung mga avid listeners, gina abi-abi naton rong mga De La Cruz family ina sa may La Serna, no? Ginapangunahan raya ni Uncle Ner De La Cruz, ni Auntie Minerva, mayad-ayad nga hapon kinyo, kay Nanay Rennie, una sa Fulgencio Balete, ga pamantaw gid or nagapamati sa andang radio monitor, kibahan si Tatay Victor. Of course, si Pastor Gideon Hill, sabi niya, amen, Pastor. Thank you for watching and supporting our program, Pastor Gideon, no? Okay, bahan natin si Pastor Gideon sa pagpangalagad una sa aton nga Aklan Provincial Police Office, kag una man sa Kalibo Municipal Police Station. No, raton nga mga men and women in uniform una sa APPO ag Kalibo Municipal Police Station. Payad-ayad gid nga hapon kinyo tanan, no? Ag of course ginatamyaw man naton si Auntie Rica Babes, Rica Forte. Una sa may tangalan si Uncle Boy Olid, si Auntie Raquel Olid, no? Ginaabi-abi man naton makaron nga hapon. Thank you gid sa inyo nga pag suporta ag pag iba katon sa aton nga ranga kausa, no? Ag sa pagpangamuyo, no? Mga kapastoran nga nagabulig katon it pangamuyo. Raton yung mga igmangod sa Ginoo na sa Landmark Bible Baptist Church. Ag of course, una sa Bible Baptist Church Kalibo. No, kung nagapangita ka mo mga inigugma, it simbahan nga makilaga nyo si Jesus Christ, no? Kung sino imaw according to the Word of God, you can visit, no, our church una sa may Oreta Road, Andagaw, Kalibo, Aklan. Of course, raton nga panimbahon every Sunday, 9:30 raton nga Sunday school ag raton nga worship service nagaumpisa at 10:30 ag mayon naman kita ang Wednesday midweek service mga inigugma from 6 p.m. to 8 p.m. no, Brother Arian, basi may gusto ikaw nga i-greet, no? Basi i-greet ni mo rin mo nga parents, no, ay gapamantaw gid ka katon man or nagapamati.
3: Hello kay na sa Alputis naman siya kanay ami panaligan ang kay Arnel panaligan ang sa akong mga igmang hod pamati ka mo.
1: Amen, no, praise the Lord, no. Thank you gid kay Uncle Arnel panaligan kay Auntie Ami, no, sa andagid nga hospitality dahil una kita every Saturday nagaturo sa mga inunga, no, ay una man randa nga pag-atipan kato nagkahapon nga ni ay nakakaon kita sa andang ginprepara nga kumbo ag ano to ng deep fried nga kamote, no, ang sarap, no. Sa salamat po, no, sa inyo pong kabutihan, naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Of course, sabi ni Nanay Rennie, no, radyo lang ako, follow Pastor. Good afternoon po. Magandang hapon, Nanay Rennie, no. Sana maganda yung signal diyan sa may Fulgencio. O, sa bukid ka mo, siguro manami gidro about it reception na. Si Manong Lu, no, nagpamantaw man katon, magandang magandang hapon. Kay Auntie Rica Babe, sabi niya, good afternoon Pastor Don and Brother Errol, Brother Arian Jones, have a blessed day. Maabugid nga sa gamat. Okay, so mga inigugma, nagpangamuyo na kita, no, gin-greet yun aton, raaton nga mga supporters, raaton nga mga avid listeners, proceed kita sa aton nga pagpamagandungan, no, makaron nga hapon, ag medyo nalipatan aton, raaton nga eyeglasses, no, galimad, raaton nga mata, No, pero mga inigugma, no, nag umpisa kita it pag discuss, no, sang nagligad boy nga Sunday, no, ro aton nga premise it aton nga pangutana aman magulo ro aton nga kalibutan and why this generation is, no, so violent, no, maabo kita nga mga kabataan na involved sa violence, no, ag bisan ro aton nga kapulisan, no, iya sa Banwa it Kalibo, and I believe di amang iya sa Banwa it Kalibo kundi bisan pa sa anuman nga pungsod iya sa aton nga pinalanggang Pilipinas, duyon ro problema, no, we have the youth, no, involved sa mga violence, hindi amang iya sa Pilipinas but bisan sa ibang bansa, no, nagapamantaw kita it mga balita, no, nahanungod sa mga shooting incidents, no, agbisan iya sa aton nga pungsod Pilipinas nga we never have imagined nga matabo man ruyon nga mga butang sa aton nga pungsod pero nagakatabo mga hinigugma. Ag sang nagligid nga Sunday, we have realized nga even in the old times, no, sa even in the book of Genesis, before even before the days of Noah, it doon ro violence mga inigugma. So hindi naton mahambay nga sambilo gamang rong siguro mahambay naton nga may contribution rayang mga internet, social media, gadgets, no, smartphones, kuna man mas naging violent ro aton nga panahon, no, but we cannot single out those things nga duyon gidro aton nga tumbukon nga dahilan, no, na tun-an naton nga rong pinaka punto rong pinaka dahilan hayrong aton nga tagipusoon. Imo nga neron rugin bilin ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 9 nga ro aton kuno nga mga tagipusoon mga inigugma is, no, magaot ag desperately wicked, and that's the reason why the Lord Jesus Christ came para i-address doon nga problema. So makaroon yung mga inigugma, no, sa aton nga pagpadayon, no, sugpunan naton ro aton nga istorya, no, when God's order is rejected, what happens? Kasi may gin-establishar mga inigugma nga order or prinsipyo or alituntunin ang Diyos even before, no, even during the creation. No, ano ba garo matabo if we are going to violate or ignore or reject this God-given order? So what happens when God's order is rejected? Then rato niya unang pangutana makaroon nga agahon ang yes, no, nga adlaw, no, God established order in creation. Bisan sa creation kun paano nagkasunod-sunod ro creation haman gin butang nana ro tawo sa pinakaulihing adlaw gintuga, that's God's order, no, in marriage. Actually, the first institution God have created is family. No, ito pa lang sa Garden of Eden, ito natabo ro unang marriage, no, between man and women. Ito nagkaunag-una rong sugod rong family, rong parental authority, even civil government. Una ron sa Romans chapter 13. Ag nag-establishar man ginro Ginoo it simbahan or church, and himself being ultimate authority. So the question is, mga inigugma, makaroon nga hapon, what happens when this God-given order are rejected, ignored, or violated? Raya ba rong rason kunaman una rong violence? Ag nag-escalate rong violence sa aton nga panahon. So raya rong unang pangutana nga tawan naton it-focus, mga inigugma. So, pamati ka mo, magpamagandong kita tanan, buksan natin ro aton yung mga Biblia dahil daya ro aton nga pag-aom. Mga inigugma, upang matukoy natin kung ano gitbagarong kadahilanan sa mga nagakatabo sa aton nga palibot. Alright, Brother Errol, please take it away. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. 1 Corinthians 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
2: Sapagkat hindi ang Diyos ang may gawa ng kaguluhan. Okay, so the first thing, ano mangyayari if man does not follow the order of God?
1: That's right.
2: What happens is confusion. Okay, may halimbawa. So let's go to Genesis 2:24. The order of creation sa lalaki at sa babae. Genesis 2 verse 24.
3: Genesis 2:24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh.
2: Kaya't liwan o iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila ay maging isang laman. Right. So the order is for men to not be alone, to be with a woman or a wife, and being in one flesh. That is the authority that the Lord established, or the order of the creation of man and woman. And then, to complete the authority of parenthood, Ephesians 6, verse 1.
1: Ephesians 6:1.
3: Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
2: Mga anak, tumalima sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid.
1: Right.
2: So the foundation ng lahat ng mga society sa mundo, even today, with or without religion, is for man and woman to be together, because that means a future generation, if the family is blessed, the husband and wife is blessed with a child or children, then that child represents the next generation. That's
1: right.
2: Why, in terms of the order, the Lord says in Ephesians 6, verse 1, obey your parents sa mga anak. If that order is broken, then you will get confusion.
1: That's right.
2: So yung maraming mga problema na nagsimula nila sa confusion or the breaking of the order. Okay? May maraming ibang ideology dito sa Pilipino, sa West. Because all these ideologies all mess up the order that God created.
1: That's right.
2: Even if you look at, space or politics, ito yung, or Hollywood, ito yung mga bagay gumawa ng tao, but it's not coming from God.
1: Right.
2: If the Lord says, please go to Genesis 1:1.
3: Genesis 1:1 and 2. In the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters.
2: Okay, ito yung creation story sa Old Testament, sa Genesis. Okay, in the beginning, there is time, God created, ang creator, heaven and earth. That is space and matter. So, ang lahat ng mga bagay na itong mundo was created by a creator.
1: That's
2: but
1: right.
2: Now, meron tayo ng inaturo sa eskwelahan, kaya dito sa Pilipinas maybe, where they teach that this story is not valid anymore.
1: Right.
2: Okay, you come from from apes or from animals. Okay, what's the word ape again? Ungoy.
1: Ungoy.
2: Ungoy. And that's the philosophy of men.
1: Right.
2: Okay. You know what that is? That is a rewriting ng salita ng Panginoong Diyos. Right. It is going against the order that God created. Mm. And when the order of God is disrupted, confusion comes.
1: Mm.
2: And that's why the times that we are in today, there's many people who are confused. That's why these, as the second Timothy 4, the Apostle Paul wrote, these are perilous times.
1: Amen. No? So, dun nag-uumpisa mga kaibigan, ang kaguluhan kapag nawala tayo sa order or sa established principle ng Panginoon. Now, just like, for example, bumili ka ng appliance, no, or appliance, perhaps, no, bumili ka ng appliance sa ibang bansa, lalong-lalo na pag, halimbawa, no, bumili ka ng appliance dahil OFW ka, tapos umuwi ka ng Pilipinas, magkaiba yun yung voltage, no, na ginagamit nila kaysa dito sa Pilipinas. Sa kanila 110, no, dito sa atin 220-240 volts. So kapag bibili tayo ng bagong appliance, meron po yung manual, no. Ibig sabihin, yung nag-imbento ng produkto, meron siyang mga prinsipyo or alituntunin na dapat sundin para mapangalagaan at ma-operate yung atin pong appliance ng accordingly. At kapag hindi natin yun sinusunod, no, maaring masira yung appliance. At sa nabanggit ni Brother Errol kanina, no, God created heaven and earth. At dun lahat ng prinsipyo, dun lahat ng alituntunin, dun lahat ng utos. Sabi ng Diyos, ako ang naglikha, ito yung gusto ko, ito yung nais ko, ito yung mangyayari. I have established family, I have established parental authority, I have established government authority, I have established this church, the church, and I am the supreme authority, and this is how things function. Okay? So at kapag tayo po ay lumabas doon sa nais ng Diyos, syempre nagkakaroon po tayo ng problema. Hindi natin sinusunod una sa lahat ang nais ng Diyos, which is kung atin pong babalikan yung kwento po doon na nabanggit ni Brother Errol sa Genesis kanina, no, the fall of man, no, pumasok po sa eksena ang Diablo in chapter 2 and 3 ng Genesis, no, at sinabi niya, no, ito ba talaga yung sinabi ng Diyos? And because the woman was not really familiar of the command of God, no, doon na nagkaroon ng confusion. At ito yung inais ng tao, eh. Kahit nga sa ating pamahalaan ngayon, nagkakaroon ng kaguluhan because people would not like the wouldn't want to subject themselves sa gobyerno. Although sinasabi natin na ang ating pamahalaan ganito, may corruption, no? Pero yung tandaan natin, yan po ang established rule. All right? So po mga kaibigan, pero buksan natin dito po sa Romans chapter 1, Brother Arian. And basahin natin sa verse number 28. And Romans, siguro hanggang verse number 32. Pero isa-isahin natin, no? Romans chapter 1, verse number 28. So dito po nag-umpisa ang kaguluhan. May nais ang Diyos, pero ayaw ng tao. Nais nilang maging independent, no? Nais nilang lumabas sa kagustuhan ng Diyos. They would like to live their lives according to their own rules. At sabi dito, verse number 28 ng chapter 1.
3: Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient.
1: See, yun po ang sinabi dito ng Apostol Pablo sa mga taga-Romano. Even as they did not like to retain God in their knowledge. Ayaw nilang mapangunahan ng Diyos, no? Ayaw nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos. So, anong nangyari? God gave them up to reprobate mind, to do those things which are not convenient. So yun po ang resulta, mga kaibigan, dahil ayaw natin ng prinsipyo, ayaw natin ng nais ng Diyos, no? God gave us up, no? Kung hindi natin susundin, you know, if you don't want to subject yourself upon God, no, God can give you up. At yan yung nangyayari sa ating mundo, mga kaibigan, kung bakit mayroong mga violence. Verse number 29.
3: Verse 29, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers.
1: Oh, isn't the Bible accurate? No? Hindi ba yan yung characteristic ng ating panahon because we don't want to retain God in our knowledge? Anong sabi roon? Filled with unrighteousness, fornication, no? Wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, inggit, murder, debate. O, gaya ngayon, daming nagdidebate. At kami yung tamang religion. No? Kami yung katotohanan. Yan po ang identity ng ating panahon because we would like to retain not God in our knowledge. Verse number 30.
3: Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents.
1: Wow. Verse number 31.
3: Verse 31, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful.
1: See? Sabi pa nga dyan eh. No? Nabasa ni Brother Arian sa verse number 30. Backbiters, haters of God. No? Disobedient to parents. At totoo yun, sinabi kanina doon sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord for this is right. And kids or children right now don't want to subject themselves to the authority of their parents. So, it is because yung tao po nais lumabas sa established order ng ating Panginoon. At anong sabi po sa Proverbs 14 verse 12? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So yun po mga kaibigan, no, ang una sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng violence, kung bakit may kaguluhan, kung bakit may confusion. So hindi lamang sa isang factor ang dahilan, no? Yung pinakamalalim na dahilan talaga, mga kaibigan, kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sapagkat ayaw nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alright? So, let's proceed to question number 2. No? How does Satan attack God's order? Paano ba inaatake ng Diablo ang alituntunin ng ating Diyos? So, if Satan's desire is to oppose God, how does he attack and distort, no? That's the word, distort God's order, and how do we see those attacks reflected in our society today? Okay, Brother Errol, do you have some idea, no, coming from the scripture regarding this question?
2: Yes, before we go there, we didn't clarify the order that the Lord gave beyond the parental authority.
1: Okay, let's go ahead.
2: So, but this will tie into itong tanong. But first, Colossians 1:18. 1:18. Kasi the Lord instituted the family.
1: Right.
2: The father, and then the mom. Mm-hmm. Colossians 1:18. But the head of the man, sino yun? Colossians 1, verse 18.
3: Colossians 1:18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the first born from the dead, that in all things he might have the preeminence.
2: Mm-hmm. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, na siya ang pasimula, ang pang-anay mula sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay makaroon nawa siya ng pangunguna.
1: Mm.
2: The the preeminence. That means that he rules. Preeminence means that he will be king, which ito yung ang pang-Arab. The Lord will set up his kingdom and rule as the king of the world. That's what preeminence means. It's a title of rulership, just like David in the Old Testament. But ito yun, in verse 18, at siya ang ulo ng katawan. The body of Christ is all believers, men, women, children, who believe in Jesus Christ, at siya ay ang ulo. He is the head of that body.
1: Right.
2: So how does Satan attack God's order? Well, you know, we already kind of discussed, if people do not align themselves with God sa pamagitan ng kanyang anak, who the Lord works through in today's age, then Satan can easily attack the way he attacked Eve. So let's go to Genesis 3, 1 and 4. Or 3, 1 to 5, rather. 1 to 5. Genesis 3.
3: Genesis 3, 1 to 5. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat or eat, neither shall ye touch it, lest ye die. Verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.
2: Okay, so sinimula ni Satanas ang kanyang pag-aatake sa pamagitan ng pagdududa sa salita ng Diyos. Yea,
1: right.
2: Had God said. So the first attack wasn't a murder or stealing. He was casting doubt to the woman who did not hear from God directly of the fruit or the tree. Pagkatapos ay pasalunga dito, at sa huli ay paghihikayat sa tao na maging sariling autoridad. And we see it today.
1: Right.
2: We see it today. Anyone decides for himself. Okay, the mantra of do as thou wilt is very much today. And you look at the entertainment industry, which has a direct reflection sa mga anak or the next generation. Do as thou wilt.
1: Right.
2: You can hold hands with a person you love from the same sex, even though inaatake ng order ni Panginoon. Or you can dress very scarcely, even though you're not even 14 yet. And that doesn't happen in the West only.
1: Right.
2: Ito man nangyari dito sa provincia even. Even here in the province. And this is one of the reasons how the Satan will use and influence ang sunod na generation. So when Satan said, yea, hath God said, he cast a doubt to the woman who heard it from Adam, who heard it from God. But ngayong araw, ang mundo, ang eskwelahan, iniinaturo ng salita ng Diyos.
1: Right.
2: And because of the word of God is not taught in school, the devil doesn't even have to cast doubt. People already do not believe automatically. Please go to John 8:44.
1: That's right.
2: Ito yung ang problema ng relihiyon. Religion says, do enough, be a good person, at patungo ka sa langit. o meron ka ang buhay na walang hanggan. But that's not true. Why? Because ang lahat ng tao at their birth are not born into the family of God. Look at what Jesus says, John 8 and 44.
3: John 8, 44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it.
2: Sinabi ni Jesus, and his audience was who? The Pharisees and the scribes, or the religious Jews? And the Jews, ayon sa ethnicity nila, are the chosen people of God. But what did the Lord Jesus Christ say? Kayo ay sa inyong amang diablo. Wow. You are of the devil. Right. Aren't this God's people? Yes. But he said this, kapag siya ay nagsasalita sa kanya sarili, sapakat siya ay isang sinungaling at ang ama nito. And why is that? Verse 45.
3: And because I tell you the truth, ye believe me not.
2: Dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ay hindi kayo sumasampalataya sa akin. Ito yung ang problema ng itong mundo. If even God's own people are of the father the devil, who are you? If you are not even a Jew, then you are born of the devil, right, or you are part of the family of which the devil is father of. That's why the Lord Jesus Christ said you must be born again. At ni Satanas, gumawa siya ang lahat ng bagay, ang social media, ang lahat ng mga ibang relihiyon. We mentioned sometimes my 4,200 iba ng relihiyon sa mundo. There are 4,200 different religions in the world. In Christianity, there's 350 iba ng denomination or mga group. You know what that means? Division and confusion. Sino yung isinulat ang itong confusion? It's not God. Kasi nagsimula kami itong broadcast with 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion.
4: Right.
2: Pero meron tayo ang mundo with much confusion. That is not God then. Hindi siya ang author ni itong confusion. That is Satan. So Satan, the god of this world, attacks God's order by using religion, by using social media, by instilling the people with doubt. Do as thou wilt. Meron tayo ng generation ng mga tao, ang karamahan ng itong generation, they do not know the Lord Jesus Christ. Even if the Philippines is known as a Christian country, nawala na sila ang karamihan or ang buong ng itong religious moral compass. And that's how Satan attacks God's order. He attacks the weakness, as it mentioned in Genesis 3, because Eve was not given yung utos sa Diyos directly, so Satan attacked the weakest link, not Adam, but the woman. And Satan does that every single generation. He attacks other people to continue new generations of people that do not know the word of God. So when Satan says, yea, hath God said, because Eve believed that God had said, we live in a generation where people do not even believe in God anymore.
1: Right. Actually, no, Brother Errol, no, sa ating mga tagapakinig, no, yung Christianity natin today, yung nangingibabaw na Christianismo today, no, is that they would like to leave out God's word, no?
4: Yeah.
1: Kaya nga po, no, mahalaga po ang salita ng Diyos. We can't just call ourselves Christians or followers of Christ or believers of the Lord, no, without adhering to the Word of God, no? We should not be listeners only, we should be doers of the Word.
2: Amen.
1: Yun po mga kaibigan ang dapat nating tandaan, no? The brand of Christianity today is all about convenience, no? It's not about a God, no, or obedience to God. It's what can I do, no? It's what can I do out of my convenience for God. At yun po ang nakakalungkot, kasi nga po meron pong order, meron pong alituntunin ng Diyos na kailangan nating sundin. At kapag hindi ho natin sinusunod yun, nagkakaroon tayo ng confusion, magkakaroon tayo ng kaguluhan. Just like, no, example lang, no, sa nabanggit ni Brother Errol kanina dito po sa Genesis chapter 2, verse number 24. Kasi po, yung unang-unang institution, no, according to this text na binasa niya kanina, is the family. No, and dito po sa verse 24, chapter 2 ng Genesis, therefore shall a man leave the father and the mother and shall cleave unto his wife and they shall be as one flesh. At tingnan niyo po, dito sa ating bansa, no, medyo masakit man itong tanggapin, pero tayong mga Pilipino, yeah, not only Filipinos, but usually Asians, no, we adhere to what we call nuclear kind of model family. No, nandyan yung nanay, yung tatay, yung mga anak sa loob ng pamilya, nagkaasawa yung anak, nandyan pa rin sa loob ng pamilya. And take a look, no, what is happening, no? Nagkakaroon between that family ng conflict, no? Kasi nasalihan ng asawang lalaki or asawang babae, syempre na nagkakaroon ng mga disgusto, no? So sa simpleng illustration na po iyan, no, nagkakaroon talaga ng confusion pagka lumalabas tayo sa order or sa nais ng Diyos na mangyari. Kaya nga po, no, sa tayong mga Filipino, we are being praised for our ability to have strong family ties. Pero nane-neglect natin yung katotohanan na within that strength we have as Filipinos, nandun din minsan nagsisimula yung hindi magandang mga pangyayari. That's why merong hindi magandang relationship between magbiyanan, no? Dahil nga nagsasama doon sa loob ng tahanan. So isa lang po yung example, and not only to mention that, but even in the context of a what we call this, of a business or company, no? Kahit po sa loob ng tinatawag natin ng corporate industry, merong tinatawag na CEO, merong tinatawag na COO, merong tinatawag na chairman of the board, no? Sila yung nagdi-determine ng batas, ng alituntunin, ng rules within the company. Pero tignan nyo, may mga empleyado na hindi sumusunod, nagkakaroon ng problema. Even in the context of government, no? Kaya nga nagkakaroon minsan ng mga kudita because may mga sumusulsol. No, and we're not talking about this government, the family, all these institutions are perfect. Pero ang sinasabi lang natin dito, pag lumalabas tayo sa order na nais ipatupad ng Diyos, doon nagkakaroon ng problema, no? Mga kababayan, I hope na unawaan po natin. Time check tayo, 1:52 na, no, ng hapon, at binabati natin si Sister Darren Phoebe Peralta Cipriano na nanonood sa atin, si Brother George Matthew Nabor, no, nanonood sa atin. So kung si Brother George, no, kung gusto niyo mag-order it mga pagkaon, no, usuin niyo mo sa Facebook, no? Aga pwede gid ka mo na magahaan itin yung gusto nga pagkaon. Ginatamyo nato natin si Brother or si Pastor Gideon Hill, sabi niya hoping and praying gid sa success ang radio ministry. Thank you, Pastor. No, 1:53 na po tayo ng hapon, mga kaibigan. We have not even moved away from our first question. At gusto sana nating idagdag, no, yung nabanggit natin na naging viral last week, no, Brother Errol, na merong isang I think that was even a lady preacher who preached in LRT or MRT, pero pinagsabihan, no? Gusto sana nating bigyan yun ng pansin, pero unfortunately, we don't have much time, so itutuloy po natin ito next week. So, isa lang yung tinutumbok natin, mga kaibigan, no? Mga minamahal. Kapag lumabas tayo doon sa prinsipyo, doon sa order, doon sa nais ng Diyos, nagkakaroon ng problema. Kasi we can just imagine, no, this is the house of God, no, itong lahat ng ito, itong kalikhaang ito, itong sangkalikhaang ito, ito po ay tahanan ng Diyos. At sa tahanan ng Diyos, sa loob ng tahanan ng Diyos, He is the ultimate authority. At kapag hindi natin sinusunod yung kanyang anituntunin, of course, natural na magkakaroon ng friction. O nang una, yung friction mangyayari between us and God. No? At sabi nga doon, sa binasa natin kanina sa Romans chapter 1 verse 28, no, if we're not going to adhere to God's principles, to God's rules, to God's order, then God can give us up and do whatever we want to do. But that is not without consequence. Yun po mga kaibigan. Sabi ni Brother Errol kanina, nabanggit niya yung John 8:44, no? Kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na bakit nandun tayo sa kasinungalingan, wala tayo sa katotohanan, it's because, no, we tend to, at paano tayo naging anak ng Diablo? Yun ang katotohanan. How did we become children of the devil? Because to begin with, doon sa Garden of Eden, no, nilihis niya ang tao at sinunod niya ang pagkakast ng pagdududa ng Diablo at sinunod ng tao ang paglabag sa kalooban ng Diyos. So simula noon, mga kaibigan, no, tayo po ay naputol ang relasyon sa Diyos. And that's the reason why the Lord Jesus Christ came as the second Adam to reestablish our relationship with God through faith, no, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, not by religion, not by good works or anything that we can do. No, if God established rules on how to live accordingly, no, sa kanya pong creation, sa kanya pong sangkalikaan, God also established a way for us to be able to get back in the right track of our relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Alright, Brother Errol, take it away. We still have 4 minutes. Maybe we can invite our friends, our listeners, to come to the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ.
2: The Word of God says, God, our Savior, the Lord Jesus Christ, ang kanyang kaloob ay buhay na walang hanggan para sa ating lahat. The gift of God is eternal life. Bakit ito yung ang libreng regalo? Bakit dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo? Well, meron ka ang problema. Itong karte ay, ang problema mo ay kasalanan.
1: That's right.
2: The Bible says, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang dahilan hindi pwede makapapasok sa langit or ang buhay na walang hanggan. At yung problema kay itong kasalanan, ito yung ang utang sa Diyos. And this is the payment that you cannot pay by yourself. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And as we mentioned earlier, you are not born in the family of God. You're in fact part of another family. Ito yon ang dahilan, sin. At kapag mamatay ka sa loob ng kasalanan mo, your judgment will be in a eternal lake of fire o sa lawa ng apoy. Pero yung sagot ng itong kasalanan, hindi siya ang lahat ng mga obra o mabuting gawa mo. Ito yung ang biyaya ng Diyos. And the Bible says, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan.
1: Amen.
2: Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, ang salita ng Diyos, kasama ng Diyos sa pasimula, siya ay ang Panginoong Diyos. He was with God in the beginning, but He is God, and this Word of God was made flesh. At dito sa mundo, the Lord Jesus Christ obeyed the Father in heaven without sin to die at the cross of Calvary. Dahil ang mga huling salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus sa krus, in Greek is tetelestai, or in English, it is finished, o sa Tagalog, natapos na. Itong mga kasalanan, ang Panginoong Jesus Kristo, ibinigay ang kanyang dugo, and that blood, even today, ito yung ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. In other words, sa madaling salita, ang Panginoong Jesus Kristo died for your sin. And therefore, what you must do is to repent, pagbago ang isip mo, at sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, the death, burial, and resurrection. Believe that Jesus Christ died for your sin, was Amen. Buried, and rose after 3 days. At ang pangako ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Amen. You will be saved.
1: Amen. All glory to God, mga kababayan, no? Salamat po sa ating butihing Ama sa Langit, sa kanyang paggabay at sa banal na Espiritu na naging tagapagturo po natin higit sa lahat, no? Sa lahat ng pagkakataon na tayo po'y nagkakasama rito sa ating programa, The Voice of Hope. So sa muli, ako po ang inyong lingkod, Brother Don Manikan, kasama natin Brother Errol Parinosa, Brother Arian Jones Panaligan, sa ngalan po ni Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist, Ibahay Aklan. Thank you very much. And magkita po tayo muli, no? Next week, tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Ama, purihin ka. Sa inyo po lahat, Lord, ng kapurihan at pasasalamat sa inyo pong paggabay at patnubay at sa pagbibigay sa amin, Lord, ng pagkakataon na magamit, Lord, sa ganitong rare privilege, Panginoon, na makapaglingkod sa aming kababayan sa airways, Panginoon, ng Radyo Todo 88.5 Aklan. Pagpalain niyo po ang istasyong ito, ang kanila pong mga vision, ang kanilang hangarin, at sana po ay lumagana pa, hindi lamang or magtagumpay ang kanilang mga hangarin, kundi magtagumpay din, Panginoon, ang

0: kababayan, pangunahan niyo po o Diyos at naway kayo pong maluwalhati at may taas sa buhay ng bawat isa at matanggap ka ng mga kababayan namin Panginoon at na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Patawad po sa anumang pagkukulang, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Once again, mga kaibigan, see you next week. Shalom.
2: Of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the 80s, 90s and today. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotik mo man abi, ro'y mo sikreto ka, kon?
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro'y ako niya rang itsura. Kompleto abi una, it's servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... nakakaginawa,
4: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Today's best music, all weekend long. 88.5,
4: ang radyo na kaibigan mo.
7: And the beat mix of the 80s, 90s, and today.
8: 88.5, Radyo Todo.

0: ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay.

0: Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at namin ginipikto sa itong

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retrado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon nga was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-nulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Oh, okay, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito po lamang yan sa himpilan ng Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kung saan ay kaibigan mo. At tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. Hindi, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng himpilang ito ng sa kanila pong butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera. And well, of course, sa pagigpagtutulungan po yan ng ating butihing kapatid, Sangguniang Bayan Member, walang iba kundi si Brother Jupiter Galinero. At siyempre po, makakasama natin sa technical side ng ating kaibigan, si Dingdong Robeso. Bago po tayo dumako sa pambugad ng panalangin, tayo po ay magpakilala muna, mga kapatid.
1: Amen. Praise the Lord. Isa po muling pinagpalang hapon sa atin pong lahat. Ano mang oras sa buong mundo, araw o gabi, ay welcome po sa programang ito ni Yahweh El Shaddai. Makakasama niyo po kami sa isang oras na programa ng pakikipagtalastasan ng salita ng Diyos sa gabay pat nubay ng ating Panginoon, Brother Randy Solano po.
2: Isang mabiyayang hapon po sa lahat ng sumusubaybay sa programa po ng ating dakilang El Shaddai tuwing araw po ng Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na kami ay samahan sa pagninilay ng salita ng Diyos. Yamang sinabi niya na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Upang patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, Brother Ray Ruiz po ang patuloy na nag-aanyaya sa inyong lahat.
0: Amen. At ako naman po ang inyong kapatid sa Panginoon, walang iba kundi si Brother Jerry Falco. Nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo kami sa pagninilay sa ating sa araw ng Ebanghelyo na to. At tayo po ay dadako na sa ating paunang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na banal, makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, narito po kami muli sa iyong programa sa oras na ito. Hinihiling po namin kami ay iyong samahan upang may hatid ang mabuting balita ng kaligtasan at pagpapala. Hayaan niyo po, Panginoon, na walang ibang mamutawi sa aming mga labi at walang iba kundi ang iyong banal na salita. Mga salitang nagbibigay kalakasan sa aming mga kapatid na nanghina at nanglulupaypay, ipagkaloob mo po sa kanila, O Diyos, ang lunas at kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman.
2: Amen.
0: Ipagkaloob mo, Panginoon, ang solusyon sa kanilang mga problema. Abutin mo ng iyong mapaghimalang kamay ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
2: Yes, yes.
0: Ang aming mga kapatid na nasa ospital ngayon, Panginoon, bigyan mo ng lunas ang kanilang mga sakit, karamdaman. Ipagkaloob mo, Lord, sa kanila ang kalakasan, kagalingan upang manumbalik muli ang kalakasan at muli ay ikaw maparangalan at mapapurihan, Panginoon. Yes, sa ngalan mo, O Jesus. Ganun din po ang aming sister, ang aming kapatid na sister wife po ng aming butihing monitoring head na si Sister Lini Bunyon na ngayon po ay nasa hospital din. Panginoon, iabot mo ang iyong mapaghimalang kamay. Ganon din po sa kay Brother Rafi De Los Reyes, ang head ng education at sa deployment po. Kami po ay nananalangin sa iyo at hinihingi po namin ang kanyang paggaling po. Unang sa muli po ay sa bumalik sa kanyang paglilingkod. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen. And well, of course, bago tayo dumako sa pagbasa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, kung meron po tayong mapasalamatan and sa mga activities po, ay sino po ang mauna sa inyong dalawa, Brother Ray o Brother
2: Praise God, Randy. Brother Jeannie, you know, Brother Randy, Brother Jeannie, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat.
0: Mapagpalang hapon
2: at, sa inyong dalawa. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa matagumpay na pagdiriwang natin ng ating monthly diocesan noong araw ng kahapon, no? At siyempre, salamat po sa lahat ng tumulong, nakiisa, especially po ang host ng ating diocesan, yung Area 1, comprising of gawain po sa Mabilo, Cathedral, Puis, Bakhaw, New Washington, Pinamukan, at sana Nabitas naman siya. So nakita natin yung kanilang kasigasigan. At kasiglahan na gampanan ang mga tungkulin para sa ikakaluwalhati ng ating dakilang El Shaddai. So maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pa ay grab ko na po ang opportunity, Brother Gene, no, Brother Randy,
0: go ahead.
2: Na sa September 20 po, araw ng Linggo po yon, ay mayroon pong gaganapin na second Thanksgiving celebration po sa lugar naman ng Libakaw. Amen. No? So, inaayahan po ang lahat na dumalo. Alas 8 po ng umaga, magsisimula, no? 8 to 9 ang banal na misa. Tuloy-tuloy na po yan sa gawain ng Panginoon hanggang alas 3 po ng hapon. So, welcome. Amen. Po ang lahat na dumalo sa mga pagtitipon pong ito para kay Yahweh El Shaddai.
0: Brother Randy. Randy.
1: Amen. At ganun din po ay welcome din ang lahat sa mga nakikinig ngayon sa apat na sulok ng probinsya na Aklan sa buong TFCC 15 at sa lahat ng inaabot ng broadcast na ito ng pag-nirilay ng mabuting balita. At yun nga po pala ay atin din nais na batiin yung mga taga Area 5 composing gawain dyan sa may Tabon, Katiklan, Malayaklan, ang Boracay, Malayaklan, ganun din po sa lugar ng Napas, sa lugar ng Fragante, Pandanantique, at Borwanga, Aklan. At yung ibang mga kapatiran natin na sakop pa ng Area 5, nandun din po sila kahapon, ang taga Aquino, Ibahay, ang mga kapatiran. Marami pong salamat sa inyo. Patuloy na dalo sa ating mga pagtitipon para sa Panginoon.
0: And well, of course po, ako'y labis na nagagalak, natutuwa sa ganun, sa kagaya nga po ng binanggit nating kapatid na si Brother Ray. Sa likod po ng lahat na yung patuloy na pag kung saan ay nakikita natin kung ano ang pagsusumikap ng ating mga kapatiran para maidaos, magkaroon ng katagumpayan ng ating diocese na tayo po ay nagagalak nang makita natin yung mga kabataan kung paano sila nagkaroon ng interest sa ating gawain, sumayaw, magpuri, magparangal sa ating Panginoon. Isa po ang nakakabigay din ng kalakasan sa ating mga kapatiran na kung saan po ay dinala sila ng Panginoon sa atin para maging isang gabay o maging tayo sa kanila. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong. Hindi man po sila, ika nga sabi nga nila, hindi man sila makikita behind the scene or behind the camera. So yung mga tao po yan na sumusuporta, patuloy at walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. In behalf po sa mga kapatiran, tayo po ay nagpapasalamat. Nawa po ay patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon at higit sa lahat, biyaya na walang kapantay.
2: Amen. Brother Ray? Amen. So, ang atin po mga kapatid na kung saan ay patuloy na sumusubaybay, hindi nakakalimot, Brother Gene, no? Brother Randy, na subaybayan ang pagninilay natin ng mga salita ng Diyos. Kahit siya ay nasa Maynila, lagi siyang napu-forward ng kanyang mga greetings, no? So, si Brother Ricky Arcojada po, kumusta po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. So ang lahat ng mga manggagawa siguro ay magtataka kayo na ang nabanggit lang ngayon ay Area 3 at saka Area 1, no, Area 5. So siyempre kami po yung mga naatasan na maging DIC. So sa sunod naman mga programa, ang mabati naman dyan ay ang mga nakatuka naman sa Area 2 at saka sa Area 4.
0: Hindi lang naman po Area 1 or Area 2, Area 3, kundi lahat po ng kapatiran natin na nakapaloob sa mula sa 1 hanggang 5 po ay binabati po namin kayo.
2: Amen.
0: Ng,
2: Amen.
0: Matagumpay na pagdiriwang ng ating diocese.
2: Amen.
0: At saka po, gusto ko rin lang po pasalamatan yung mga tao sa likod ng Area 1 na to. Siyempre po, yung ating kapatid na council, kasamahan ko sa council, si Sister Chari Galinero. Kasama po niya si Brother Richard na yung monitoring preacher. Ganon din po ang ating kapatid na siguro kilala niyo rin po, si Sister Susan Balco. Tsaka sa ibang mga kasamahan po niya sa diyan sa Mabilo, banggitin ko na rin po ano po. Nandiyan po sa sila Sister Elsie Reyes, Sister Merly Kahilig, Sister Kuling Ariba, Brother Judy Rintelio, Sister Gima Rintelio, Sister Monina Pabroa, Sister Miling Rintelio, and si Sister Udong. Hindi ko po alam kung ano sabihin. Parati ko po itong tinatanong kung bakit po kanyo sa ang pangalan nyo ay Udong, kasi po pangalan pong anang lalaki yan. And then sa kay Sister Nani Andrade po, saka yung mag-asawang si Sister Ching at saka si Sister Jeep. At Brother Randy, kung meron ka pang nais na ano sa ating Area 5 or Brother Ray, meron kang announcement?
2: Aside po sa naging announcement sa ano sa parating nating celebration, no, second Thanksgiving, sa Libakaw anniversary, September 20 po yon, 2026, at ang Area 3 ay makipag-ugnayan po sa ating mga leaders, no, kasi mayroon naman pong mga GC, no, para sa updates kung ano yung ating mga practice, at yan ay magagawin nating lahat para sa glory ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At syempre sa Area 3, ang akin pong kasama, ang Council Monitoring, ay walang iba kundi ang ating kapatid, no, Sister Elsie, ang masigasig na lingkod din ng Panginoon na very supportive sa hindi lang sa Area 3 kundi sa kabuuan po ng PFCC 15. At syempre pinapasalamatan din po natin ang Panginoon kasi yung atin na ang aking kapatid, no, niya kasama ko sa staff, Sister Babes, na Sister nag-undergo Babes ng operation sa kanya pong mata, ngayon ay malinaw na, no, so magiging kagamit-gamit siya muli ng ating dakilang Diyos.
0: Mas lalong kagamit-gamit, no, so, si Sister Babes.
2: Pasalamat tayo sa Diyos for the successful eye operation ng ating kapatid na ito.
0: At bago ko po makalimutan sa nabanggit ni Brother Ray na yung kasama niyang monitoring council, eh bago ko po baka makalimutan ko, yung iba ko pang kasamang council, nariyan din po si Sister Nelia Fernandez, Sister Nelia Romy, rather Sister Nelia Romy, at saka si Sister Chari Galinero, si Sister Annabel Gaspar, si Sister Elma Romaldo, and of course, kagaya na nabanggit na ni Brother Ray, si Sister Elsie Abaw. At bago po, at bago ko po makalimutan, yung naghatid saya, of course, yung mga Suwi dancers.
2: Amen.
0: Biruin mo po, ano, ganun na po ang kanilang edad, pero nakikita po natin na patuloy pa rin silang nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon. So mga Suwi dancers, huwag niyong kalimutan, meron to, meron pa po tayong follow-up na sayaw sa darating na anniversary ng Libakaw.
2: Amen.
0: O, kung meron pa po tayong gustong pasalamatan or batiin, maka meron pa.
1: So far ay kung ating pag-isa-isahin po ay
0: kakapusin tayo ng oras. Okay.
1: So, nabanggit na rin po natin yung mga area di man na mabanggit sa isa yung mga pangalan. At least alam natin sila ay nakikinig at sumusubaybay ngayon sa ating program.
0: And well, alam na po ninyo yan at maraming salamat po sa inyo. Siyempre po, dadako na po tayo sa ebanghelyo natin sa araw na ito, Brother Randy.
1: At ngayon po, ang ating babasahin na Ebanghelyo ngayong araw na ito ay ayon po kay San Mateo, ang kabanata ay 18, talata 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng bis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa. Sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoon.
1: Amen.
0: Ang ebanghelyo po na binasa natin ay nagtuturo po sa atin tungkol sa pagresolba sa kapwa, pagpapatawad at paglutas ng alitan o sa komunidad at na merong may pagmamahal po. Sabi nga po, kapag nagkasala ang isang ang kapatid, ang unang hakbang ng ating Panginoong Hesus ay kausapin siya ng kayong dalawa or kayong dalawa lamang at ipapakita nito na iniingatan ang dangal at nang nagkasala sa halip na ikalat agad sa iba ang kanyang pagkakamali at ipahiya siya, Brother Ray.
2: Amen. So, ang mabuting balita na ito ay nagpapakita po sa atin na sa ating buhay pong pananampalataya ay mayroon, hindi po maiwasan, Brother Jimmy, Brother Randy, na may mga alitan, mm-hmm, no? At pagkakamali. Kasi ito ay bahagi ng ating buhay pananampalataya. Subalit, ang ebanghelyo na atin ngayong pinaglilayan ay ibinigay ni Jesus, no, ang isang malinaw at mapagmahal, no, na paraan upang harapin ang pagkakasala, hindi upang parusahan, kundi upang ibalik sa tamang landas. So, sabi rito, Brother Jimmy, no, sa akin pong pagninilay, no, mm-hmm, sa salita ng Diyos nito, sabi niya rito ay, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, so, ibig sabihin ay, halimbawa, nagkasala si Brother Randy sa akin. Mm-hmm. So, ang una palang gagawa nito ng hakbang ay ang ako.
0: Okay.
2: Na ginawa niya ng kasalanan.
0: Okay, diba? Ikaw mismo na.
2: Kasi
0: yun,
2: sabi niya rito ay puntahan mo. Kausap niya kasi yung mga alagad, no? Mm-hmm. Na hindi yung ang nagkasala ang pumunta, okay, kundi yung ginawa ng kasalanan, ginawa. Kasi sabi niya rito ay puntahan mo siya.
0: Mismo yung ginawa ng kasalanan, siya yung unang mag-approach sa
2: mga puntahan, okay, mo siya at, mm-hmm, kausapin ng sarilinan. Yan. Kasi yung tendency po kasi ang ebanghelyo nito, Badalan ni Badalines, tinuturo ni Lord para sa restoration ng relasyon, no? At ang sumasa, ang nagsira kasi sa relasyon ay kasalanan. So, ang nagkasala ay mahirap yan lumapit. No? Kasi siya ang nagkasala. Mm-hmm. Either may takot yan, either may galit yan, mm-hmm, o may pangamba yan dahil nagkamali nga siya, no? Nakagawa nga siya ng
0: may
2: kasalanan.
0: May pag-aalinlangan.
2: Mm-hmm. That's why, itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ang maggumawa pala ng first move, no, ay walang iba kundi ang ginawa ng kasalanan. Kasi ipinapakita rito na for the reconciliation of man and God, ay ang gumawa din naman ng paraan ay walang iba kundi ang Diyos.
0: Ang Diyos.
2: No? Siya ang bumaba, sa bumaba dito sa lupa para makipag-reconcile, no, sa tao. Amen. So, ganoon din pala yung ang sa akin pa ay basta-basta lang na siyempre sa mundo ay kung sino ang nagkasala, siya ang dapat na sumuko. Siya ang dapat na, amen, ano, ay dito pala sa paraan ni Lord, kung sino ang ginawa ng kasalanan, siya ang unang gumawa ng hakbang. Kasi puntahan mo siya, sabi niya, at saka mag-usap kayo ng sarilinan. At titingnan natin dito, no, sa binasangan ni Badirani ng Ebanghelyo na kung hindi pa rin maniwala, may magdala pa rin ng saksi, kung hindi pa rin maniwala, idulog sa iglesia. Mm. In other words, ay ganito talaga yung pamamaraan ni Lord, ang pag-value niya, no, sa relationship, ang pag-value niya sa isang tao, sa isang kaluluwa, na hindi dapat tigilan pala hanggat hindi mawin. Hindi maipanalo ang taong ito at manumbalik sa presensya ng ating dakilang Diyos.
0: At sa buhay paglilingkod natin, Brother Ray, paano natin maramdaman na tayo pala ay nagkakasala na sa ating mga kapatid? Kasi kung tayo ay nasa estado ng eagerness sa paglilingkod sa Panginoon, kumbaga ang iniisip natin, mapaayos, mapaganda, o kaya, dili kaya ay meron pa tayong idagdag na kaalaman sa ating mga kapatid. So, yung mga bagay-bagay na yan ay hindi natin napapansin mismo sa ating mga sarili. That's why dumarating ang time na hindi mo na lang mapapansin na hindi ka na pinapansin ng iyong kapatid. Kaya nga diyan nagsisimula na sa hindi mo na unawaan kung ano yung dahilan ay sa ganong sitwasyon. So diyan nagsisimula na kailangan na tawagin mo siya, kausapin ng mahinahon, at siyempre magsama tayo ng isang kasamahan na magiging saksi, Brother Randy.
1: Amen. Totoo po yan, Brother Jenny, Brother Ray, na talagang ang Diyos ay ayaw niyang masayang yung magandang relasyon, mm-hmm, ng tao o ng lahat ng nilikha sa ating dakilang Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya nung ito ay masira, nais niyang i-repair. Parang sa mga gamit natin sa bahay, kapag may sentimental value, pinapaayos natin.
0: Pinapaayos muna.
1: Ayaw natin na manatiling sira. So, ganun din sa relasyon. Ganun pag nagpapahalaga ang Diyos. At ang harmonious relationship para ito'y ma-restore ay posible lamang dahil sa pag-ibig. Pag-ibig lang ang pinairal ng Diyos, mm-hmm, kung paano niya ni-repair at inayos yung sirang relasyon natin sa Kanya.
0: Sa Kanya.
1: Siya ang bumaba. Sabi nga kanina ni Brother Ray, Iniwan ang langit, bumaba, nagkatawang tao para abutin tayo. So, nais niya rin itong ibahagi sa kanyang mga alagad na yun din ang dapat gawin. Kung tayo ay tagasunod ni Kristo, tularan natin ng kanyang halimbawang iniwan na bagamat tayo yung agrabyado, tayo ang lalapit sa gumawa ng pagkakamali.
0: At sinasabi dito ng Panginoon, ano? Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. So, ibig sabihin ng Panginoon, bago dumako doon sa magkatsismisan o mapanirang mga salita, ay kung maaari ay maayos muna na meron kang kasamang saksi, Brother Ray.
2: Amen. Kaya nga, Brother Jeannie, na kung papansinin natin na sa practical na mga pananaw ay kung halimbawa may isang sunog, so ang tatawagan mo ay fireman. Kasi ang laman ng kalang fire truck niyan ay tubig na pangpatay ng ano. Kasi minsan ay ang dalawang saksi na ito ay makapagbibigay ito ng tamang opinion na halimbawa ay kung nagka... Siyempre, may tension, may pressure dahil nga kasalanan yung ano. So, pagdating dyan sa kasalanan, andyan yung pride, andyan yung ano. So, mayroong magpapa-cool down, no? Hindi yung gagatungan. Kasi kung, kasi itong gustong ipasama ni Lord ay ito yung mag-mediate. Yan, mediator. No, para at least ay ang bawat isa ay at saka magbigay ng mga raming opinion dahil nga sabi sa aklat ng mga ngaral is two heads is better than one.
0: Now, kung titingnan natin, no, Brother Randy, yung turo sa atin ng Panginoon saka i-apply natin sa buhay-buhay natin ngayon, no? Alam niyo kung ano yung nangyayari ngayon na iyan siguro yung kumbaga inadapt din na mga batas na kung saan makikita nyo o mapapanood sa Senate, no, na meron silang presiding officer na yun ang magmimediate sa both sides ng prosecutor at saka ng defense. Kumbaga siya yung ang Panginoon natin yung tagapamagitan sa atin para meron magkaroon ng lunas or kalutasan sa bawat pag-uusap ng bawat isa, Brother Randy.
1: Amen. Opo, mahalaga po yung sabi nga ay mapatutunayan ng dalawa o tatlong saksi. Merong mamamagitan at kumbaga ay kung may tension, magsisilbing referee. Sa isang sports.
0: Amen.
1: Mahalaga yung referee para hindi po magkaroon ng casualties.
0: Komosyon or pagtatalo.
1: Amen.
0: At siyempre po, tandaan nyo na, ang sinabi pa dito, tandaan nyo na anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. So, ang ibig sabihin po niyan ay ang kautusan sa langit at saka yung kautusan sa lupa na kung ipagbabawal dito ay ipagbabawal din sa langit. So, ano yung mga kautusan na yan, mga Brother Ray?
2: Marami kasing sabi niya rito ay pag na-restore na kasi yung pag na-restore na yung relationship. No, bawat isa kasi ito ay isang kapangyarihan. Kaya nga ayaw ni Lord na magkabahabahagi, masira kasi masira yung kapangyarihan. Kasi nga ay halimbawa ay anumang mga hihilingin natin dito, no, sa lupa ay ma-approve yan sa Diyos kung mayroon pong pagkakaisa. Yan. So, siyempre, kagaya niyan, kung may mga nabanggit mo kanina yung mga laye. Yung yung laye na ginawa ng Kongreso. Politika tayo ngayon. So, ngayon, hindi pa po pwede yan na ma-adapt yung law na yon hanggat hindi pa rin ma-akyat sa Senado. Yan. So ngayon, kinakailangan ang Kongreso at Senado ay magkasundo. Yan, no? Nga para magiging presidential decree yan, decree. Aprobahan yung ganyan. Ano? Kasi kung Senado lang at walang Kongreso, ay hindi po pwede, hindi maaprobahan yung mga batas na yon na ini-endorse. Kaya kinakailangan ay mayroong masusi na pag-aaral po doon kung ano pa yung dapat at kung ano yung hindi. At kung ito ay napagkasunduan na, So, siyempre, mayroon na itong kapangyarihan. No? Ang pinagbawal na sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pinahintulutan sa lupa ay pinahintulutan sa langit kasi ito ay dumaan sa isang tama na proseso. No? Sabi nga ay, naalala ko po yung head ng education natin education. Noon, no? Na si Brother Andrea. So, ang sabi niya ay, kung mayroon kayong mga pag-uusapan sa ministry, ay i-revolutionize ninyo. Ibig sabihin, ay talagang katasin, himayin. Kasi pag-aawayan yan, pagdidibatihan yan. After niyan, ay makuha natin ngayon kung ano yung pinaka angkop ng sa majority at ano yung pagkakasunduan ng majority ay yun yung susundin.
0: Kasi po sinabi nga po dito na kung ano yung batas sa langit ay ganun din sa lupa. So ibig sabihin kasi niyan kung wala tayong pinagdebatehan ay wala tayong mabubuo na maganda naging resulta sa usapan. So doon tayo humuhugot kung bakit nga ba kahit nasa Senado o sa Kongreso ang budget ngayon pinagdedebatehan nila kung mapupunta ba sa tama o sa mali. So kagaya din po 'yan sa laws ng ating Panginoon, Brother Randy.
1: Opo. Ang sinabi kasi po ng Panginoon dito sa verse 18, bago niya sinabi yung verse 18, mayroong mga preceding na dapat maayos, dapat gawin yung mga alagad. At kapag okay na, ay sinabi niya uli, ito yung follow-up niya na sinabi sa kanyang mga alagad, na kapag okay na ang relationship, na restore na, tandaan ninyo na meron na silang power and authority na ang mga bagay na ipagbabawal sa lupa ay pagbabawal din sa langit. So ibig sabihin ay hindi lang sila ang magde-decide kundi kasama ang Panginoon. So ibig sabihin pagka okay ang relationship, the power of the Lord at yung favor ng Diyos ay mararanasan po ng mga mananampalataya lalo na ng mga alagad ng atin pong Panginoon. Kaya napakahalaga yung maayos na relasyon, mahalaga ang nagkakaisa, nagkakasundo kasi sa anumang larangan merong tinatawag na harmony. Kumbaga kahit nga sa music kapag
0: kailangan kapag, sabay-sabay or
1: kapag
0: iisang tuno
1: o iba-iba yung tunog ng mga instruments. At sa boses din may iba-iba rin, may may melody, may alto, may soprano, may tenor. Pero pagka pinagsama sila, napakagandang pakinggan. Merong harmony. Ganun din sa isang relasyon.
0: Kasi nga po nagkakaisa sila. So dito po kasi sa chapter 17, sa verse 17 din po ano, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Ano po ang tinutukoy na dadalhin po sa iglesia sa buhay pananampalataya po natin, Brother Ray?
2: Ito po ay kumbaga sa ano, sa di ba, ang dami ng stages. Na pinanggalingan. So, ang sabi sa verse 17 na kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, ay ituring mo na siyang hintil, no? So, hindi nakabilang yun. Kumbaga ay outcast na yun. Kasi, kumbaga ay lahat na ng remedyo ay
0: ginawa na.
2: Mm-hmm. Pero hindi pa rin
0: hindi
2: ito
0: pa rin, hindi tumalab. Pa rin nakikinig.
2: Hindi pa rin nakinig, no? So, dito ay pinapakita na ang buong simbahan ay nananawagan. Ito ang panawagan ng simbahan. Ito ang rule ng simbahan. Para sa pagsisisi at pakikipagkasundo. This is the reason that yun yung church. Kasi yung church kasi ay para yung ospital. Na puntahan ng mga taong may sakit
0: ng pagkakasala.
2: So, ang church ay ang spiritual na mga karamdaan. At yung pagkasalanan, that is spiritual sin. No? Spiritual na, ang kasalanan ay spiritual na usapin. At ito yung simbahan yung naka-in-charge sa yung mga bagay na yan. Kaya nga, 'di ba, may mga sa ating banal na misa, may mga act of contrition, no? Andoon yung confession. Yan. So, yan ang buong simbahan ay nananawagan sa mga tao na magsisi at makipag kasundo, no? Kaya lang kung patuloy na hindi nagsisisi despite sa ganung mga panawagan, ang sabi ito rin ang parang hindi pa naniniwala. So, pero ganun pa man ay mahalin pa rin sila, but huwag nang aprubahan ang kasalanan na yon na patuloy na pinanghawakan at ipinaglalaban ng taong ginawa ng paraan para makalaya doon sa kanyang kalalagayan.
0: Yan.
2: Pero hindi pa rin po pwede yun na hindi iwalag na talaga, kundi andoon pa rin yung pagmamahal. Kasi siyempre, minsan kasi ay pag nasa kumukulo ang iyong temperature, ay may panahon naman yan na mag-cool down at sakalang ma-realize na ay mali pala yung aking ginawa. Yan. So, kaya nga mayroon doon ba din na sinasabi si Lord na pag nagsala yung kapatid, di ba may katanungan na ilang beses ba namin patawarin? Pero kay Lord ay talagang 77 times. No?
1: Unlimited.
2: Unlimited
0: yung pagpapatawad. Madalas po kasi na sasabihin ng kagaya sa atin na sorry po kasi tao nagkakamali. So, kagaya din po yan ng dito po sa sinasabi dito na sa chapter 18, rather sa chapter 15 na kung magkasala ang iyong kapatid ay marapat muna na tawagin or kung sa sikretong lugar kasi nga po pag vulgar na agad yung pagkasabi natin sa isang kapatid, so dumarating yung sinasabi nila na nasusupukay tayo ng pride, so nawawala na yung pagmamahal, pag-care natin sa ating kapatid. So that's why na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, Brother Ray.
2: Kung papansinin kasi natin, Brother Randy, no, Brother Jeannie, na balik tayo muna sa Genesis.
0: Genesis,
2: no?
0: Yes.
2: So, amen. Nung unang nagkasala si Adan at si Eva, no, yung ating naunang mga magulang. Ang Diyos at ang tao ay mayroong harmonious relationship. Yan. At di ba nagbigay ang Diyos ng instruction na para magkaroon ng magandang buhay ang tao, kasi hindi naman nilika ng Diyos ang tao para maging miserable ito, kundi tagapagmana talaga ng kaharian ng Diyos, no? Ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao, kasi hindi naman po pwede na iba yung tao kaysa mahal ng Diyos ang mga hayop, mahal ng Diyos ano, pero iba talaga yung ayon sa kanyang wangis. So mayroon silang magandang relasyon ang Diyos at ang tao. At nung sabi niya ay huwag niyong kainin ang bunga na pinagbabawal nito, dahil pag ito'y kinain niyo, tsaka kayo ay mamatay. At ang bunga na yun ng punong kahoy ay ang bunga na nagpapakilala ng mabuti at masama. So, yun yung prohibition ni Lord, no, para magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng relasyon ang tao sa kanyang kapwa-tao at ang tao sa Diyos. Yan. Kaya si Eva, hindi yan kasi kung titingnan mo, unang nilika si Adan. Kaya lang nakita sabi sa Genesis ay hindi naging masaya ang nilika
0: Si Adan.
2: Malungkot si Adan, nakasama niya yung mga hayop. Kaya nang isip si Lord, anong gagawin ko rito para mapasaya? Kaya pinapakita rito na ang Diyos ay Diyos ng kasiyahan, hindi yung Diyos ng kalungkutan. Ay kung ang tao ay hindi nagkakaisa at nag-aaway, ay kalungkutan at hindi kasiyahan, kasi nagsisimangutan.
0: Naalala ko tuloy yung monitoring head natin, na kung dito yun, palagay ko yung tanungan, mapupunta naman yan. mapupunta naman sa mga bagay na. Sa mga bagay na. Kaya ang sabi ko nga, biro ko sa kanya, sabi ko, bro, nagbuhos ang Panginoon ng biyaya ng katangkaran. Siguro si Brother Rick gising at the time, kasi nasahan na lahat. At kami naman ay
2: natutulog.
0: So that's why na siya ay medyo maganda yung height niya sa kami. Pero ang Panginoon naman po ay hindi rin. Kundi kahit na sabi niya, eto nga sabi nga ni Brother Rulin na okay lang yan, brother, kasi kahit na ganyan, may ano naman tayo, makintab naman yung noon natin. So, mataas daw yung peace value natin. So, balik po tayo sa Ebanghelyo, ano po. Siguro, ang isang aral natin dito, no, kung pinapangaral sa atin ng Panginoon, na pairali natin yung mahinahon, kung maiwasan yung hindi tawag nito, yung hindi pagkakaintindihan, kasi ang
3: ang panawagan sa atin ng Panginoon, magmahalan, magbigayan, higit sa lahat ay magturingan bilang kapatid. So, kung para tayong walis eh, kung paisa-isa yung pagwalis natin, wala tayong madadala halos na bagay-bagay na kailangan nating linisin. Pero pag iisa, buo yung walis, palagay ko naman ay marami tayong madadala na bagay upang maging sanhi ng maging malinis ang ating kapaligiran, Brother Randy.
1: Amen. At yung ating pinag-uusapan, balikan po natin mm-hmm. yung saan tayo huminto. Yung sa paglikha
3: sa ni paglikha. Lord
1: mm-hmm. sa unang tao. So, ibig sabihin ay andoon yung pagsasaayos lagi ng Diyos ng isang broken relationship. Kasi pag mayroong pagsuway, kasalanan, nasisira yung relationship. Pati yung God's creation ay nadadamay.
3: Nadadamay din.
1: Kasi kailangan ng Diyos na pumatay ng hayop mm-hmm. para yung balat nun ay gawing damit. Ng tao. Mm-hmm. Kaya lang, bakit dumating sa punto na nung naghahanap na ang Diyos sa kanila, nasaan kayo?
3: Nagtago na.
1: Ay, nagtatago po kami. Ay, bakit kayo nagtatago? Eh, kasi po, nagsisihan na sila, nagturuan sila. Yung babaeng binigay mo sa akin, tinukso akong kumain ng bunga.
3: Nagpasapasa na ng kasalanan.
1: Bunga ng punong
3: ipinagbabawal.
1: Eh, bakit mo naman ginawa, sabi ng Diyos sa babae? Eh, yung ahas po kasi nilinlang ako. So, walang umamin. Kaya, bawat consequence ay merong bawat pagkakasala
3: ay merong consequences.
1: Kaya, yung unang tao ay perfect na nilikha ng Diyos. Yung larawan at wangis ng Panginoon ay nasa tao. Kasi yun ang sabi sa Genesis 1:26, yung gawin tayo niyang kalarawan at wangis. Nung sila'y sumuway, nagkasala, yun ang nawala sa tao na dapat po ay manumbalik at ma-restore sa ano bang lingwahe yun, yung tinatawag na Shekinah glory na bumabalot sa tao, yun ang nawala no magkasala. Kaya nga, sila ay hubad. Nalaman nilang hubad sila, unprotected or vulnerable dahil sa kasalanan. So, nung time na yon ay imbis na umamin, nagturuan sila, kaya dumating yung sumpa, yung judgment ng Diyos, na sinumpa yung ahas, na yun ay Diablo, the deceiver, gagapang siya habang nabubuhay at kakain ng alikabok. And then, yung babae naman, mahihirapan sa panganganak. At yung lalaki naman, para siya mabuhay, kailangan niyang magbanat ng buto, pagpawisan ng kanyang kakainin. So merong sumpa ng kahirapan, kamatayan, at simula noon ay nahiwalay sila sa Diyos. Pero dahil mahal nga ng Diyos ang tao, hindi siya naubusan ng paraan. Ang kanilang sariling pinagtagpi-tagpi na dahon ng ikos para takpan ang kanilang kawaran, ay pinalitan nyo ng Diyos ng balat ng hayop. Kaya namatay yung unang, may buhay na namatay para lang takpan ang kahihiyan ng tao dahil sa kasalanan. At may promise ang Diyos na ang binhi ng babae at binhi ng ahas ay laging maglalaban. So, si Jesus po ang tinutukoy doon. The messianic promise. Kasi nanggaling siya sa binhi ng babae kay Mama Mary, dalang ng Espiritu Santo, at ang naging bunga ay si Jesus Christ na siyang tatapos sa binhi ng kasamaan at panlilinlang ng Diablo, ng matandang ahas o deceiver. At nais din ng Panginoon na kung yun ay pangako, bigyan ng kaganapan. Kaya nagkaroon ng restoration ng si Jesus na mismo at ang kanyang dugo ang maialay doon sa cross ng Calvary.
2: Amen.
3: Brother Ray, ayon
2: sa salaysay. Ayon sa salaysay ni Brother Randy, no? So, ang mga nagkasala ay nagtago.
3: Mm-hmm.
2: Kaya, pero sino ang naghanap? Ang Diyos. At ito ang gospel natin ngayon.
3: Amen.
2: Na ang si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos. Pero hindi, imbes na, instead na sila ang lumapit sa Diyos, sila ay nagtago. Kaya yun ang pattern na sinundan sa ating ebanghelyo na ngayon na kung sino ang ginawa ng kasalanan, siya ang unang pumunta at hanapin o makipagkasundo, no, ayusin kung paanong inayos ni Lord ang kalagayan ng tao na nakalagay sa kahihiya na kalalagayan, no, ay tayo ay yun nga sabi ni Brother Jenny kanina na protektahan natin yung mga taong ito na huwag lalong mapahiya kundi hindi gumapang kasi gagapang yan yung kwento, yung chismes ay ganito. So para ma-stop ka agad, so gagawa tayo ng paraan. At ang unang gagawa ng paraan ay ang ginawaan ng kasalanan.
3: Brother Andy, sa karugtong ng iyong salaysay, kung meron ka pang ikaidudugtong.
1: Amen. At talagang pinakikita dito yung kahalagahan po ng pag-ibig na siyang bumubuhay at nagre-restore ng isang wasak
3: na relasyon.
1: Dahil sa pag-ibig, na-restore din ang relationship natin sa Lord at may mga tao pang hindi na-restore ang relationship sa kapwa.
3: Mm.
1: So tayo ngayon na unang nakaranas nito ang magpapadama sa kanila. Kaya nga, yun din ang papel ng simbahan at yun din ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hanapin ang mga naliligaw.
3: Amen. At alam naman po natin na yung hinahanap lang ay iisa. Subalit ang pagmamahal ng Panginoon ay higit sa 99. Kaya minarapat ng Panginoon na kahit nag-iisa yung nawawalang tupa ay pinapahanap pa rin sa atin. At siguro po yung nawawalang tupa na yun, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pride, sa ating pag-uunawa, so maaring ako o ako yung nawawalang tupa na hinahanap. Kasi nga, kung sasaraduhan natin yung kaisipan natin, ano, kung hindi natin bibigyan ng malawak na pag-iintindi, pangunawa, so, maaaring ganun ang magiging mangyayari na walang kaayusan, walang, hindi gaanong maganda ang samahan. Kasi, meron nga po tayo na mga, mismo doon, sa hindi na tayo lalayo, ano po, sa ating kasamahan na minsan, kahit na magkaharap, magkasalubong na kayo, ay minsan ay, kung pwede pa lang na may madaanan ka, doon ka dadaan, paano po kung sa pader kayo parehas na dumadaan? So, ibig sabihin, meron kayong pader na nakapagitan samantalang inyo sa ating human na ano, hindi dapat ganun yung pangyayari, Brother Ray.
2: Amen. At dagdag ko pa, no, Brother Randy, Brother Jeannie, na bawat isa kasi sa atin bilang mga anak ng Diyos, no, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay mayroon tayong role na dapat nating gampanan towards sa atin pong mga kapwa na we are all brothers.
3: Amen.
2: Keeper.
3: Amen.
2: Na bilang brothers keeper, kasi nga, di ba, sa another sa Genesis uli, no, dagdagan uli ng salaysay ito ni Brother Randy. Na si Adan at si Eva ay mayroong anak na si Cain at si Abel. At ang dalawang ito ay minsan naghandog sa Diyos. Ang handog ni Abel ang siyang kinalugdan ng Diyos. Subalit ang handog ni Cain ay hindi 'yun tinanggap, hindi kinalugdan. At dahil doon ay nagalit si Cain at to the point na nainggit siya kay Abel dahil siyempre katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang handog. At dahil doon sa kanya pong nagiging damdamin, no? Ay gumawa siya ng paraan para mawala si Abel, no, na kanyang subject sa kanyang mga ng kanyang galit, no, ng kanyang kasi accepted nga ng Diyos ang offering ni Abel. Mm-hmm. Kaya to the point na pinatay niya, no, si ang kanyang kapatid na si Abel. So, ang Diyos ay naghanap, sabi niya, Cain, nasaan ang anak mong si Abel? So, ang tanong po ni Cain is sa Diyos ay, am I my brother's keeper? Yan. So, bakit taga ano ba ako sa aking kapatid? Taga-alaga ba ako? Taga-amba sa akin mo hahanapin? So, yun yung ano, yung dito sa gospel ay ipinapakita ng Lord that we are brother's keeper.
3: At kung maalala po natin, Brother Ray, Brother Randino, merong tayong kanta parati, even though elementary pa ko yan, ano yan sa simbahan, yung religious song na tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
2: Amen.
3: Tayo ay tinipo ng Diyos na para makapiling niya, Brother
1: Amen.
3: Randy.
1: Amen. Totoo po yan, Brother Jenny, Brother Reina. Lahat ng yan ay magiging posible kung ang Diyos ay kasama natin.
3: Amen.
1: Dahil ang Diyos ay pag-ibig.
3: Pag-ibig.
1: At walang bagay na hindi mapangyayari kapag kasama ang Diyos. Kaya nga, ang requirement ni Lord para ito'y maranasan, at least dalawa o tatlo na nagkakasundo sa paghingi ng anumang bagay sa Kanya. Ang promise naman ni Lord ay binibigyan niya ng assurance, nandoon akong kasama.
3: Kasama. Amen.
2: Amen. Kasi when there is unity, no?
1: There is power.
2: There is power, yes. No? Mayroon nga kasabihan tayo, no, Brother Jenny, Brother Randy, na united we stand,
3: divided we fall.
2: So,
3: amen. Napakasarap pa sana po pag-usapan ang ating pinagninilayan ngayong araw na ito, ating ebanghelyo. Kaya lang medyo kinakapos na tayo ng oras. So, kung meron pa kayong nais na idagdag or nakaligtaan na banggitin sa inyong mga activities, maaari nyo pong bago tayo dumago sa ating huling panalangin. Brother Randy?
1: Lahat po ng mga may pinagdadaanan ngayon o problema sa relasyon, sa kapwa, sa mga members of the family, at maaaring yun ang dahilan kung bakit may mga sakit na hindi matrace ng doktor, dahil ang may sakit ay spiritual. May mga taong hindi
3: gumagaling,
1: na gumagaling dahil maaaring may taong hindi nakasundo o may wasak na relationship. Nagiging hadlang po yun para makarating agad ang mga panalangin sa trono ng Diyos. So ilakip din po natin sa panalangin ang mga taong dumaranas ng ganong sitwasyon.
2: Amen.
3: Brother Ray, kung meron ka pa.
2: Tama po yun, Brother Randy, no? Brother Jimmy. Isa lang yun. Pero hindi yun yung total. Na halimbawa ay nagkasakit ka, ay ganun yung resulta ng ano, no? So, part lang yun, no? Yung mga bagay na yun. Kaya nga, may mga diagnosis tayong tinatawag, no? Dahil baka sabihin natin, mga kapatid, na ay, nagkasakit ako dahil sa ganito na, pagsunod ko naman sa Diyos, ay ganito, no? Pero part lang yun na isa yon na nagiging dahilan, nagiging sanhi, no? Pero hindi lahat, no? So, pero makikita natin dito sa banal na kasulatan na sabi nga naman ni Lord ay halina kayo at magkaliwanagan tayo.
3: Amen.
2: Ano man ang inyong mga nagawang kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kung gaano man tayo karumi, no? Handa tayong gawing busilak ng Diyos sa kalooban. Kaya nga may pangangaral ng salita ng Diyos, andyan yung ating simbahan, mayroong confession, para ma-reconcile tayo, no, sa ating dakilang Diyos. Alam mo, no, ako ay nakagawa ako, Brother Jenny, ng kasalanan na nagko-convict sa akin ng ano, ay wala akong ginawa kundi tumakbo kay Father Tad. Yan. Kahit wala pang oras ng confession, kasi may oras ng confession sa katedral, ay takbo ako doon para i-confess ko yung kasalanan at saka mabigyan ako ng bendisyon, absolution.
3: Spiritual na advice.
2: Advice. Dati-rati kasi kasi yun naman yung turo sa atin ng ating ministry na dapat meron tayong personal confessor. No? Kaya, nung buhay pa kasi si Monsignor Padillos, kahit kung medyo mabigat ako, may something na ano, dati ay Paris Priest ng New Washington, tatakbo ako doon para i-share ko kasanya yung aking mga kabigatan.
3: Para magkaroon ng kagaanan.
2: Kasi siyempre, bibindisyonan sila yung binigyan kasi ng authority, yung iglesia, sa iglesia. Sila yung binigyan ng authority.
3: Sila po yung may authority.
2: Na binigyan ng, sabi sa na dulog sa iglesia. Ayan.
3: Idulog
2: sa iglesia. Oo, yung mga problema. Kasi sila ang binigyan ng authority. At ako'y talagang naniniwala sa bagay na yun. Kaya nagkaroon ako ng peace of mind. No? Kasi nga ay... yun ang sila ang binigyan ng authority ng Diyos.
3: Marapat nga po naman talaga siguro yan. Na ganun yung gagawin natin sa mga kapatid, lalo na rin sa atin na meron tayong pinagdadaanan ng mga problema, mabigat man yan, para magkaroon ng kagaanang loob, ay parati tayong dumulog sa authority ng Panginoon.
2: Amen.
3: Na walang iba kundi yung ating mga pares-pares o kung sino man po yung malapit sa simbahan.
2: At saka kasi Brother Jeannie ay para sa akin kasi dahil ang ating mga kaparian ay mayroon sila yung vow of secrecy.
3: Amen.
2: Na anuman katindi yung kapangit o anuman ang kasalanan na yan na hindi mo masabi-sabi sa iba, pag naikumpisal mo sa kanila, walang chismis yan na pwedeng lumabas. Amen. At hindi yan kumalat. Kundi ang gagawin nila ay maipanalangin ka lalo. Kaya yun yung aking ginagawa, no? Kasi siyempre kung isabihin mo rin minsan kasi sa iyong kapwa, ay minsan ay hindi mo rin makasigurado na yung na-confess mo ay...
3: Napakasarap pa sana yung pagpatuloy yung ating usapan, kaya lang tayo po ay umantong sa ating oras. So tayo po ay magpapaalam na, o kung meron pa kayo nakaligtaan, go ahead.
2: So far, wala naman po na ano at...
1: siguro po ay yung pangwakas
2: na panalangin.
1: At huwag natin kalilimutan na yung kausap dito ni Jesus ay yung kanyang mga alagad. Yung mga pillars of the church. Noong unang panahon. At tama yung sabi ni Brother Ray na hanggang sa panahon ngayon, nasa kanila ang authority na ipagbawal ang hindi tama at pahintulutan ang ayon sa kalooban.
3: Amen.
2: Amen.
3: At tayo na po ay dumako sa ating panalangin, sa ating panalangin, Brother Ray.
2: Praise God. At tayo inanyahan po ang lahat na sumabay sa panalangin ito.
3: Amen.
2: Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na sa loob ng isang oras, Panginoon, na pagninilay namin ang iyong mga salita, naniniwala po kami, O Diyos, na ang sumabay, Panginoon, ito at ang subaybay ay pinagpala mo rin, Panginoon. Dahil ang salita mo, O Diyos, ay nagdadala ng biyaya, kapayapaan at pagpapala, kagalingan sa lahat ng amin pong buhay, Panginoon. Kaya pagpalain mo, O Diyos, ang mga nabanggit namin na mga kapatirang umiinda ng iba't ibang karamdaman ngayon, dalangin po namin ang ganap na kagalingan at kalayaan. At ganoon din po, O Diyos, pagpalain mo ang aming punong lingkod, Brother Mike Villarde, bigyan mo siya ng ibayong panglakas na makasama po namin sa paglilingkod sa iyo through this ministry, Panginoon. At ganoon din, Lord, ang lahat ng iyong mga manggagawa sa buong ministry at particular sa PFCC 15, ang council, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, O Diyos, na tinawag upang patuloy, Lord, na ang mga salita mo ay maibahagi, Panginoon, maipanalo ang iyong salita, pagpalain mo, O Diyos. At ngayon, Panginoon, ay sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat at inaangkin po namin sa pangalan ni Jesus, bagi ang management and staff, Lord, ng Radyo Tudo, Lord, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, at gamitin mo ito, Diyos, na instrumentong bibig mo sa kapanahunan, Lord God, na ang mga salita mo ay naipapahayag, Lord, sa istasyong ito. I-bless mo, Panginoon. At ganun din po, Lord, ang lahat

0: nang hahanap-hanapin pa.
1: Amen.
0: Brother Randy Solano po, hanggang sa susunod.
1: At ito naman po ang iyong lingkod, Brother Ruiz, na kung saan ay patuloy na nagpapaalala sa inyo na huwag nating kaligtaang lumapit sa Diyos. Ano man ang nagawa nating kasalanan, sa Kanya ang kapatawaran.
2: Muli, kasama ninyo sa technical side ang ating kaibigan, Brother Dingdong Rubiso. Ako po si Brother Ginny, nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabihayang hapon po sa ating lahat. God bless us all po.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon

0: Blue and Crispy Pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May andapagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers. Napilion ng kape. May mataas nga levels ng antioxidants. Ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:15 na. Sige, hanot na mga partner, balbalan nyo na. Tira, amigo!

0: Yes, ice ice kayo. May nga po, mga lods, mga apit, mga nakatutok na ka-standby na, no? Sa aton karangang pag-aratsada every Sunday. Sa inyo paborito ang Kalingawan ta, Todo Komposo Harana live sa radyo. Sa Gayapon, sa kanyang daan, ako inyo abyan, inyo katodo, katodong Lobel Quarry, 18 man sa Gayapon, kiba na aton karaharanista, mga gitarista, ngayon sa makaroon, nga naka-standby na. No? Siyempre, ginatamiyan na gitbendayin nga hapon aton nga Idol JM, Jonathan Cabrera, kaya Ma'am Lin Leona, kay Toto Sean Simon, ginaman kay Ma'am Lilia, no, sa atong OM, sa atong BM, kay Ma'am Sal Cabrera. Kasta na natin yung mga katodo, admin, no, kay Ma'am Janet, at sa atong karang mga staff at Radyo Todo Aklan. But then nga po, no, sa gihapon, no, maugan-ugan nga panahon, pero sa gihapon, iya kami ng mga lingaw-lingaw, kinyo hasta kita alas 8. Ita gabiing pagalingawon kamo mga idol. Thank you so much sa nag-share pibit aton karanga program. Kaya daw brand out sa cruising, no. Ambot lang kung may quarantine, ah, no. Pero sa Facebook, iya man kita gihapon, ah. Pili lang kamo, ah. May YouTube mo kita, may cable. Tingaw yung radio lang. Lahat-lahat lang, mabalik man siguro. Alright, sige. Imbukada nga ba nun kita ni Duming? Ibil, ano ra? O Gregorio, no? Nagpamati ngit ang Asaira. Nagpimbo ha, Asad Atman sa Arias Gregorio. Nerber family sa Manipiason Madalaga Clan. Jopi Indon, Latsika. Jopi Indon, Latsika. Pasarot lang idol kay tatay Jupiter Latsika. Good afternoon sa inyong lahat dyan, Ma'am Elisa. God bless. Thank you. Edward Andrade. Shout out, Idol Do Andrade. Sige sa mga Andrade family. Thank you so much. Sige, balbal. Tayo Duming. Ano yung ratasada mo?
1: Nang gabi, matahimik.
0: Gabi, matahimik. Parinuel, hanutin mo.

0: kayo. Pag itami ako, it medayad nga hapon, no, ako nga mga unga na sa nag-duties, among mga apo, ag among mga umagad, kama naman sa mga kapit bagay nga nagpamati sa rayang programa, tagsyoko pamili, biyaga pamili, conception pamili, feminist pamili, Navarra pamili, Flaviano pamili, Fernandez pamili, Del Carmen pamili, Makoy pamili, Makidato pamili, Rivera pamili, si Roy de Rosario ganang pamilya, may dahil nga po, si Butsoy Abayo ganang pamilya, si Dominga Fernandez, si Nuri Concepcion ganang pamilya, madahil bang hapon, si Parts Fernandez, ganang nanay, ganang mga imanghod, madahil bang hapon, at si Leticia Makilato, ganang bilog pamilya, madahil bang hapon, at si Noel Retilio, madahil bang hapon, Ramon nga bikap pamilya na sa Barangay Briones, ako mga brother ka sister, madahil bang hapon kinyo tanan, sa kay Kent Valencia, ganang pamilya, madahil bang hapon, at si Nanding Mintino na sa pabahay, madahil bang hapon, si Glenn Patricio, madahil bang hapon, si Marcelino Fernandez, anong pamilya, madahil bang hapon, si Ronaldo Blano, madahil bang hapon, unay mo nakapamati sa rayong arang programa. At sa mga PNP, personnel, gano'y duty sa outpost sa Briones Housing, ay madahil bang hapon, happy listening lang sa rayang sa inyong, sa rayong arang programang Turo ko po sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Ay, dagang salamat kay Tatay Doming, no? Sa naman ka kumpuso pang patugog at mga ginaduyog. Mga Melissa ko, nagpapaduyog ko naman. Hanot ko, no, Idol Doming, no? Mga Melissa. Aha, sa aton ka ng mga suki, no? Thank you so much, good, mga idol, ha? Sa pag-share for me it. Aton karang programa sa tanan naton ng mga pumuguyo nga nagmahilig man sa komposo. Thank you gid sa pagsubaybay per me every Sunday. Agaha kay Dudoy Cone, Connie Cone. Medyo nga po na kimo Lodsa. Lalay Boss Basilo, pass out, out sa Barangay Napang, Anabatag, tangalan. Aha, Family Basilo. Nadal Masula family. Thank you, Idol. Sige. Agi na kay Mamili sa hanot ko, no, Idol Doming, ha. Kay Mario Salinero. Shout out lang kay Lander Zam Ponsalan nga gabi na mati kumposo, Idol. Sige, balbal na isabit, hanotin mo.

0: salamat gid nga abot no. Good evening lang gali ya ka tantanan no. Ang inagali kay Sir Jonathan Cabrera sir. Good evening gid. Dagiya sa atong technician kay Lindong. Ginatamyo ko gali na sa bagay ro akong daywang kaapuna kay Justin at kay Jonas. Good evening gid ug sa among mga kagapitan din na good evening gid. Ginatamyo ko gali to sa Arcangel Sword. So, among tanan ng mga kapalintihan, mga kaapuhan at kagumankunan. Gabigit kay Russell Sabay ang family. Kay Nini Clarita Relief, ni good evening gid. Kay Nini, kay Nay Nining at kay Jisa Florencio. Kay Manang Delia, Ilarina, kay Nining Blirabuel. Kay Toto Radia, kay Nini Lydia Roldan, good evening gid na kinyo to. At sa bilog na pamilya. Kay Nini Maria Subuano, kay Nang Imbek, at sa tanong-tanong mga migmanghod ninyo rin na ni, good evening. Kay Pari Onoy Nimes and family. Kay Ma'am Elisa Galis sa Germany, ma'am, good evening. Good noon. Galing makaroon to. Kay Babiet Itora Quaterno sa Manila. Kay Manong Pabling na Sarita, kay Adonis na sa may bye-bye. Ilugoy gid mga diehard rangapans na kay Toto Gini, kay Ma'am Annalisa Mendoza ang pamili, kay Cecil Ingalia, kay Nung Dole Blardy, kay Tonet, kay Alton, kay Nanay Tel Magali, kay Ruby Abinohar, kay Rodisa, kay Omar, kay Dori, kay John Quare na sa Morales, kanday Manang Pisay Andrada ang pamili na good evening gid, sa akong maguwang kay Manong Albert Quare. Tanan-tanan mga kaguman ko na nakon kay Nini Diling, kay Inday Claring, kay Manong Carling. Ag-iyaman gali sa kay Joby, kay Clarissa Patricio, kay Junior, kay Erlyn Patricio, kay Norelyn, kay Ronnie Tambong, kay Manang Norma, kay Rambo Itin. Ag sa Baguio City gali sa akong mga kapatid dyan, kay Perlito at Marisa Quare and family, kay Ate LC Quare de la Cruz and family, kay Robert at kay Nini Quare and family, kay Remy Nakuwa, ni good evening gid at sa bilog mong pamilya, kay Bernard at Archie Quare and family sa Mindanao, kay Edna Quare Melo sa Negros, kay Ami at kay Martin at kay Nini Belisa tanan family. Good evening sa tanan po yung
1: Samas ka na, Isabit. Kamu mag-hire e-tracking, no? Doon ka muna sa series tracking. May for-hire ng 6-wheeler, 10-wheeler, at prime mover. Located at Sito Libtong Estancia, Calibo, Aklan. Nakaibo series, ha? May dahil nga po na. Kamu mag-hire at mga koto nyo na, ha? I-hire nyo lang, ro. 6-wheeler, 10-wheeler, prime mover na, na sa may Toting Reyes. Sa may Sito Libtong Estancia. Pwede ka mag-text sa anong numero 0918-451-58. 6-9 na on and managed by Boss Series Reto Len ng Series Tracking. Thank you man no, sa D&JB Kiri no, kay Nong Darwin ng Marlin Dimo sa mga Sito Baybay ang Dagaw. Thank you so much sa mag-asawa wagin nagpabaya ka ton every Sunday. Thank you gid sa mga unga na una at sa mga baker na ha? May dahil nga hapon kinyo tanan. Aga, inaman kayo nung Duday Masayon, thank you so much, kanang Inday Mansayon, sa Tanky Boys, sa Magtang Makato, na kay Junior Dorot Custodio, at kay Maning, Junior Maning Tapuena, kay Joe Gregorio, aga naman kay Malo Guapo, aga naman kay Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guapo, bagit ko no. At thank you man sa Bambis Bikiri, kinang Lini, nung Cesar, inasa may nyo, Boss Wang, ha? Awagit naga sawa sa pagkulikat ng sa komposo. Inang Ilsao na Biliante, medayin nga po sa Prok 5, kinang Lerna, nang Lina, nang Rose. Mahugod git po to sa tinapay na, medayin nga po na. Inakay Tatay Ambo na naibibi sa Indroldan. May dahil nga hapon sa mga unga na mga guwapahon at guwapuhon. Mga umagad na. Thank you so much. Ating kaman na sa Jigs Bijoki Rental na hamtang sa Kabatangan Makato. On and managed by Engineer Jake Taladro at kay Lord Styron Taladro. May lamisa o bangko sanda ang gusto nyo mag-hire. Pwede ka mag-text sa numero 0920-89137 48 unlocks 4 Engineer Jake Taladro. May katkat ang Glorious Barber Shop man na sa Makato. Gusto niyo magpagwapo po pagwapa mga idol. At doon ka muna sa katkat ang Glorious Barber Shop. Ang tingka man kay amigo Gary Alvarado ng Marbiro nga gwapo sa may duting registry. Thank you so much. Nga nagpamati man kay Melanie Stoban sa nakarang no? Nga sawa. Thank you so much again. Okay, sige. Nasunta na si Nung Laris sa anong

Aranasi ng Larno sa Lorena ng buhay niya. Balbala. Pod Maria, magandang hapon dyan.

0: Germany si Ma'am Beth. Ma'am, kamusta una kimoy na? Kabay pang mayadling pangawason. Si Tatay Ambo, no? Si Nanay Bebe. Si Kapitan Sirius yan, no? Is Captain Ramil de la Cruz. Kapitan Ramil Pilayo, no? Ag si Violi Pilayo. Si Ampod Rubin Diasis, no? Indang Diasis. Ampod Toto Timtima, no? Pupoy Almiro, Joe Galindong, no? Lisel Galindong. Si Nanay Liti, no? Nanay Sario. Doy sa Binitsapa. Si Pino Di Vicente, no? Ag si Ampod Dodoy Mansayon, pod.
1: Ay, doon po. Tebo sana nga, no, sisyon.
0: Si Joseph Tagalano, nasa Ilawot. Si Third, Jackie Lo, Hans, Joshua, yan, si Layo, Ford, Kaili, Clifford, si Ka, Jacob, Clyde, Jane, Simon, Cleo, Princess, at si Ruel Ras, no? Si Yoli Sausa, at si Minya Sausa, Salvi Sausa, at si Artemio Ibot, mas nasangyano, nasa Candelaria, at si Mirjen Apibo, at si Dudoy Apibo, Agro, Tagamalinaw, nga ay Ruel nga mga kagiyuan, ang sa poblasyon naman siya, no, si Auntie Inday, ag si Ampod Elmer, Ampod Salde, ag si Ampod Paeng, pod, mayong hapon niya pa na.
1: Thank you so much kay at anong Larry, no, sa Lorena ng buhay niya. Birahigit Idol Bet, halin kay Ma'am Elisa. Hello, Auntie nga magwapa, halin kay Ma'am, kay Ampod Maria Sibuano. Ag, naman, no, kay Villapit Timprado Di Pablo. Shout out lang kay James Di Pablo. Di Pablo, gapamati gini mas todo komposos tanuman siya. Rapagid, aha, may patamiyo. Ginatamiyo ko si Mayang Inig. Ano, Inig man? Irig o Inig? Joseph. Si Owel, si Nida, Flor. Happy birthday gali, no, kay Owel Natalio sa Makaron nga adlaw. Happy birthday lang kimo, ha?
2: Happy birthday!
1: Ag, ina sa Estancia, Hinaga Pizza City. September nga ra. Ag, anang edad? Ha, ano ra? Edad nga ika, si Tinta. Nana! Aba, si Tinta, tigalis tatay, no? Alago, tamiyaw ka na, hayhalin kay Nida, anang manghod. Ag, ano ra? Please, ga, inoms. Ha? Aga inom sanda itando ay light agro somsoman hay baboy nga inihaw bukon it sinigang kundi inihaw, ha? Sige, tayo lagoy. Okay na, happy birthday soman kay Uwel Natalio, no? Alin kay Nida Ropag Panayaw. Okay, may dahil nga po, ako Rinaldo Santiago Quarry, no? Kaya ako Nono na sa Dungon. Kaya ako John sa Balitis. Tanan yung mga Quarry family, no? Ako Dodong Ina, Police Captain Gilmore Quarry na sa Metro Manila. Nag-duty, may dahil nga po sa Pasig yata, no? Sa ako Dodong. Dapin nun, shoutout lang, Makawili family, Olin family, sa Puod family, Kawaling family. Sa Agbalugo, Makato, salamat gid, watching from Kalimbahan, Makato. Ag kay Ili Carlos Agodis, Katodo Lobel, tamayo man kami iya sa poblasyon Libakaw. Agatagay ito ba kay bahan mga grupo. Kalamiton, tartumba nga raw ng partner, no? Kapin kung may sumsuman ka nga taga ba. Ay, Ampon Lobel, palihog lang. Shoutout kay Uncle Onoy Nimes, malipayon nga pagpamati. Uncle Onoy, shoutout mo na. Dawat mo na atong bahag na. Iyak no, kanta mo ho, ay ratsada ni Taylo Goyo. Ah. Salamat kayo nga po, Idol Bet. Adapinon, una king nyo, 11:35 a.m. ya sa Amon. Aba, kali, inog ilabas gin, Ma'am Elisa. Hello, good evening. Idol, good evening. Na. Great mo lang sa kasama ko sa trabaho si sa BIWC NPS kay Sir Rodel de la Peña at kay Nathan Flores. Thank you, good Idol. Thank you so much, man, ha, sa BIWC, no, nga nag-duty sa mga ron. Ginaman kay Robel Robili Asyong, no, good afternoon, good evening, Idol, watching live from Calibo International Airport. Good evening na sa ato mga security ng mga guwapuhon at mahugod nga nag-duty sa mga ron na sa May Bahin Karait Calibo Airport. Tingin sa masa kay Michelle B. Trahe, no, sa pag aha, sa pag shared aton karang program. Thank you so much. Pwede pasarat kami iya sa Liluan malinaw Atlantic. So much ha, Lods, sa nagapamati na sa mga tagaliluan natin yung mga listener. Thank you so much. Gina. Agi naman kay sino to? Rambo Sonyo. Idol, good evening. Good evening, tapigay ako. Lasing ko po yung great naman sa kasama ko sa trabaho. Sa, tami na itong galik. Good evening ha, Soman. Kay Charlene Diaz, good evening. Shout out na ako gali, sa Galicia, Madalag, Aklan, kanday Nanay Kadiw, ag kay Tatay Manuel, ag sa ag una, kanday Lolo Unoy, Lola Majuria, ano, Mahuria. Auntie Jessa, Uncle Marlon, Auntie Mara, Uncle Kano, ag kanday Landa, JJ, Matthew, ag Ethan, Charmin. Sige. Gandang hapon, Ampun Bell. Gandang hapon, mana. Birahe na, Taylogoy. Ano na? Birahe, Dolari. Salamat, Kidkuno Idol. Ha? Okay lang ako. Good afternoon, Kinyo. Gagaha ako. Mangilabas. Sige. Sige, banati, Taylogs. Anod. Anod.

0: kami galing gabi na sa Makato kayo nay Mari Mirna ina kanday Mari Eden sa kay Toto Larry tawag ang una kay kwalo na sa Tsehe Birahe na sa City Wambon kami ay din lang pumati na mare ang iya sa dagaw mi din pumati na sa bagay kay Lloyd kay Jumalin kay Toto Charles kay Kinkin kay Eden kanday pare Milo o na kay Mari Jerome kay Rosilin na kay Jumar kanday para na Rex Rimbulat kay Marlene kay ano na lang Clarita Reles kay Dennis kay Almer kay Emma na sa kay Rex nga manugbuwag kung ga pa buwag ka mo na ka mo ato kay Rex ang una kay Toto Radia kay Lydia Roldan na kay nung dole Bilarde ga pamantaw gin ko ni Maro makaron kasi yan ang mga pabirik boys una sa Dagaw
1: All right, thank you so much kay Tatay Lugoy sa dalisay nga paghigugma ag para ka tayo Tatay Unoy rato. Larry Tikson, magdalaw, maayong hapon sa inyo todo composer. Request lang, song Joy to the World here in the Prosperidad, Agusan del Sur. Larry magadlaw ni sige. Rosalie Quatres, Villanueva de La Cruz. Good PM po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. At lalong-lalo na dito sa sityo Lumati, Barangay Arcangel, Baliti, sa De La Cruz. De La Cruz, Villanueva, Briones, Family, salamat sa pagbasa. Melody Restaurant, Aritoran, Bolivar, shoutout lang sa Pagsangan Banga. Sa Aritoran Family, ag sa Bolivar Family, salamat. Merly Ventura, good evening, shout out sa Family Magsipok, sa Ventura Family, sa Luminos Madalag, nagpamati. Request lang, kamalig nga gamay, Arambos Onyo, Cyrus, Andre Apolinario, good evening, medayad nga, gabi ikinyo, lalo na kay Uncle Mawi, ina, sige, ay hase, good afternoon, watching from Bulacan, sige, Nini Marts Esteban, Romulo. Walis kad pa. Hello, good PM po. Sarad lang kayo sa amon nga Papa Lulu Bonifacio. Pamuso sa Tibiaw. Altabas always kid nga pinamati. Sa komposo, sarad lang kayo datanan. Thank you, Idol. God bless you. Hanot, Idol Lugoy. Ma'am Elisa. Leonardo Victoriano. Bow, Idol. Good afternoon, ha? Sarad dyan sa palangga ko, sa asawa. Nagagaha it amon nga ihapon para sa gabi. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay rin ikaw, Idol Jan. Leonardo Victoriano. Sige, Banat Bernuel, ano iratsada mo? Gamit ang mikropono, pindot, amigo. Ano?
2: Ako si Berhenio.
1: Abi ko, ikaw si Noel. Sige, Banati.

0: Thank you. Ina sa kwang kumbalitin, no? Malagmati una, kanay tatay Rus ito, Quadrante, kanay nanay Aileen, kay to ubit, no? Sa mga nga, kay Roslyn, Arvin, Aileen, with kami. Kay to ni Leon and Marlene, Mama Rose, sa plenary family, no? Kapal Labalardo, kay Nututong, kay Sorlin, Junil, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah, sa Titumas family, no? Bayo na po, no? Ninilibit, kay Noli, Linit, kay Nico Justin Badok, kay Darlene, sa Binig family, no? Kay Alex, kay Lini, kay sa Ugin family, no? Kay Marcia Sosa, kay Marmelito, kay Joshua, kay Kian, Tumbukon pamilya, no? Kay Snowet, kay Digoy, sa Stonyo pamilya, kay Paring Pilmore, kay Gaga, kay Nanin Regen, ininya sa Mendoza pamilya, no? Sa Garlacan, Mendoza, na Slebas, magpatman, kay sa Madalag, no? Kay Dati Orseng, kay Dibongbong, no? Juni, Jubil, ag kay pare Monoy, Quaterno, kay Imam Toria, ag sa mga Torian pamilya, no? Ngayon man mga kalilari, kay Jessica, Clayford, kay Jacob, Nini Princess, kay Totem Timan, sa Labador, kay Pining Nerbar, kay Pedro, sa sapik ko pamilya, no, kaya Erol, Katerin, Ernie Noralin, Union, Liamutya, at sa Nerbar pamilya, Katotok Inday, sa Francisco pamilya, no, ni Rowena, Pranjupil, ni Nimira, na sa Liso, at sa Cebuano pamilya, no, kay Romel, Mars Imano, sa Iril, at kay Pring Giovanni, Cebuano Prim, lang gabi na unaki mo sa Blitik, at sa Bayan pamilya, no, kay Pring Aid, at na kay Sir Albert Pastor, Kagusaw Vlogger, malay gabi iman, at kay, kay Sir Lodz, Tyron Taladro, na sa katabangan makato. Lamang kay Wilfredo Narsing ra sa Nam House siya talo na sa kay nung Seranis Raspi ina sa Malinaw ag sa Peronel Udi kay BBD ko ina sa Bugubal Libakaw kay Edna Busito kay Ami Tambong Gamlangga kay si Alfredo Gamlangga kay Floremi Gamlangga ag kay Paribong Gregorio malimatan kay mo pre ag kay Romy Nalaunan it Bakanbanga kay Diyos Papintor, kay Charles Abelero, at kay Nung Budoy na si Turong, at kay Ray, paring Ray Bulano, at kay Jonathan Sonyo, na sa Tinigaw, no, at kay Jury Sousa, ina sa Naluok. Kay paring Giovanni, no, si Buano, mag-iapon. Pre, malagabi, hinalo man iba, thank you.
1: Aha, damong salamat kay paring Nobel sa anang kanamiton nga pag-i-op lang pare, mga microphone, no. Kampiyon nga kompuso, no? Ay, dahil nga hapon. Ina man kay... Aha, di na kita kay ina. kay Buboy Makabales. Good evening, ha, mga katodo. Pakikanta man na panit ko may itom. Request from Buboy Makabales. Gimbaliwan, New Washington. Tirahan na kalindu na. Birahe Idol Noel. Haling kay Ma'am Elisa. Milia Di Josir. Di Repedro. Good evening. Pamatikid ako iya sa inyo kompuso. Sige, thank you, gida, madam. Sonyo Balguna N, maayong gabi Philippines, watching from Dubai. Ginatamyaw ko pamilya Balguna kag Sonyo sa Hamindan Capiz. Salamat. Gid nga madamo idol. Welcome gida. Kaya Jose Canisio Arroyo. Hello idol, great naman iya kami sa Barangay Morales Baliti Aklan. Happy Sunday. Happy Sunday man everyone. Thank you so much. Sige. Aha, aga medebe ni hapon nila no kay Tatay Carling no, Pintes nga nagapamati man makaron sa imako no, nga gwapo. Nga manog kagawad man dat nyo buswang na kay si Jojo Tubalinal, nga manog kagawad man, baday wagit sandara sa nyo buswang no. Maarat sada, agi naman no kay Bani Sonyo Bipat nga gwapo, ag si Ronilio Aliscano nga nagapamati man sa aton nga pagarat sada na. Medebe ni hapon, agi naman kay Parimulong ah. Dahil nga po na, tayo unsong na, no? Dahil nga po. Kay Andrew Flores, pamayad na ikaw dyan sa ospital. Kinakuan sa kay Vincent na, no? Ribanyo ka pamati man. Sana nga, no? Kinaw kay Chris Dong, Tris Balyes, no? Dahil nga po, Dong. Kinaw kay Calixto, no? Kung classmate nga guwapo. Sige, dasan ta si Ate Mel, aran na sa... Ati Mel pasok. Aga ina mano sa aha sa may bahin kara ita kabatangan no kay paring putok taharan kay nang madilin taharan iyohin nyo malandak agina mano sa nagapamati gitanan na sa ano sa kabatangan makato medayin nga hapon agina man kay Bigilintag no inong Darwin Divo na suman Henry Rosgal Leonardo Victoriano suman Ivy Maribeles agsatanan nga mga napamati na. Dati Ronaldo Rotano, kanang Anabel Rotano, Norleto Elias, kanang Averel, kay nang Jovel Rosillo sa Guba, Tigayon. Agi naman no kay nung Sir Arnel Lampago, ina kay ha sa Leso, sa tanang napamati na sa Leso. Sige, dasanta na, di na sila. Awara na, si Ate Mel. Pasok. Ano'y erat sala mo, Ate Mel? Dami na tuod lang, pero Noel. Tanuhi, anay, na Ate Mel. Ano'y napamati man, no, sa ato ni nasa May Kalibo Public Market. Thank you so much, ha, mga idol. Agi naman sa baybahin karat andagaw sa amon kapitada nga gwapa ag mahugod Kapitana Juliet Onyet Mel Garyo. Sana na ng mga kagawad ag mga tanod na no nga gapamati gid sa makaron medyo ni hapon ag siyempre sa naga subaybay man sa aton no sa sansiin nga punta it kalibutan basta may Facebook ka pwede ka na kapamantaw kag makakuminto diri sa Todo Komposo. Okay na, idol. Idol, pero Noel, okay na. Gina, makahilig kwaterno. Patamayaw sa kwaterno pamilya sa Morales. Sige. Si Angelina Sonyo Francisco. No, great man kami iya sa barangay ibang panggol, Ibacaw. Nga nagapamati, gida. Lagi naman no, sa Kimiga Darlene Migo Arlie, no? May dahil nga hapon man. Ah. Sige, okay na. Balbala natin, Mel.

0: Thank you. Good evening sa tanan-tananong na nagapagamati sa todo kong puso. Una, kay Antimo din ko, Distan Rady, kay Asis Beauty Pilayo, kay Ramil, kay Tap Ramil Pilayo, kay Nanay Sario, aga una sa Malinaw, sa Family Ras, aga sa Gapagamati, aga pamantaw sa TV, Kutob sa Maabot. Kay Ma'am Elisa, na no, sa Germany, kay Ma'am Ma'am Maria Sipuhano, good evening sa tanan.
1: Oh, thank you so much kay Ate Mel sa kampiyon nga harana o komposo na no, mga idol. Agi naman no, kay Ma'am Elisa Banatigid Idol Melrose no? Kay Cantonil Bantigi. Ang kulugoy ko, good evening, pasadot lang kay sa mga tricycle driver no? Sa Aklan Valley. Ag akon nga Lalabs Karina at sa akon nga unga Cyrus Karel na sige rin kay Cartonel Bantigi ropag panamyaw mga tricycle driver ina nga nagaparking sa Aklan Valley High School sige ag doga nga panamyaw aha good evening mano ina kay sinda sa Enriquez Road ko nung nagpapamati kita sa Macaron sa Nainida at Flor Gatagay ita Tagay Itando ay light mga maabit at ma Natalio Tabios family lagi naman sa magsipak sipak malinaw no Sanday Doming Joan Nanay Angging Juleto at Nang Nining gapin na mati kita kada dabing haling kay ining lapag panamyaw ang sa mga Aklan Valley nga mga security na kay Mini Medina kay Jocely Salazar kay Rina Jane Octavio aha aling kay tayo logoy lapag panamyaw ang sa nag-aubra mat bintana na ha? Kay Onel de la Cruz family kay Minard de la Cruz sa mga guwapo ko sige aha nasunta si Babe sa naman niya kompuso abog nga salamat ay dumilros sa pagpanamyaw. Halin, good evening mga kinyo. Na halin kay Ma'am Elisa sa kaya po. Sige, ano ratsada mo, babe?
2: Maluib ka man.
1: Maluib ka man. Sige, banati.

0: Good evening sa tanan ng pamatiya sa Radyo Todo. Okay, Ma'am Beth. Ma'am, good afternoon. Itagali na sa amon, ha? Good evening una sa tanan-tanan ng nagapagamati. Una sa akong saltabas. Mga Pintor family una, no? Mga Pistanyo family, De La Cruz family. Good evening, good kinyo, tanan. Ginaano ko galit. Condolence, good, no? Da ako niya ang tampo doon sa Sityo Kabilan, Katmon Altabas, sa nang pagtaliwan po ang asawa kay Nung Nonok, no? Condolence kit kay Nang Rita o na, no? Sa bilog ng pamilya, pamilya Niri. Sa baliti na kay Uncle John, good evening na kay Mokol, sa mga Quarry family o na. Okay, ano gali na? Kay Claire. Claire, ha, salamat kit sa imong ginpadagang ukaw. Oh, nagtry ako et pag paggaha ay mat may may kapalpakan pa. Pero next karang gaha perfect yon. Tistingan ka malat sa kere eh. thank you git Claire na kay Juby sa nang pagdaga. Ona kay Antorlin, te good evening kay ni Uncle Ona. Sa bilog ng pagamati o na sa ano sa baliti no kay nung Giovanni Cebuano, mga Cebuano family o na ha, good evening mga Eaton family o na, good evening gid kay Tatay Carling, kay naman ang Diling, kay naman ang Clarita o na ha, good evening kinyo. Sa ako no sa amon sa Andagaw, sa tanan ng pagamati o na sa Andagaw o na, good evening ha, una, sa amon niya pinalangga nga kapitan o na kay Kapa Juliet Milgarijo. Good evening, Gid. Kagap na matik, dako na imora. Ay, kada Sunday, gamonitor kita si Kapitan Katon.
1: Hindi na Kap, ha? So, man, madaya niya ako. Gabi.
0: Nagsabilog nga, mga ano na sa barangay, ha? Good evening, kinyo to na. Kaya Nali, o. Kaya Nali Narci, o na, ha? Good evening. Sa bye-bye makato, kay Kapramil, kay ng Violi Pilayo, na, ha? Good evening, man. Sa Mantigib, kay Nanay Saryo, na, bilog na pamilya Ibanez Toriano family una, good evening man kinyo tanan kay Tatay Bibi kita kay Tatay Ambo kay Nanay Bibi una sa Enroldan, good evening nga pamati man dadaywa nga ra ka although na habang buka it niyog. Okay, Daddy Berta Basa una, good evening. Okay, nung Dudoy man sayon no, good evening kimo
1: dito mo sana nga no sisyon.
0: Asa sisyon mo pa makara.
1: Oh, tayo, kauliyon mo makara.
0: Ay, mga nangan o naon doon. Ay, nag-ano man lang ron, nag-time out. Time in, time out na lang imo ito ron. Sa bilog na naon na ron niya, mga tanky boys, na agot itong kanya pa na. Agito na man doon iba.
1: Okay, shout out kay Kapitan Ginny Galiermo na sa Bono de Mindano, naga, nga pamati man. Dahil nga gabi ikap, isbi ka na subong. Dahil nga gabi ita, sa imo. Ina kay si Liz B. Puod, no? Shout out man sa Puod family, no? Aga kay Sir Nis, kay Nanay Vicky sa Bagong Baryo. Good evening man, ina. Kay Ryan Cipriano, shout out lang kami iya sa Lalabatan. Aga naman kay Robel Asyong, good evening. Idol watching live from Calibo International Airport, man si Quiapo, nagpamantaw. Okay, good evening kayo tonight. Joey Irabon, Noel pa great man nga ni mga taga-daha. Sa mga taga-daha na, good evening. Basit ko nabok pa mga rambutan na. kay Jacinto Turati, pasaron lang sir, iya sa kay Paris Sami Okati. Balbala Idol Babes, Ma'am Elisa. G-Boy Taglay, shout out lang, good evening. Sa inyo una sa Gakanta, gapamantaw kami it live sa Kawilan. Shout out lang kay Istoy Apar Bongbong at GR Uncle Ubang at kay Uncle Felix Manares Agro Gagret, si Bimbo Taglay Gatagay Hay Sako yang makaubra sa construction. Ang hello Ribasura, good evening. Request ako, minamahal kita pero Noel, minamahal mo kuno si Anghilo. Uncle, pwede ako logoy, pwede ka request kanta Kimo, sa dalom sa kahoy nga lawaan. Kay ano Laksika Carl Kari. Pa good evening, Idol Lobel, pa great man sa Escalona family sa Sitio Laguna. Kayangwan Makato, si Mama Silgi, ag si Nanay Los, ag si Arian, salamat idol. Ag si Lini Guillermo Candelario. Good evening sa Rotlands Family Guillermo sa Barangay Agbunod, especially kay Mama Lorena, Papa Badi nga permigid nga pinamati. Benedicto Solina sa Rotlands Family Solina sa Sibaliw. Diba ka kay Tatay Muloy ag Nanay Emma. Sige. Aha. Sige. Yeah. Taon taday wa. Maitom kag dawaan. request mo na yun ang Dodoy Gido. Panit nga may town. Good evening, idol. Pasarot lang kami iya sa Lawaan Antiki sa Manok. Tinusok. Tinuslok. Pa-request. Kanta nga martir. Aba, matinuslok. Tinuslok. sa Antiki Manok. Tinuslok. Sige, Banat. Farewell. Panit. Kaglawaan. Para sa nag-request ah. Ryan Placido Dalmasio, good evening. Shout out sa kami sa Mercedes Padala, Gatagay, HCLBB, si Mosoy Brian, Jojo Ronel, Ag Aber. Sa mga tagamagtang para sa inyo tanan.

Joy, para kita sa nag-request kay na Itlawa Andre kay Cartonel Banti kita. Sige. Aga, ina man no, sa mga listener na to, good things kay anak Laksi Karn sa mga taga kay Yang Wan ko na pwede nga pagpamatid. Ina man kay kay Lini Galiermo Candelario, dibning sa natan sa pamilya Galiermo sa barangay Agbunod, especially kay Mama Lorina, kay Papa Badi, primingid ka pinamati. Salamat idol. Kay Benedicto Solina, dibning shout out. Solina sa Sibalyo Libacaw, aki tatay Muloy, ang kay nanay Emma, basta tanggal kay nanay. Harold Nicole, good evening, shout out last, mga tagantiki sa Manok Tinoslok. Aki naman kay Willy, ha? Kay Willy Gregorio, good evening, shout out lang sa Udyong Altabas, sa clan, ga-request na ako, no? Di tatay, mabuot niya ko ring, ha? Kay Ate Mel doon na, ha? Jean de la Cruz, shout out lang sa mga pamilya, kapulo ni Washington, at La Cruz families, at tatay Bugoy, ang Koldodong, kay Dodong dyan sa pulo. At sa driver sa Boracay, truck driver, labi na gid sa asawa ko, kay Mr. Pogi. Natuga. Maluoy ka. Mr. Pogi. Tinyo tato na inalaya. So yun naton. Sister Pogi Kono TJ De La Cruz. Thank you. Bibilin. Sarot lang. Pamilyan Rady sa Tiago Sonyo. Kay Papa Alan, Nilda, Aladin, ag Analin, Alvin, ag kay Macdo. Nara Macdo. Aha, sa kay Jocel Jr., kay tatay, si nanay. Pamilya sa Birahe, Birahe Dolobel. Sige. Slaughter J, sarot lang. Kay Gato, the following person, namely, Pawa. To Auntie Lord Jean Ramos, Ati Rochelle Tan Transi, at kay Ty Ramos. Shoutout lang sa kasin ko kay Roselyn Dilohas, ay Roselyn Plaza. At siyempre request ko na ima, ano yung request? Mapintas at sa Ubaldo family, at sa manok at tinoslok sa tinoslok ka na din na to na doon nag-jump na abing maluwi ka. Shoutout ko no sa kay Uncle Ining Reluas, Auntie Libby, Tilma, Auntie Liti, kay Auntie Nida, kay Reds Reluas, Nilio Carl Reluas, si Kirel. Sige, hanot na! Tayo Doming! Kamadahan na, Pren Will! Sige po, huwag ito no si Harold Nicorho, sa Manok at Tinoslok family. Sige, banat! Sige, banat!

0: you. Gitami ako, ito na yung gabi. Ako nga ako pare na sa Naloo, kay pare Joseph. Brande, sigura na nga pamilya. Anong bilog nga pamilya, bilog na nga pamilya. Tami ako man, ito na yung gabi. Si Bart, pilayo na sa Dumaguete, New Washington. Tami ako man, ito na yung gabi. Kibano, ano, bilog na pamilya. Sama man nga tiya na sa Puis, New Washington. Si Auntie Lillian, si Uncle Sito nga, ang asawa. Anong bilog na nga pamilya, hindi na. Pinatamyo ko man ito dahil nga gabi. Magkamana man niya sa estansya, among mga tiya, among mga kampot. Arisma pamili, Iban pamili, kamana man sa Tinigaw, Cipriano pamili, Rigibro pamili, Plenario pamili, kamana man ay Mark Sonio, magkano pamilya, magkamyo ko man ito dahil gabi. Naman sa Baltasan, nyo Madalag, pinatamiya ko man, madaling gabi, o pamilya ni Arman Aguirre. Kamana man niya sa Kawilan Liso. Akong kupari nga si Pare Rintor Nabidag, ang asawa si Pare Resila Nabidag. Bilog ng pamilya, pinatamiya ko man, madaling gabi. At sa akong mga nga laki, si Ilbar Estrera. Kamana naman nga pamilya, pinatamiya ko man, madaling gabi. Kamana man na sa Mina Liso, si Jari Fernandez, kami ako matundang gabi. Si Rubin Diasis, nasa si Chupawa, kumantigib. Madayin mong gabi, kinitanan. Kay Tyron Taladro, agranang bilog ng pamilya, kami ako matundang ng gabi. Sa inaman sa kubay niyo, kapilihan, Puroksinko, kabahay, kinitami ako matundang ng gabi. Akong bunso nga, si Mariali, agranang asawa nga si Toyod, agsandaywan na kaunga. Si kabala ba sa ako mang asawa nga una sa kanda nga nga star ay si Milites ay intami ako manit madayad nga gabi kabay nga una ka mas madayad nga paluwasan nga madayad nga kamitangan at sa bilog man nga nga suyo pamilya na sa bahay nga nagpamati sa raya nga nga programa nga ginatami ako man naman madayad nga gabi apirasin nilang sa raya nga programang Todo Kuposo sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Oho, dakang salamat kay Tatay Doming, no? Medayin gabi na kay Sir Arnold Lampago, Sir. Medayin nga hapon na sa gabi na sa may bahing karait leso. Siyempre naman kay Migong Joel Rosillo sa Guba nga nagpagpamati ka tagay-tagay na. Lato G Sausa, shout out kay Mother Marilyn Sausa. Shout out kay Abigail Ann Darwin Sausa, Aldinmar Botanero, Christie Botanero, Dodong Ronquillo, Jordan Sausa. Ipis lang martir nga gugma, ikaw kanta. Thank you. Paibibs, aro nga ratsada. Yes, si Bibs sa guwa. Lato J Sausa, sarot kay Uncle Bernabe, Boy Aquino, Auntie Charlene, Uncle Toning, Auntie Marlene, Auntie Ariel, Sarah Aquino, Roldan, Mia, Irene, kay Chichi, Mikey, Charis, kay Mark Anthony, kay Maris, kuno, kay Vicente, Edlin, kay Maria Subuano, Hanot Edol Doming, sarata kay De Mabilis Bernardino Nelda, kay Roland Rasco, shoutout sa Ipil Batan Aklan, shoutout kay ng Nancy Baltasar, shoutout man kay Auntie Marlene Nipamanasino, Uncle E. Dillon Nipamanasino. Ina kay Edison, no? Migo Edison. Migo Edison na sa Buluwang, ha? Padires. Padasas, gali. Ag sa mga TPL truck driver. Ina man kay Migong Loyal, no? Kay John Paul Andrada, may dahil nga hapon, kimo idol. Shout out kay Buday Victoriano, Nong Sunny, Michelle, kay Lee, kay Jason, kay Marlon, no? Nagpamati, Rilohas, kay Auntie RC Rilohas. Jerisa Reyes, shout out lang kay Jimmy Reyes, nga taga Mena, aha, taga Mina, Birmiga, pinamati kada Domingo sa Barangay Mina, Mina Leso. Kay Anne Marie Nalangan Salina, babati man kay Idrilin Salina iya sa Andagaw habang naga chat sa anang ano byo abang perti aro man namit ron Okay, hello Billy Barrientos, good evening, good PM, De La Cruz family, sa Barrientos family, Salceda, Caliso, Malite. Good evening. Okay. Panat, na Isabel, ano yung tahon mo?
2: Tuburan.
1: Tuburan, patuburaw na tatay, ano ani, tatay unoy ni Mestro, ano, tuba. Sige, halbal-bala na.

0: salamat gid gabo no. Ug sa tanan-tanan nga kapagamati ay good evening lang. Ginatamyaw ko galit na ro akon nga bagay na sa Makato. Kay Marimer na tawag ag ina kay Nonoy Julaylie ag kay Isot Donis family.
1: Ang birahe kuno to, birahe.
0: Ag kay Marie Eden ag kanang grupo nga birahe dugawan group.
1: Birahe
0: kay ag kay Toto Larry Gale ag kay Daphne na good evening. Gusto tanan-tanan nga taga Makatunon.
1: Kanang Nini Balondo good evening no.
0: Ay kay Nini Gale. Oo, kay Nini Balondo Gale ag kay Jovel Balondo good evening gid ina kinyo daywa ag ina kanay Manang Beneranda Dominguez sa Arcan Hillsor kay alo kay Bebe kay Maria Lynn kanday Maya kanday pare paket kay Mariridge kanday Manong Nori gali na nung good evening gid ag sa bilog nga pamilya. Salamat nga po.
1: Okay, thank you so much kay Nanay Sabet ni Mother Sabet sa Matahom nga bahanon. Na kay John Marlow Ricky sa Adult Idol patamiyaw sa mga partner. Ana sa ang partner ng Kapamati Idols Jacqueline Trahi friends Howard Love Ricky. Thanks you I think. Request lang mapintas nga Damgo Idol at kay Rosalie Tamaho Sonyo sarot lang gali sa pamilya ko na sa Baliti sa Tamaho family from Maria Los Sonyo Tamaho in Ganson Hamindan Capiz. Aerole Jan Quatris, shoutout lang kanday Uncle Bibing, Uncle Bubot, JJ, Dongdong Agia, gainom-inom sa Canhel Sor Balite. Son tanan si sino da son? Si Nong Lari. Nong Lari na. Okay, Nong Lar, pasok. Bal-bala na. Ano'y ratsada mo?
2: Organ.
1: Organ Renuel. Pagkara na ang gitara. Para sa organ. Hanots.

0: chong.
1: Ah, ma'am, Lisa, nakilabas ni ko, ma'am.
0: Kilabas pa ako ni ma'am.
1: Ay, ito adlaw na laki mo, ah.
0: Ano ba, suga, nakarapasin ko, nabawang manok. Sinigang manok. Ay, tingin ko sa series tracking, no? May purhari nga 6-wheeler or 10-wheeler at prime mover. Makitaan sa bay City Libitong Estancia. On and managed by Boss Series Ritolin, no? Pwede gusto niya mag... hire, hi, pwede ka mo ka-text do sa 0918451-5869. Good evening sa anak karang mga driver, mga good lovers nga nag-drive anak karang mga trucking. Okay naman sa SGP RTW di karang sa may kilid it City Mall. Anda man sa Giyakon. Thank you man no, sa DNGB Kering, Anong Darwin, ng Marlin Dimo, si Chubay Bayan Dagaw. Sa mga sawang mahugod, gawagid naga papaya man sa pagulikat man sa todo kong puso. Thank you so much, Gid, ng Darwin, agna sa mga baker muna. Agi naman, no, kayo nung doon man sayon sa Maydongon is naman siya, kanang Inday man sayon sa mga Tanky Boys, sa Magtang Makato, Junior Dorot Custodio, Junior Manning Tabuena, Joe Gregorio, ag kay Malu nga gwapo, agi naman kay nung Ernie, Toto Ernie man sayon, kay Bulkit Guwapo, nga nagapamati man, medayad nga hapon. At tingin man sa mga misbikiri, kanang linay ng Cesar Figueroa sa may New Buswang, nga sige masa, sige arangkada, it balikya para hinaga, nga tinapay, ng Elsa Bilyante na, na rin na, ng Lina Gallego, ng Rose, ay nang Nono Binungguan, una, ina maganday Unard, no, nagapamati man, kay Nanti Rabal, no, medayad nga hapon. Kay Mel Jan, kay Josie Candido, kay Gingging, padalhin, no? Kay Joe Paler, na nagpamati man. Thank you so much. Thank you man, no? Kay Engineer Jake Taladro sa Jake's Video Rental. Gusto niyo mag-renta it. Kampiyon ng mga video sa inyo karang okasyon. Pwede ka mo ka-renta una sa kabatangan Makato sa Jake's Video Rental. On and managed by Engineer Jake Taladro. Ag may adama karang lamisa ag bangko, no? Mag-amang Lord Styron Taladro. Ag may adama karang mga lamisa o bangko sa uman, no? Pwede ka mong ka-text sa 0920-89-13748. Ag gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa. At doon ka muna sa Katkat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Sa Giyapon, no, gusto nyo magpahit mga gahit doon, mga bungot nyo na. Ito ka muna sa Katkat ag Lawrence Barbershop. At thank you man, no, kami ko Gary Alvarado, atong barbirong nagwapo sa may tuting Ray Street. Nagpagwapo ka doon every kita magpabuhog. Naman sa Mitch W. President, no, kay Ma'am Melanie Estoban, sana nga asawa. Sige. Dasuntan, sino ang masunod? Sa likod natin sa uman, kapamatikin sa todo kong puso, sa istansya, Grahe Idol Bet, Marilos Tamaho, Sonyo, salat lang gali sa pamilya ko, sa Baliti, Tamaho, at Tamaho, Tamayo, na no, matang mga Tamaho, tayo mong karaman. Paano tayo mata mo, God, malabo, utana, magul, eto na, be. in Ganso namin Dan Capis, Rolly Jan Quatris, salat lang kay Uncle Bibing, Uncle Bibing, kay Uncle Bubot, JJ, dong, ag-iya sa kainom-inom it sa Arcangel, Sir Baliti. Sige, Roxy, Sion, Villarreal, sarot lang sa MDR mo, Batan, kay J. Oro, Albert Parohinog, Irito Bautista, Tami Munahan, Ayasanda, Gasubaybay sa Komposo, taga kada Domingo. Thank you, gida, sa mga taga... MDRRMO Batan, ato mga amigo na, ha? May mga ano ka muna, pili ka mong katawag na sa nakarang hotline, no, sa MDRRMO Batan. Ilabas ta Idol Bell, ba? Tingnan sa ba? Ay, Wood Sticker, ba? Ang amigo nga si Woody, paring Woody, kamo mag-pasticker, ha? Ito ka muna sa may Feliciano Baliti, sa tubang it, iskoylahan, no, sa Wood Sticker, itong amigo nga si paring Woody, no? Todo kong puso, good evening, kung nasa na. Kanamiton, imo mag-design da. Tamura ako niya sa printing. Aroon niya, J. Brothers. Dali ang tayo logoy. Quiet Anay. Liomar Bilyasan, good evening, Idol. Shout out sa bagay in Kasitan, Dibakaw, Aklan. Okay. Rose Ninulya, good evening, Idol. Sige, Eric Jan Rosales, shout out lang. Paring Bongbong, una sa Kaliso, nagainom-inom. Gin. Ba, blistaran, good evening. Sir Lobel, 18, sa Taharan Family sa Kabatangan, Makato. Good evening sa mga taga Taharan, tayo po Taharan ng, sino pa gani? Aha, mga Taharan Family na, no? Nagpamatikit ka ton, sinang Madeline Taharan, mga ikbata nga rin. Aklan, happy birthday kay Konsehal Lorelyn Tambong. Happy birthday, Konsehal!
2: Happy birthday!
0: It Kabatanga Makato! Sana mabusog mo kami.
2: Happy birthday!
0: Good evening po, sir. Halos kay De La Cruz Janiro pag message na. Thank you so much, ha, amigo. Sige, balbal. Talagoy, bugoy.
3: Bugoy. Parang itlay, kaday manu ito sa ano, Arawasa.
0: Oh, kanang merehan yan na sarayon sa mga Vista family.
3: Andoy.
0: Na, pamatikit sa. Sige, balbala.

day sa inyo. Kun ka mo ang mag-love you, pili aman inday ang bugoy, kampiyon sa karinyo. Ang bugoy

0: Parang hindi to kanday Manoy kay Andoy ako mga guban ko nina sa ano Roa City ah.
1: Med ayon ng oh.
0: Labi na kayo tanan-tanan.
1: Labi ko ganito eh, logoy. Pirmi ka lang in day, ginapa ong tal.
0: Hindi rin. Kalain mo na.
1: Awa, kala.
0: Paong tatba, may kwan doon? Utang?
1: Oo, oh, okay ka, ungon. Oh. Sige.
0: Sa konyo, sa konyo mga amigo na.
1: Sige ma, amigo.
0: Oo.
1: Okay, okay na.
0: Kanday, konyo leo na.
1: Oh.
0: LD, kay Gaga, una sa handa daw eh. Ramumog.
1: So okay, get?
0: Oo.
1: Burrito. Burrito ko po, so.
0: Gaga, at si... Si...
1: LD, man.
0: Bukon.
1: Si, awa.
0: Jewel. Si Milot, at si Joseph.
1: Okay. Thank you so much. Why na?
0: Sige.
1: Ayos na ang microphone kayo nag-feedback na. Good evening kay Nancy Paolo, Paolo Malakad. Good evening, watching here in Katiklan Public Market. Sadat lang sa aking customer. It okay. Okay. Sana madahog. Sige, okay. Tig-kinsi, tig-bainti na lang. Maloy ka. Barato na. Makaayo ka pa. Hello, mga sir. Good evening. Ang galeng. Ang galing namin. J. Dalmasio, no? Jody Dalmasio, shoutout na sir, ha? Good evening kayo mo. Sige ba na, Trinuel, balbala. Ano yung ratsada?
2: Mabugnaw.
1: Mabugnaw.

0: sangit pamilya no kay nung dilon kanung boy nas mo magiban pamilya kay pre Nonoy Carmen Joy na sa Tiniga o kay Solida pamilya no kay Amalia Cinto at kay Nonoy Galino kay Jimmy paring Jimmy Galiermos na sa Bunod Medan Capiz
1: bawa
0: kay Toto Art Miray kay pre Halid Tomas kay nang Inday kay pre Ilin Tabara kay Nonoy Ambito kay Royal Aileen Patron kay pre Buboy sa Baljero kay nung Inday Romy Apilanario kay pre Carding Inohalis nung Johnny Fernandez kay sa mga nasa lesson, kay Ray Lucero, kay Richard Aplenario, nas Mubo, kay Arthur Imok Fernandez, Monique Gayon, kay Johnny Bertonio, kay Pri Ibong, may kapagiro yun, kay Tagimuro Pambilino, kay Joey Blinda, kay Pri, kay Pri Jumer Constantino, pamili, agna kay Pri Elmar Nabara, at makatumang, kay Giovanni Balbino, no, Sarapio
2: Sobiaga,
0: kay Edwin Balbino, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando de Felix, no, na si Kedunalin, nasa Bacau Martino.
2: So,
0: na sa banay-banay no sa mga De Felix pamilya no kay Aying Marlene kay nasa tanan lang una
2: sa tanan overall
0: sa ambit no
2: overall mga igbata
0: ang nasa Lakaw no kanday ang Colnestor kanday nining no te Bernal te Terseng kay kanday kanuna Edgar no kanday Rosa kanday nung Dani una kanday Ronald una nasa tanan lang una kay Chichi Arieta no.
2: Oh, nice voice ko na yung mga kanta ng
0: Belo. Ambo mong sayapan.
2: Idol na ikaw.
0: Thank you.
2: Ay, Ramboso nyo, tatlong puyakpaki mo. Galing naman, sir. Magkumpuso. Aling kay... Okay, up rin well lang. Kay Judy Dalmasio, no? Ang galing mo raw. Kay Edgar Taborda. No? Abot ninyo karang... Ano, tayawan kay Pero Noelo. Wah, joke lang. Ah, nagapalakpak ha, para kanya. Sige. Ay, yun yung hotel ko eh.
3: Gina, tamay ako galit bayad. Ayad niya ang gabi na kay,
2: Sino?
3: Dongdong kay Ikang sa Malinaw.
2: Na.
3: Kay Kabuding, anang cute-cute nga o nga.
2: Aba,
3: salamat, okay. Jetsa.
2: Ina, kay shoutout kay Papang Buryong ha.
3: Sa imong mga ginikanan na.
2: Sige. Papang Buryong, shoutout na sa pihak na. Dahil nga gabi na pa nga, ano, imong panyapon da, nakatigang na ikaw. kay Richie Navales, no? Archie, Richie Navales. Hello po, good evening sa tanan. Shout out sa bagay sa ang asawa kay Boyet. At sa mga unga ko sa ka-birthday, it dayang bugan kay Kayla.
4: Happy birthday!
2: Kami iya sa barangay Kasitan, Libakaw. Thank you po. Sige. Okay na, Timel, ang imong ratsada. Edgar Taburda, babati sa Ibao Leso kay Timel Tatrangkinya. Gabi na mati kita. Tatrangkinya. Kada Domingo, thank you. Sige, thank you so much, man. Balbal, Timel!

0: Nun kai swerte namu.
1: Ana kai antintay no, swerte o nasa
2: swerte.
1: Naman siya kay nung Elmer kay nung Salde ag sa tanan nga mga unga nanti nga inday kay Ronsel. Ag saan nga mama kay nagawad myself pamatian chan niya na sa B-Boys Lito tan.
3: Eh na si paring Ronsel ha, may dahil niya po na tao kung mauno na hugom kay yung Lito nga ron na nakipatik ako. Sa tatang kaya pang buryong nag shout out na sa piyako, pagkulis na pang buryong maki-IKI, anong mga moves, yung mga pamatay moves. Ay naman kay di na kita kay naman maluoy ka kay Jinky Edgar Taburda, pabati niya sa Ibolay. So Jinky Pilayo, may dahil nga hapon no? Sa Javier, Jaime Javier na pinamati kita kuno imaw. Hello, good evening sa atin lang sa bagay sa Kasitan Libakaw, sa mga taga Kasitan. Good evening Aklan, sa asawa ko kay Boyet at sa ang mga unga nga birthday sa Dayang Bugan. Sa kay Kisel at kay Kiso. Thank you idol, kapamati kita kada Domingo. Martir ko no, request babes ha, silipat ka. Jolie Magarso, mag-greet man na idol, Pamil Victoriano sa Pinamukan. Kay Richie Navales, kay Jinky Pilayo sa Datlan, kay Jaime at kay Mirian sa Dangkalan, kay Pinamati Imaw. Jolie Magarso, may daid nga papamati sa Pamil Magarso, una sa Bagto Leso, may daid nga pagpamati kay Papa George Magarso. Kay Auntie Marilyn Tulos, shout out gid kimo. Yoli Magarso, sarot lang kay Mama Edin Tagli Tagala. Kay Nong Sami ga pinamati man sanda kay bahan si Uncle Lando nga gatagay tanduay. Sige. Okay na babes ang Martir.
4: Okay.
3: Para sa nag-request it Martira. Balbala babes.

Yeah.

0: Salamat. Ito sa mga martyr, no? Sa nag-request, sa kay Claire, ha? Para git ka. Sa mga nag... Sa mga martyr, no? Mga pa-martyr, gito na saan ang mga asawa, ray. Dayon na lang. Thank you, git.
1: Layang, babes, si pa. Ba mong martyr, ray? Paano kung imong bibig nga ron ay mag-doble o tar...
0: Ay, nanuot, ano? Doble, baba, utara, dikara, agdikara, ano, doble, baba.
1: Kasi kung kawil-wil o tayo bibig mo, matinir ka pa kakot.
0: Ha? Pero ay, martir gani, kaya ay, sa hirap at ginhawa.
1: Ay, bato na, ay, mga na. Judo, oh. Ag, ano, mga taekwondo.
0: Ay, patuhugon tapat ng judo.
1: Hindi, pero no, wala. Abugta ko, mga, utan na mo to si Spio ay.
0: Naging daywot, iba ba?
1: Pukon, ay mga matay, naman nung hinalin tayo updo sa mata mo.
0: Ang hawa ka tingin mo, no? Awa, mamanag, hamat iya, tagal hilipong ka ting.
1: At bunday kita pa rin, Noel. Kung basi, baga, dagat kinatog, hiortdan ka.
0: Matanda.
1: Kaya yung magkatog ka mo, butang ka mo it.
0: Kumuhob ka, gid.
1: O, kumuhob ka. Agdik kaya, ay butang ka, may isot nga ron nga, ano, pero Noel, ato yung. O, tag medyo, o, kandaduhan mo, ay delikado. Galing ba si may abridor man imaw?
0: Ayun, may sander ba ka?
1: Sander ako okay.
0: Sander tapos.
1: Maluoy ka.
0: Sige, salamat, Gid. May tawag ka.
1: Aha, kay Ubit Ranigo, good evening. Anay, may pagali hauna. Dr. Hauna kay Ina ho. Araho kay Jubilin Vidal, good evening. Watching from Barangay Nabitas, Numansya. Ginaman kay RG Dos Tres. Good evening, shoutout lang sa family Baladon. Nga nagpamati gid mga Baladon family. Thank you so much inyo mga lords. Aha, ina sa Hamindan Capiz, no. Baladon ag agunod Hamindan Capiz. Ang kabata may halin kay RD Baladon from Haniway, Iloilo. Oh, sige. Kay George Magarso, advance happy birthday gali. Kay Mama Lily Magarso sa September to, ha?
2: Happy birthday!
1: At ito, 21, maluoy ka. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
1: Nanay Lily, ha? We love you, Mama. Alin kay Jorly Magarso. Eh, wait na, amigo, sa 21. Si may inubaran ka na. Lipat ka sa ako na. kay Ubit Ranigo, good evening. Shoutout lang sa unga o kay Erica. Una sa Rizal Navas, no, nga naga-lantog in sa live sa Harana. Tingin sa mas. Sarot lang watching in MCU Manila Kampyon nga Radyo Todo. Thank you so much, ha, Kampoy Ruben. Lodge, thank you. Bisan Master Basta. Aha, kay Nilia Di Pedro, Di Jose Di Pedro. Bisan Master Basta. Gasukol. Rod, ana. Sugaya ang ro, ano, tugaya kang Roy Nomok. Paumangit, kawa sa likod. Mayra, din na to. Mayna, ano ra? Mayna Idorot. Mayna. Mayna Idorot. Mayroon gabi, idol. Nami, kita imo kong puso. Nami ko naman kong puso nyo. Alvin Somandi. Good evening sa Gold Game Farm sa Makato. Gapa Ilaw, ano? Gapa Ilaw Sands Itmanok. Sige ah. Good evening na ha sa Gold Game Farm. Lagi naman kay Toto Paiba Genesis. Good evening, idol. Patamayo man lang sa Paiba Family sa Talon, Altabas, Aklan. Sityo, Hinugdan. Ano? Inugogan gidman. Salamat idol. Kay Chris Flaviano, sarot lang from Batang, request lang si Dalon sa kayang alawa. Nakanta ko kay Ina idol ha. Aha, late tune in ka. Aha, sige. Dinaton nga mga ratsada pero Noel. Aha. Malinong siguro ah, para kinyo ah. Malinong ang kagabihon kay balaan mo nga subong ay nag-ulan-ulan kag malinong ang panahon. Di man namin magpainit-init, Renuel. Magpainit-init. Inom kape, no? Kape kag tumulog. Sa tatat kay Muni, no? Halin ka, ikapod ko na si Lonisa Inaudito. Halin kay Jolie Magarso. Kay Muni, some Sombilon, no? Crispino, good evening. God bless sa tanan. Nagina kay nanay Flor Crispino sa Ibaw Leso. Madain nga hapon. Gabi. Nang girly Antor, shout out.

0: Gino o Ahino, taga-Tigayon, siyempre kay amigo Gerald Tricampoman, kay Chris Dong, no, Chris Galias, madayad niya hapon. Aga siyempre naman, no, kay Girly Antor, ng Girly, good evening, shout out lang, sorry, medyo late. Shout out lang sa akong tate Ruben, nanay Kunting, Gregorio, kapamatay kita, permi sa akong Auntie Liti, Uncle Joseph, Sarabia, sa Feliciano Baliti, sa Antor Family, Gabriel Family, bang! Igoon kat Barrel kara. Antor, Girly. Ang siyempre naman, no, kay Sang Manghod, no? Yan na to. Sang Manghod, no, kay Rapi, Gregorio, Leonisa, Ponsi, et Malayaklan, Sang Daywa ka, Apo, si Nerea Antor, Liam Harris, Barrel, from Mama Girly, et de Felix Carillo, Linabo Norte. Sige, ma-request ko, no? Et, idalom sa kahoy, kanta kong kina, let mo abe. Galing magkasa sa daot lang kay Nilo Rio Daba. Galing sa daot lang man sa Galinagtok. Get ako noro radio. Aba, perte gagtok. maganda kapala na kompuso Idol Judel. Kita mo, nabilan mo pa. Bit Jero Elman. okay na sana eh. Ayun lang sila. Galing magkasa sa daot lang kay Sheila Rocky. Sakita sa pinamukaan sa tatlang kana. Evelyn Ambrosio, good evening sa tatlang. Una sa Morales Baliti, isang mag sa mga Ambrosio family. Sige, good evening. Sige, Banat. Tay Doming, meron sa ka pa para marumbanay na kami after siya. Aga, makihamba lang to ang kuring ha. Request ay kay Ate Mel. Sige, balbalan, Sir Noel. Anotin mo na. Kay City, La City, imedyan ha. Balbal.
1: Inday ng buhay ko.
0: Inday ng... Ay, request kayo naman, Murchan, no? Masi kung kaya, Van Murchan? O, harun lang ko noon. Pero, well, tira. Request man, taga-kapilihan na, ha?

0: Isa pa.
1: Isa pa.
0: Isa pa.
1: Isa pa again.
0: Isa pa ang tsansa indah. Rungin yuk ka.
1: Tuna na bandan, shout out sa taga-sugnod.

0: Pantai Dobe.
1: Kami aku ikna berada di Gebiru. Negeri kuis raya ngarang kantang rai. Tapi aku berada di Gebiru karena biru ke pemilia. Kami yang orang yang berada di pengeluar tu orang berada di kentangan. Hati di sini orang sedaya ngarang program atau turut kumpul sedaya turut
0: kayu. Kami bingung. Sila Rocky sakita. Gali bagara sa Luis kagit. Gali pinamati. Dia sakita pemilia. Sa kapain kay Tatay Dudoy, ano, kapalin o kapain? kay Rizel Ambrosio, shoutout lang po sa taga Morales, Balipi, Aquaria, Agrovis, Ambrosio family. Good evening, ha? Sa mga kay Rizel Ambrosio, shoutout lang sa taga Morales, Balipi, Aquaria, Agrovis, Ambrosio, Palangga, Elizabeth, para Ratsada. Sa live lang, ako Matias, ano, Matias, Matias, wa, man sa radyo, kani. Sinsya lang yun ha, kay brand out ang aton nga transmitter. Aiza C, request lang uhaw sa pagpalangga. Pero shoutout lang sa watching from Bulacan. Juni Kawaling, kay Hanalin Plabiano. No? Shoutout lang sa Plabiano family. Sheila Rocky Sakita, shoutout lang sa Sakita family sa Pinamukan. Iya sa Bagto, Rocky family. Agiyaman sa pamilya ko, kapin, gid kay Nanay Norma. Dilabiga Cloudy, good evening. Sige, balbal, balangga, naisabit. Marong bahanay na kita, paham nyo sa guwa, ang aton nga mga singer, mo singer. Aha, ang kuring ko no, request man, ha, Timel.

Zoe da request che è nato la Zoe Hanot. Ma è le qua, tu la Zoe da.

0: pangalan lang. Thank you so much. Kaya itong nga, Griffin.
1: Darling, I'm sorry.
0: Aha, nang BJ.
1: Ay,
0: magaling pa
1: siya sa dikwando.

na lang. Pero kung sa checks, basta may dim ko lang.

Ako nga pala katon sa tungan sang dala noon. Ako may nasugata, babaeng sexy ho.

0: Jojo bersepara Radio Jojo Sonic Sunday dan teman kita Kondo Minggu Abu Meheran Bawa beda si kados kita Serapun selamat Sinolo pun semua Bagum poso mentani aku geling tapos na gali Hai, good evening kay Liaira Tabordal. No, good evening sa lang ha, sa Tabordal family. Yes ha, mantigib makato ba? Kasi manuan ni Ate Mel ha, sa mantigib. Kay Willan Kuali sa lang, tamiyo lang kami iya sa Bungaw, Boracay. Na. May una pa doy, hambal ni Ronel Rossi. No, good evening na ha, nakiatong no, shout out lang sa pinamukan. Lagi naman kay amigo... nung ano na nung binji no sa pinamukan nga naga sige ano taga bana sige tilang Jan Torres no sa datman ni na good evening nakita nan ang sa tanan no thank you so much gid no sa aton karang sponsor no sa series tracking kay boss series dito lang thank you so much gid boss ang thank you man no ina kay D&G Bikiri kanong Darwin ng Marlin Limo thank you so much thank you man no sa Bamis Bikiri nang lini ng Cesar, thank you so much. Thank you so much mga ng Dudoy Mansayon sa Dongon S, ng Inday Mansayon. Aga sa mga tanky boys naton, thank you so much. Sige, thank you man, no, ina sa may atong karang amigo man sa Jix Video Care Rental, no, kay Engineer Jake Taladro, kay siyempre ina man kay Lord Styron Taladro, ag ina man sa Katkat Aglores Barbershop. No? Kay amigo Garel Brado, itong barbiro nga gwapo, thank you so much, kid. Uwang tatura sa aton nga pag-aratsada sa next Sunday man kita magkililita same time, same station. Maging partner ni Carl Mark Hill Robiso alias Ding Dong. Ako naman si Katodo Lobel Quarry iti ng Radyo Todo ang kaibigan.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawan.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

0: sa ating hangganan. Ikaw ba?
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

todo. Rancho todo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao. Panuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Dinig mo sa kanya mga balita.
0: Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes.
1: Bulitan tawa.
0: September City.
1: Dito ang araw ko pagdito siya naririnig.
0: September 7 na September 7 ha.
1: Di kanya titigilan.
0: Dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw ita Lunes. Para sa bugan ita September. Makaron nga dagon nga 2026. Matsakan ugang no. Naka pitong adlaw gon kita. Pitong adlaw gon ro aton nga konsumo sa bugan ita September. Ay rubugan nga ra ita September may hastagamang 30 dias. Ay ro pagsugod kubugan it October ay Webes nga adlaw. Ang mga katuto Webes nga adlaw haro pagsugod ita madason nga bugan unang pizza sa bugan ita October. Pero mahaba-haba pa man ha. September 7 pa yung man kita makaroon. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot sa aton nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters. Ita programang Todo Birada. Nga motion kamo.
1: Di ka makapagsalita.
0: Boksiyon do inyo karang nga mga monitor.
1: Patay-patay lang sa kanya.
0: Mapa online.
1: Susigil mo na.
0: Mapa TV.
1: At ayun na mag-viral ka pa dyan.
0: Mga hindu na pagin siguro maayos. Noro aton nga transmitter.
1: Saan masanan dyan si Idol. Sika-sika pagbaba.
0: Ay nagkatugog.
1: Inupuna ipagtatanggol.
0: Sa hindi pa masairan nga dahilan. Wala muna tayong radyo ngayon. Wala muna tayo sa ere ng 88.5 FM. Sa TV lang anay kita ron. Ag sa Facebook Live. Sa TikTok. Sa YouTube mga katudo. Una lang anay kita ah, mga katudo. Ay uwa pa kita makabalik sa radyo. Okay pa kahapon. Pero kabi gulpi ka tayo mao nga naduga. So may sangkiri malang nga mga technical adjustment. Noro aton yung mga eksperto nga mga technical people. It radyo todo mga katudo. So sa uman ha, sa TV lang anay kita. Sa Paradise Cable, Kalibo Cable, Aklan Cable. Aga siyempre sa aton nga online. Online live broadcast via Facebook Live. Ay nagagupok-gupok man do aton karang signal. Nagagupok-gupok man. Aro aton nga boses. Nagagupok-gupok man do mga balita it aton nga mga katodo patrol reporter. So ginatamyaw ko anay itamayad-ayad nga agahon haro mga taga temporary public market. Ina sa may San Lorenzo Drive.
1: Magsalita
0: una man sa may Julianas Market ha, kay Mami Perle nagasigabong man kuno kita. Aga siyempre iyaman sa may Kalibo Shopping Center sa may area ita Sila Serna ha, good morning from Purok 1 to Purok 13. Good morning man sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Kali Rizal ha. Ina sa istaka hasta sa ubos. Maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Sa mga taga Old Buswang, New Buswang. Agkaman naman sa mga taga Andagaw. una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega ha? Sa pamilya Vega nga naga-monitor man katon makaron. Si Ninyo rotag ana it Uncle Bro ang coffee shop ng bayan. Naron sa may kilid mismo it Asia Pacific Medical Center mga katudo. Kilid ha, bukonta it Atubang ha. Ay base mag-Ilinosoy ka mo sa Atubang ang hindi nyo makita ro Uncle Bro. Iyatay mo sa kilid it Asia Pacific. Good morning man kay Kapitan Juliet Melgarijo. Ita bagong andagaw nga uwa man nagabugaw nagapinamati gid sa aton karang programa. Good morning man sa mga taga barangay Puok. Sa mga taga barangay Kaano. Sa mga taga barangay Naluok no especially sa Naluok housing. Agka man naman sa mga taga barangay Briones. Una sa Briones housing nga nagagupok-upok man do aton karang signal. Good morning man sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo ha. Gabi yung gid una kay Kagawad Inday ha, nga nag-monitor man katon adlaw-adlaw. Ay ginabili na gid permi nga tamyawa man na idol.
2: Seryosong usapan.
0: Pero ako niya mga pinalangga nga mga constituent magalin sa sityo baybay. Paagto sa Pudlon, paagto sa Tabok, Takas, sa may Altamar, sa may Pangpang Village, at sa Sintro Proper. Good morning, Aneron, kanday Mr. and Mrs. Amalia de la Cruz Subiaga ang kainong muli ha, nga nag-monitor man makaroon. Una sa Amalia Store at sa MGMC Gas Station. Kay nung Merlin ag kay nang Julien ha sa pamilya Rilo nagapakatin-katin yon samtang nagapamati una ron sa tambayan ng bayan. Kay nung Dolpo Morado ha maayad-ayad gid niya agahon. Kay nung Daniel Daning ha inatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga, siyempre banwa, ginatamyaw ko man, itamaayad-ayad nga gahon do mga taga-barangay Tambak, New Washington. Pero mga taga-barangay Mabilo, New Washington, ha, especially sa Pamilya Ferrer, kay Paring Michael, aguna sa Team Pilok, nga nagsisyon nyo man kabi eh. Absent si Idol. Pero abo man sanda may kurom man gihapon. Pero ginaoy kita ko atong trip to Antigua. Pero sulit man ah. Wa man mabat jagirong gaoy. Ay suma bumabad kita sa magamig nga tubi nga nagailig halin sa busay. Ah, grabe ro akong babad ba bilang oras. Ay ro gamig ha? Ay running water ibaw nakaka-relax mga katuto. Nakaduga ita kagaoy ha. At nakaduga ita kasakit ko imo karangagawas. Salamat gid sa pamilya Geraldo ha. At kama naman sa pamilya Junela. Una kay Dadang Lils Junela ha. Thank you gid sa breakfast kahapon. Sa pailabas to sa bukid. Kay Rosana Junela Geraldo and the family. So thank you gid ha sa manami nga pailabas. Ayawat yaga si Marwan ag si Papang Raul kugansa nga tong kabubaho. Pero bangod abilidad dan hiwa kita at mahimo ro sapat ron. Hatok mo ag hadumo kita na nang dayo. Inano ro na tabo. Inadobo ay maron. Lotong bundok ro anang inabot. Ay pinagauyan na parudaywat yaga. Ulitan tawanan di mawawala di ko pito. Kami tagali mako nagakaon ang nagahilay-hilay sa bukid no. Ay kanamit dudapya itangin. ay ruhangin ay preska nga magamighaman ay siyempre abong kahoy sa palibot kaya naka-relax kita bisan papaalin ay nakapaligos kita sa tubi nga nagahalin sa bukal aga salamat man sa pamilya Lakaw ha sa merienda kahapon pag uli yun itapon sama nami nga lumi pag may magamig pakunta o galing hiwaon kita turas eh inalibaran ta habang ko next time lang. Good morning ha sa pamilya Lakaw ina sa Ibayaklan. Aga siyempre good morning man sa pamilya Bilyami. Pamilya Bantigi ina sa may barangay Arcangel Sur. Ha sa may Banwa Karaita Balete. Kay Toto Roger Lucero Nagalis nga permigid nga nagapamati katon good morning. Aga siyempre good morning man ha kay nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Sa mag-asawang Rotolo ha una sa Minaleso ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Kay Nung Roy Buntogon ha ina sa temporary public market kay Joe White kay Mami Jo kay Jo Malapad ina sa Puok kay Rosie M. Isok kay Noel Taay Batiles ha kay Kagawad Michael Villanueva Solina kay Arcili Arellano kay Oliver Oliveros kay Rosalie Harkeyo Martinez ha kay Jopel Carpio nga nagamonitor kay Maricel Bumbaya kay Karin Mayor kay Karin Amara kay Aljon Francisco ina sa Pampango LA Liba Kawaklan kama naman sa akon nga batchmate no kay Jacinto Torate kay Juanito Vidal ha kay Nungbong Chavez kay Nangkudi Chavez ha nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Inchikon nga Aklanon aba ayos tara Inchikon nga Aklanon eh Inchik na Aklanon pa. Good morning kay Marilyn Sacarias Igat kay Mariano Salazar kay Jocelyn Tugna Basilio ha kay Sonia Di Tomas nga nagamonitor man makaroon ag happy happy Monday kuno. Pagka siyempre sa kabilugan itaton karang pagwarang-warang sa aton niya pagpangalagad pagaibahan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters nga kaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility area of coverage para lamang mangagap it mga preska dayag ko ang nagapanguna nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang pagamatina. Standby ka mo ha sa mga balitang pulis. Igabasyada ro ni katodong Rolly Boy Herrera ag ni katodong Rinald Banjola. Pero mga update mata it mga biktima it mga insidente-aksidente nga mga gimpagsaka sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras igabasyada mataro ni katodong John Cabicilla ag patero aton nga todo bantay presyo todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton karang temporary public market igabasyada ro ni katodong John Cabicilla aga sempre standby man sa report ita pag-asa ay i-check na tondo nga pag-asa weather station sa Quezon City dito sa central office kung ano ro dagagan itapanyempo naton makaroon ayara maasaw-asaw maugan-ugan no kahapon no mayadyangani makaroon nga aga-aga nga ray tumilha imaw mga katoto wa kitat na batyagan nga nagaigo sa aton nga alipudwan. So standby sa aton nga pag-asa weather station sa Quezon City pinagi sa aton karang nga mga weather specialist mga katoto. Abo nga mga tawo ag some other politician pero naga pinangutana katon mga katudo. Naga pinangutana ha. Ag abo man do nagahambal nga Noel or no election sa barangay ag sangguni ang kabataan mga katudo. But kon sa estado't ana it komelek wa patasanda naga tao ita period or the end sa istorya ita barangay ag sangguni ang kabataan election haman. Ay, uwa pat layi, mga katudo. Uwa pa, it may pinorward kanda nga firmado it atong pinalangga nga presidente. Kasi Ferdinand Marcos, mga katudo. Ah, si Bongbong Marcos, uwa pat pinirmahan. Gani, kung aton niya pag-aanalisahon, mga katudo. Basta nga uwa pa, it may hapirmahan. Pero schedule sa November 2 ay una tagihapon doon. So ginatawag naton nga calendar of activities para sa barangay ang sangguni ang kabataan election ay una pata intact. Uwa pata may pagbag-o. Ah, mga katuto. Pero mga incumbent makaroon, relax, relax. Pero mga bagong aspirante ang nagasakar ay todo kayod. Ani kon aton nga analisahon, magastos duraya nga mga aspirante, no? Ikumpara sa mga incumbent. Ayro mga incumbent, matugotaway, nag-relax-relax lang. Bukon it magastos sa andang part, eh, siyempre incumbent sa day. Pero sa rayang mga bago nga mga aspirante na gustong magdagagan it kapitan kagawad, ang SK chairman, ang SK kagawad, ay doyon taron. Hindi sana pwede makarelax. Ah, kayod. Ay maura abiron mga katudo, maura abiron dali yang ay aton nya pagistoryahan ita madali yang mga katudo, no, para sa information itanan para sa information it kadagayaan mga katudo, no, raya hay may kang tanan sa gina monitor ag ginasundan it aton karanga mga kaigmang uran.

0: may mabaho abing development sa barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon ang mga katutok. Road development from 3 years to 5 years. Diba ka? Pagawigon ang obrahon nga limang dagon. Road termino it barangay agsanggo ni ang kabataan officials mga katutok. Pero nakasayod man kita mga katudo, di ba? Nga sa House of Representative ay andagon nga inaprubahan sa second reading rong House Bill 10971. Kung nagtaliwan nga September 2. Kahit dayang dagon nga 2026. Agroraya nga rang House Bill ay magiging 5 years wrong term it barangay agsanggo ni ang kabataan. Ag di karaman sa House Bill nga ra bagahalinon wrong barangay agsanggo ni ang kabataan election sa Nobyembre 2028. Ag rumatabo ka ra every 5 years yun dong eleksyon. Kuha nyo mga katudo sa Senado mata sa version it Senado inaprubahan sa committee level wrong Senate Bill 2387 nga kaparehas man doon ang plano nga obrahon man nga 5 years aro barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon ag sa 2028 man wrong eleksyon mga katudo. Pero remember mga katudo nga bukon paraya tanan it final sa Kongreso ag sa Senado. Hindi pa po ito final sa Senate plenary pagyang man gihapon. Aghara pa. Tunga paro pananawan. Ita Senado kung pagapadayunon rong Nobyembre to 2026 barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon o baga ay paghahalinon sa 2028 bukon i 2026 mga katudo. Pero sambilog sa mga veterano si Senador Tito Soto ay nagpahayag man itana karanga reservation. May kina may kahilabtanan sa postponement. Ag sa karapatan kuno it mga butante nga pumili it mga bagong opisyal sa barangay. May una man nga pagkaiba wrong house ag Senate version sa term limit it barangay official to consecutive term sa House ag 3 consecutive term sa Senate committee version mga katudo. So daya paro mga pag-resolbahon ay roanat ana it Kongreso ay daywagat ah so a total of 10 years so anat ana it Senado ay 3 consecutive term kung baga mga 15 anyos ah grabe ta kung madayon no kung madayon taro tatlo 15 anyos. Patat problema sa barangay kana kon mag 15 anyos. Do problema at ana naton. Sa sanggo ni ang kabataan. Ay kon si sanggo ni ang kabataan. Ay abuton ana imo it 40 anyos. Bago matapos do ana karanga term. Ah mga katudo it aton nga SK. Ngani sa makaron. Propose 5 years term for barangay ag sangguni ang kabataan. Propose 2028 next barangay ag sangguni ang kabataan election. Wrong house approve on second reading. Senate under plenary pa for interpellation. Divided ang senador. Ang senado. Term limit provision. House and Senate version differ mga katuto ha. Agbukon pa itbatas bukon patlayi. Hindi pa officially cancel ang November 2, 2026 barangay sangguni ang kabataan election. Pero until nga magiging layigon o panukalang 5 years term extension sa November 2, 2026 barangay sangguni ang kabataan election mga katuto ay doyon patagihapon do sa kasalukuyang schedule at eleksyon mga katudo kasi wala pang batas. May nagahugat-hugat sa kuan eh. November 14. November 14. Ginahugat-hugat. Ay base ko no may final decision yon do Kongreso Agro House of Representatives. Narayang istorya it barangay ang sangguni ang kabataan election. Pero dali iyang ay nagasugosin niya siyon. Si Katudong Alcesar de Aurelio ruaton karanga weather specialist ha, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report. Report. Dayawa ka mga bagyo nga to, wagon, tunawon. Pero may LPA at may hanging habagat pa mga katudo. Radyo Todo Live Report. Report. Check kanin natin si Katudong Alcesar de Aurelio direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Katudong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga. Mababang pasalidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong international Ning Koban o si dating bagyong Pilandok. Kasalukuyan, nasa layong itong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay pinapalakas ang habagat kaya nakakapekta pa rin ang habagat sa Luzon at sa Visayas. Bukas at sa Miyerkules, inaasang pa rin na makakapekto ang habagat dito pa rin sa Luzon at sa Visayas. Sa lagay ng panahon, pamisa-misang pag-ulan ang inaasahan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, ganun din sa Batangas at sa Occidental Mindoro. Habang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, sa lalabing bahagi ng Central Luzon, sa lalabing bahagi ng Calabarzon, at sa lalabing bahagi ng Mimaropa. Sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather o may time pa na masisilayan si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin na mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dako naman tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Antique. Habang sa lalawing bahagi ng Kabisayaan, ganyan din sa buong Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasamang isolated ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon, inaasahan tayong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ito ay sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan din na malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan din na malalakas o matinding pag-ulan mostly dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar nito ay sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Antique. Kaya sa makabubayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging handa dahil dyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na po sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Walang giliwanin ngayong araw o wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala po sa ating mga kababayan na papalaod sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat, lalo na naman sa mga karagatan po sa Luzon. Ang araw sa sikat sa ganap pong 5:44 ng umaga, sunset sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa PAGASA. Maraming pong salamat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay Katudong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada!
0: Berrada! Good morning, Anay, ha? Kay Chely Timporasa, kay Richard Dumagtoy, kay Mami Chato, no? Mami Chat, nga nagatabid man katon makaroon, no? Kay Rodilio Castillo, kay Angie Torres, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalaga.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Nang ginahugat-hugat naton si Katudong John Cabisilla sa anak ka nga hospital report. Ag sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Haraan ay kita sa aton karang nagapanguna nga mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Haraan ay kita sa aton nagapanguna nga mga headline, mga katodo.
2: Todo Berrada.
0: Berrada. Wrong legislative inquiry. Kusanggo ni ang panalawigan ita probinsya Taklan nga nakatagana nga ni hinaga Martes nga adlaw. Ha? Hinagaron it hapon. Pero magadependera sa presensya ko taga Department of Energy. Kasi sa pananawa ni Board Member Cleope, may mabaho nga role nga makasaligbat rong Department of Energy, ha? Sarayang sunod-sunod agmat sa nagalalaot, ano, rayang frequent power interruption ang mga katudo nga nagakinatabo. Iyakaton sa bilog nga probinsya it Aklan.
2: Todo Berrada.
0: Kamiyan na niya ni Raay hatawan it ligwa baga ni Board Member Cleope, no? Nga padayhan ni Chugat. Ag according kay Cleope ay properly nga nareceive na. Kung baga habaton yon itaga Department of Energy ro andang sugat ro letter of invitation ang mga katudo, no? Ro Akelco wa matamanat problema, ro NGCP wa tat problema. Maatin nga maatin gilat amana ro taga Akelco nga nagtaga NGCP. Do problemahon ta amana naton hay ro taga Department of Energy. Now, kuning kaso hinaga uwa pa itreply kon magapadaga si Department of Energy hay hindi anay pagpapadayunon aro legislative inquiry uwa anay itmatabo nga investigasyon sa sangguni ang panlalawigan especially sa Committee on Energy, Committee on Laws, Rules and Ordinances, no? Dendo mga joint committee nga magalid sa raya nga nga investigasyon sa nagalala nga brown out, wat orasan nga brown out nga nagakinatabo iya sa probinsya Taklan.
2: Todo Berrada.
0: Kaya hindi panaton matumod kung kanyo ro problema maghalin. Ha? Kung kay NGCP or kay Akilco nga ba?
2: Todo Berrada.
0: Kasi hambay ko nga ni si Akilco, nagabaton niya taron ita power. Agana man nga i-distribute. Soro Akilco is distributor, no? Ro ginabugan nato init kuryente nga nagaagi iya sa highway at NGCP, ha? Mga katudo, doyon ta. Ro pagapangutan-on naton. Agmayad nga kun una si Department of Energy may mabahog imaw ron nga bulig. Kun halimbawa imaw hay mag-intervene, ha? Kun ano baga man nakalala ro inyong problema iya sa power, supply iya sa probinsya Taklan.
2: Todo berrada.
0: At ang tulasanyaron na hadlok at imong aro imong ging huguran, ging pahugasan, ging pangabudlayan ng mga appliances hay maguba nga uwa sa tamang oras.
2: Todo berrada.
0: Ay pagod niya apektado ko. Patay sindi mga katodo sa minatood diyang. Ha? Hamiyad kunta kung bayaran matakil ko na samad ni mong mga appliances.
2: Komentaristang walang
0: ay haron nga nero may mga payment under protest ngaron nga hangawat aro mga tawong kataas-taas taro andang binagayran sa kuryente pero sanda ay naghimo it ginatawag nga payment under protest.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: So magantayan tara hindu na no kung may response yun si Department of Energy ay hindu na ithapon or gabi eh tawagan ko si board member Cleopino para nga magpakayo kita't update kung nakarespond yun si Department of Energy ang magapadaya kung andang tawo iya sa legislative inquiry hinaga, no? Hayuwa it problema, ibalita ko kinyo, no? Kung uwa it may nag-response ag hindi madayon, ibalita ko man gihapon.
2: Ayaw yun sa
0: pinagawa ni board member Cleopino ay mawag ito nag-post or nagduso, no? Nga maghimo it legislative inquiry, no? Agruan ng mga kaibahan sa sanggo niyang panlalawigan hay todo suporta man sa kausa ni Cleope.
2: Todo berrada, berrada.
0: Para sa bilog pagid. Ay ropag tapos. Ah, tapos ha, pinis. Ah, ropag pahuman. Agro turnover. Kubag-o nga kalibo public market, hay blanco pa. Konsan oro petsa agbugan ha hambal ni SB member Ronald Marte kat ma-interview naton imaw ko Sabado no ay binuan naton imaw ita komento o kon reaction kon may idea gon hambana na wala siyang alam.
2: Todo berrada
0: hinunugid matapos kasi hambana tapos yun man naro premyesa nga si Agosto September yun kita makaroon ah di ba mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton nga mga balita.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Kalibo Aklan, Bishop Cyril Villarreal. Ging appoint si Father John Jerome Villarde para pamunuan ro diocesan office for protection of minors, agraya mga vulnerable person, no? Ang mga katuto. Ro pag-appoint kay Villarde, ay kung nagtaliwan pagali nga Agosto 26.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, may mga target sa Dakara, especially raya nga nga may mga kaso or mga nabuli, no? Ang mga katuto, raya mga na-deprive nga mga pamatanon aro yung mga target it aton karang simbahan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin rong Aklan corn farmers hay naghiwat it ginatawag nga farmers field day ang sambilog sa mga programa ng Dakara hay kung paano matapna rong Paul Army Worm nga naga-atake sa mais.
2: Todo berrada, berrada.
0: Pero gina-estudyuhan ang damakaron kung paano raya tapnaon pinaagi sa paggamit kong metodos it integrated pest management mga katodo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Saging hiwat nga tong Farmers Field Day ito man katoro taga Office of the Provincial Agriculture o kon OPA, Department of Agriculture, LGO, ang mga Office of Municipal Agriculture.
2: Todo berrada, berrada.
0: Una man kaibahan sa rayang programa ita mga taga Aklan corn farmers, no? Ay rokontra nanda itmais ay dayang si Army Worm.
2: Army Worm doon na karanga kontra. May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin, si President Ferdinand Bongbong Marcos or sa matag-od nga istorya rong Marcos administration nagaproponer it 69.9 billion pesos for three major rice program sa madason nga dag-on nga 2027.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Para kuno mabos or mapagambo, mapabaskog rong local production, farmers income, sininyuron. Sininyuron. Ay, arang aniro. Problema it aton niya mga mangunguma iya sa probinsya Taklan. Ay nakalibot-libot man kita bisan papaalin. Ay grabe ut aro nganga giltak. Ku anda karanga mga kaganasan, ha? Ro iba ha radugon or ha turtle, no? Hapino haligis. Hay nagmaga, pwede mo tang hampangan ita pickleball. Adong, rumanga ganas nga kwan yon, harado. Pwede tayo ni mong hampangat pickleball? Ay katig-agot ah. Pwede ko tayo maglinag sa nitbula ko pickleball mga katuto. Pwede ko tayo hampangan. Ay tayang mga ugan-ugan nga ra. Uwa tara, hindi tara makapakipo kung nagabuka. Bisan anong basa. Ibang klase ta dong, no? Pero nagabasa nga nagabuka. Kaysa buka, naging basa. Maumpok pa sila dito ng rumula. Kung una ka mo maghampang itpikil, bol sa tungat yan, has? Ano ra? Si Wilmer Nirbaes Rica Pranca Imaw. Aron na. Boss, good morning. Gapamati ako iya sa Katiklan. Salamat gid ha. Kay paring Arman Lingnasyon. Hinonorobong man. Tawi ako ita idea kung may panawagan naton ha. No? Mabuligan naton di seminar. Good morning man. Kay Blinda Taay at kay Steve Pador. Di ba nung Steve? Kung buka nga basaon, mahina na nga magkipot. Pero ang kipot nga mabasa, amo nang nagabuka. Di ba nung Steve? Sayod mo ro ako nga buot hambagon, ha?
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Di ba nga ng Perle Puentes de la Rosa, ang buka, sa ganas, bisan mabasa, mabudlay na nga pakipoon. Pero ang kipo nga ginabasa, amo na ang automatic nga nagabuka. Masi mag-isip ka mo, ha? Kung ano ro akong buot hambagon. Nga kon mabasa nagabuka. Ay. Si Rosalie Harqueo Martinez. Sir Judel, nagtaas yon dubil ko it 400 dahil sa patay sindi it kuryente. Ay hambang nandangan eh. Uwa ko no nagapasaka, no? Uwa ko no nagajump, ha? Ro metro. Di ko no maghugag ron. Bisan magpinatay sindi. Ang problema ta naton, aton nga appliances nga pinangabudlayan ging tipunan naton. Doyon ta. Ay kung hisamad na ron ta, goodbye ang maliligayang araw. Halimbawa abi mana kon ing TV. Masamad. Ikati mo, kapamantaw ita programa ni Idol doon kada agahon ay. Kapin kon Smart TV, ay makikita kami sa Facebook Live or sa YouTube mga katuto. Hindi ikati mo makapatanaw kay Idol makapamatil kung magmauron. Hindi kakatanaw to Jessica Suho. Hindi kakatanaw Showtime to. Hindi kakatanaw kay Cardo. Di ba? Hindi kakatanaw ita, Batang Quiapo. ay Animalis Maria Kagusip Santisima sa langit.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Oh, naka-standby yun si Katodong John Camisilla. I-check na to sana karanga report.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May mga biktima nga rait na vehicular aksidento kaina sa may National Highway at Jaime Cardinal Sin Avenue sa Mabilo. May nakita akong patay nga ayam kasarangat bahol, ha? Posible makong hasunggaban yung mat. Ato, ang kabay pa nga uwat may naaksidente, ha? Patay tayo sa tungat kersada, linikawan ko pa nga ni. I-check na to si Katodong John para sa mga detalye at natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong nga, Judil, no? Daywa ka vehicular accident na nagkanabo, no? Nga rung mga biktima yung pag-aya sa ato nga may provincial hospital. Dahil nga nga unang gindalariya, sa ang 44 anyos nga tinuga, no? Dahil nga biktima nga si Buboy Piri Nalangan, 44 anyos sa pang-idaron ka no? Ita Banwa, ita Libakaw, alas 2.50 rupong rason, ita gaga, nagsakaray nga biktima, katulong nga Judil, sakay sa anang motorsiklo, pag-abutan di karoon sa may barangay Mabilo, wagali nakabutan katulong Judil, no? Kung barangay Mabilo Kalibo o kung barangay Mabilo New Washington, imaw tarahay na aksidente, no? Tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kung siin. Dahil nga nga biktima hayaging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil rayang si Buboy Piri Nalangan ay nakaagom katulungan dyan ulit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka
0: ng ano rokos na na kung ayam biktima, posibleng dato sigurong haagyan ko may patay nga ayam sa karsada katulungan dyan kasarangat bahol.
3: Na posible katulungan dyan no dahil ay nakabutang abiray ay self-accident nga ni Basi di karoon mo nakasunggab it ayam.
0: Kabahuro ayam nga ito kayo na eh. Kulay brown haagyan ko kabaw linikawan ko pa kani.
3: Aba tagali ay doon kita nga ni problema kita basta ayam tumba kita rato nga motorista no. Hindi kita kita kabut-but basta ayam nga masunggaban no. Nga ni si Buboy Piri Nalangan nga nakatulong nga dito eh. Nakaagop at nakasari-sari nga mga lastro. Saan nakasari-sari nga party kanawas nga kusiin. Dahil nga biktima iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital. Dahil daywa ka, asang bilog ka na, minor di edad, patangan nila, no? Daywa, sakay sa motorsiklo, no? Ang sandara na aksidente man, no? Rayang na mga biktima, kanday Steven na Amasyo, ba, nasa minor di edad, rayang mo. Barangay po isra ng address ka na, ang sang bilog ka na, si Romel Quatres, 18 anyo sa pang-idaron ka, no? Ita Barangay Morales sa Banwa, ita Baliti, nga kunsiin. Sakay man sandara sa motorsiklo pag-abot na di karon sa may barangay Linabuan Sorbanga na aksidente ta sa nang daywara ging kabuliganan ra nga ging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Steven ag si Romel ay nakaagom katulong nga dili mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nang awas nga kusiin sandang daywara ha iya man makaron sa aton nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital nga ni daywa ka mga vehicular accident nagkanabo kung nagtaliwan niya rin ang mga ilinadlaw katulungan nyo. Agmanto lang kita no, sa mga nakakonfine makaroon niya sa atong provincial hospital, babas, punuan kita makaroon. No? Sa surgical ward, 61 ka mga nakakonfine. Sa pedia ward, may 76 ka mga nakakonfine. Sa atong nga OB ward, may 135 kananay ag may 17 ka mga rin nakakonfine. Sa atong nga female ward, sa second floor, may 90 kananay ag may 3 ka mga rin nakakonfine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian ro nakakonfine, may 138 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan no, kaibahan ro ICU ward, agro isolation ward, may 539 ka legal age, ag may 20 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya, sa aton nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital. Ngani puno-punuan makaroon na aton nga provincial hospital no, sumubra kita 500 no. So atong mga pasyente makaroon nga nakakonfine makaroon nga sa atong provincial hospital. Wa paro yung makaroon nga noong ina sa emergency room dahil wa pakasundon sa atong mga surgical ward. Ay wa patanaw ya paro dahil kababo maroon na makaroon nakahigda.
0: Pero I think recorded yun man siguro man doon.
3: Ay base lang mo, base nakarecord. Yung galing na ginahulat lang man ang daron kung sin, anong oras ang dahil kung may bakante ng mga ward doon na sa ibabaw nga wa tao wa unita pasyente katulong nga Jul. Aga halin sa provincial hospital katulong ngayon noon, nagdiretso kita raya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market sa makaroon nga pangoraso no. Abundaro isda no makaroon nga tamban. Tamban no nagabot sa katrak na tamban. Ato burubratahara no represyo tamban no, nagburubrator tamban no. 80, 90, hasta 100 kilo. Bago gilang nga panahog no tamban niya ra, sa sangkatrak. Dayar pinakaabo makaroon yung isda ro na sa sudi taton merkado publiko. May tiyaw kita, 120 kilo. May tulisan kita riya, sanggato sa 120 mando kilo. May aton riyang matano, 220 kilo. May hasa-asa kita riya, 220 mando kilo. May gurayan kita riya, bilog na gurayan ay 240 kilo. Pero pag unod ang gurayan, ay 300 kilo. May bisugo kita riya, 200 kilo. May sulig kita riya, 220 mando kilo. Rutangigi ni Brad Riba, kanam ito na tangigi. Kung bilog ay 350, pero kung unod rubak lo mong tangigi, ay 400 kilo. May Brad Ririmon man nga, Dorado na na 240 kilo. May danggit kita riya, 280 sa 300 kilo. May gusaw kita riya, 280 kilo, no? Dahil mga isdang mabakal ninyo na, rubangos matagapon natin, imo matagapon katulong adyo nyo, abunda matagapon kita at bangos, no? Rumiinto ka bangos nga ginapaka sa 140 at 160 kilo. Pag pwede ito masabawan, 220 at 240 kilo, no? Eta itong bangos. Pabot sa gulay, wag itat problema. Abunda matagat gulay gihapon, no? Sa bunsakan area, inadikaroon doon mga ginabugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Ating 20 pesos na isang bugkos ko ron. Panglamhayo ninyo kung anong asuwa rin yung gusto nga pagabako, no? Pag-abot sa tinadtad ag magnasinsin ng mga gulay, inadin nyo, no? Magbakal ron sa kilid mismo ito nga pesiksyon. Pagpaliko ni mo di karon naroon sa daga, hilira sa daro naroon, nagatilinadtad sa darot mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Sa pinakapunta karon idaro binilog-bilog ng mga gulay, kaya ma'am, malapad, no? Pagkakarang ka man mag-agi sa kilid ito nga mid-section, inaman di karon do, kay Sir Jopel, ag kay Ma'am Bibi Magallani, sari-sari store, kompletos Ricardo's on, pagkikita ninyo, no? Pinakapunong-puno rana karong alatok, rana nga do yung papagay, ay nang Bibi Magallani sari-sari store doon. Sa katunganan, kay parin mong sabaliro, at pagayon na ito makita, tukin na, wapay mo nag-abot, no? Anang drive physics yun. Sa pinakalikod, di karun doon, nag-pus-pus-pus, ang nag-puga, ita, payo, katulong, Jul. Ang dikara sa main building na ito, no? Grocery section, Suwalog sari-sari store, no? Kay Toto Andrew Suwalog Jr., no? Imaroga, Toto Andrew Narga-manage. Ag, sa tabok na kilid na kara, Jairo Roy Buntogon, restaurant baw pang masa, walang problema, barato ang adtong kamuruna. Inaw na ka-radio do ana karon na ka-radio do ana mga putahe ro na di karon para pagserbisyo sa ato may mangod ro na sa Kalibo Public Market. At pagpagwa pa nimo padtot kilat sirod, ina di karon do mga nakasari-sari nga mga kakanin, may mga frozen products man do na, no? Pagabot ito pinaka dulo sa may kilat sirod, ina man di karon kamuabo manggulay magyapon ni karon

0: Castro, no, ginagreet ko kita. Happy, happy listening, no? Si Paring Harley dito, Mas, yung pinamati mo. Harley's Karinderia, Sabaw pa lang. Ulam na sa bilog ng pamilya dito, Mas, no? Inasa may Ubos at El Barrios, no? Happy, happy listening inyo. Mga kundig mga kaha. Atropa, gin si Paring Harley. Agaray nga ng balita, katro nga dili. Ginhatod lang ka aton nga more power kupi. Agi mo mando aton nga Santon Plus. Saliya po, halin niya sa aton
1: niya o responsibility. Hindi mo pagtamyawon ang Laundis Lechon.
0: Ay, Laundis Lechon.
1: Wow. Oh, thank you, good luck. Takam, kaya, takam. Chalap. Di ba katodong John?
0: Kanan ito na honorable Darius Dimohina,
1: Romanis. Agay Giyaki Dimohina. Ayan. Salamat kita sa mag-ama.
0: Thank you, kita.
1: Kay Giyaki Dimohina, kay kagawad Darius Dimohina, itlaon dis lechon. Takam-takam, chalap-chalap.
0: Thank you. Laon dis lechon. Direkta lang minti ka nag-report. Halin niya sa atong may area of responsibility, no? Magaling sa may Dr. Pérez Tumbukon Memorial Hospital. Panturya sa masakusako na ito niya, temporaryo na ito niya may kalibo. Public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga Jun Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report.
1: Abugid nga salamat kay Katudo nga Jun Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa Anakaranga area harin sa Provincial Hospital paagto sa temporary public market naton mga Katudo.
2: Tudo Birada.
1: O nga kininti galing nga natabo kabii ina sa Barangay Mabilo Kalibo. Kabay pa nga bukot no kadahilanan ay do yung ayam nga ron nga una sa tungat karsada uwa yun itkabuhi. Basi makon hasunggaban ko ro'y yung motorista. Ay ro record ko rito itwardya, self-accident. Good morning anay kay nung Victor de la Tunga ha. Ag kay Nilia de Jose Re Pedro. Ag kay Angeline De La Rosa Nablo, ag kay Andro Junior Swalog.
2: Todo Berrada.
1: Ito man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, may 13 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroraya nga oras, agroraya nga balita, ginahatod katon, itando ay light, gaan nang may kasama. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo magtanduay light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay, nagmayadra akong gawas,

0: Matyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako it take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na cheesemaker.
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Seth Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrong Gold Coffee Mix.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigko sa mabatian kong Sunfrong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Oras sa Pilipinas, may 24 minutos yun nakataliwan sa oras ng alasay si Tagahon.
11: May punto ang bawat komentaryo.
12: Good morning, Anay, ha, kay Bingay Almanon. Happy Monday po, no? Kay Maritoni Kawaling, ag kay Lina Mercado, ag kay Oliver Oliveros. No, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
11: Todo Berrada.
12: Si Aklan Governor Joen Miraflores anagid ngaging update ro improvement ko road project halin sa Naluo, Paagtutpuis, Halas, Matapaw, Candelaria, Hugas, Kamaligan, Magubahay, ag Kaliso Road sa may Banwa kara Itabalete.
11: todo. Berrada.
12: So meaning, tatlo kabanwa ang sinakop ko proyekto, no? Mas abogid roan at New Washington. Ha? Ay. O tama, apat kabanwa kasi ang naluok is kalibo, no? Rayang puis halas matapaw kandilarya hugas hay anara ita New Washington. Oh, may daywa ka mga barangay sa Batan, no? Kamaligan ag Magubay, sa Bilog Ruanait, barangay Kaliso sa may Banwa kara ita Balete, no? Ang mga katuto. Duraya nga ranga road improvement hay pinunduhan da ita 5 million pesos, no? 5 million agroproyekto hay gina implementar it provincial engineering office.
11: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
12: Yung doging tutukan itatong pinalangga nga gobernador, no? Nag hands on kita galimaw sa pag-inspect, no? Kung mga proyekto nga ongoing o proyekto nga mga pending.
11: May punto ang bawat komentaryo.
12: Ito sa pihak nga linya natin to, ara na si Katodong Arinald Banjola. Okay, i-check natin si Katodong Rinald. Total naka-standby on.
11: Radyo Todo Live. Report! Report!
12: Oh, para sa mga natipon niya mga balita, Katodong Rinald Patrol, please come in. Katodong Rinald.
13: Ito ang dadahil sa atong karaga police. I guess, Katodong dadahil sa atong karaga report, no? Halina sa atong karaga first district, ito atong karaga probinsya, karaga ita akan, may aksidente ko na gataliwan karaga gabi sa Banwa karaga ita Balete, no? Kung siin, ginakaimbol baranda, ita sangka closed van, no? Matapos ng aksidente karaga subungbab sa nakaparada karaga 10-wheeler truck, no? Kung nakaroon sa may hitsubang ba. So, sa Banwa karaga ita Balete, natampu ko na karaga incidente, diba? Tuntun mga alas 3 karaga ita gabi katodong gadgetel, no? Kung siin, nagpag-respond karon ita to kraga baka pulis kan abot pa no sa ray kraga area ro ray kraga daywa ka mga bihikulo no kay ro daya bi kraga naka park kraga aten wheeler truck kay min kopya ang domingo tara ka tudel no gawla karon na samaran tara sambi kraga lugar aga taga gabi ita batambo ro kraga aksidente ay uwa kra tara nakahamtang no ng mga early warning devices daw pa naka hazard daw ra sambi kraga truck aga posible nga uwa ta mapanuhan or ma kita no itry kraga driver no itry kraga close ban ka tudel rason nga anak rason gaban sa likod kraga part no ita ray kraga bihikulo kung sin ro ray kraga attract no nga nakasulat sa inyo Jorin agar sa dati kraga kong gabitawan na ilo-ilo no agar anak kraga direction ay patuya sa manwa kraga ita kalibo tag matabu ro day kraga aksidente kay naagil man ato no day kraga nakapay kraga track no kay sa tunga man abi mo ra na ako para na na Rode karang isang kaling itakarsada ka tudel o galing at ag pag anaton hay min ko naga hazard ay marano kada aga akon magbalik kita ya sa banwa kan tekalibo pero tagabi ko oray tud sa bag ay wa ta naka hazard no gwa kan ita early warning di ba siya gid pahamtang sa lasambi ka lugar ka todong nga tudel kay true ay kada nga accident bangod sa impact no hay min ko na ipit noro nga siki or matiis itray kada driver itray kada truck ka tudel nga pabuhay pa no gagin ka puligan it pila naton ka baga rescuer para nga mabuo sa ray karang truck aron sa ambi karang nga driver ka to Jodel aga insigida man ang gindaga no iya sa kalibo para nga madaga iya karon sa sangta hospital aron sa ambi karang driver ka to dong Jodel no so ongoing pagit makaron no ro pagpangusisa kita aton karon nga balite PNP kun ano karon mangin disposisyon itray karang baga imbulbado kay ro day karang truck ka to Jodel nagya parto kay naga una man sa Gyapon daw sa nasambit karang lugar no matapos gani nga masamaran kuno gataliwan pa karang mga inadlaw una karon sa may sitio bangbang sa barangay Kaleso sa Banwa it Balete katodong nga Jodel samtang sa pia kamahin nagtugaman no ita 10,000 pesos gadanyos no ro nga gintugag karang sunog kuno gataliwan man karang adlaw no ita Sabado sa barangay Arcangel sa Banwa kara ita Balete katodong nga Jodel kung sa sina tabu roday karang insidente mga takna alas 9:30 no ita agahon asandig no sa to karang information nga nabuo roday karang bagay gid panagiyahan ita sang ka senior citizen no nagapangidaron na karang ita 73 anyos ka todo Jodel kay base sa initial nga pagpangutsisa ag sa ginrelima na daw sa to karang responde no nga mga otoridad particular do ato nga Bureau of Fire Balete ka todo Jodel nga may anak kagit aywanan no nga ginyaha ag pumanaw imora sa sangkabaraka para kanang may bakun o galing bangod no nga pabasko grunto po ito po ikra itahangin posible sa bilog doon no sa mga rason nga hamaan nga nasunog no or basi kung may naapo karang mga baga sana ko nga gina aywanan no nga ginagaha sa kusina ako anak nga panamagay katodong nga Jodel no so 10,000 pesos no initial basi man kara sa operational manual procedure nga ginasunod no ita aton nga Bureau of Fire may tantanan sa nasambit nga insidente. Samtang sa Pia Kabahin, iya sa Kalibo PNP, magulang din no, nag-report sa Tatraga Kalibo Municipal Police Station, parang di karagay sa Katagana, no, ita sa Kabaraka, di karagay sa may area kara ita Uyotorong, no, sa Banua Karita Kalibo, matapos, nga nakibot idamang sa Daga Pagbugtaw, Kaina, Tato Jodel, nga ginsood na ita kawatan, doon na karon nga Baraka, no, agaging buo, doray karang Pia Kabagabaligya, ako na sambi karang Baraka, katodong nga Jodel, kay Pagbugtaw, ako anak karon nga asawa, Kaina, karagagahon mga alas 5, di karanan ng damdat diskubrihan nga sandara biktima na kita pagpanakaw no di karon sa may area kat Uyotorong Street poblasyon na Kalibo no nakita ang takaina ro pila ka magagin pakita na no nga picture nga rong kandado itray karang nga pinaka nagaserbi nga pertahan no nga man sa may sa Kawayan katodong del hay una uta sa gugta no nakakas na pero nabuo kara isro anak ko nga mga baligya ro di karang nga mga dilata mga sigarilyo katodong Jodel, kapi, no, baseman sa anakron nga pagpahayag kay maswerte nga naman na pasuda na, no, anakron nga kwarta sa suod ko na kurang bagay, that's why nga wagid, no, matigayon ang buuwi. Posible, no, nga mga suspect na nga suod, na no, sa Lasambi ka na nga Baraka, kay nag-pull out para at anakron nga investigador, para nga magpangusisa, no, sa Lasambi ka na lugar, kay nasugid nga, basi may una, no, nga mahagip, itry ka na nga CCTV, kay may una karon naka-installar no nga CCTV magapit man sa area kun kaya aboto no makita abi ro ray karaga apila no kabaga posible nga nagsunod do or suod no persahan nga nagsuod sa Sangka Baraka una karon sa may Uyotorong sa Banwa ita Kalibo
12: sa alam mo ta katodong Rinald do pagana kawan niya seryet pagana kawan
13: oh Roger ndat katodong Jodel no kay sa part try karang nga tag-ana wag sad pagituon da kay lasing ko pagbugtaw ta kainan nanda no napanuhan nga araw-taron ang naging ransak o taro na karon nga Baraka no agaging buo nga ni Erde Kraga magasuhod nga na ita nasabitan karon nga Baraka ning kukawo ay mga dekato Jodel no ruray karang nga tag-ana nga no kay ning kumian naman karang nga ginabatsag sa nakaroon nga gawas no partikular Erde Kraga nga 37 anyos nga nga babayi nga nagdangop iya sa aton karon nga Kalibo PNP ginibahin mo kay Inara sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station no nga mag report that's why makaroon nga pangusisa do aton karon nga Kalibo PNP may kantanan sa nasambit karang nga aksidente o insidente katodong Jodel ita ginaaligar no pagpagaw sa Sangka Baraka una karon sa may area kat Uyotorong no magapit ni karon sa may opisina ita BIR no ro de karang nga ginsuot nga nga Bu Baraka ako nasambit nga biktima katodong nga Jodel. Samtang sa Pia Kabahin, nagpadayon pa mga Yapon, noong pagpangusisa, itatong karaga Kalibo PNP, sa ito man karaga suspect, no? Nga responsable man karaga suwag sa sangka po siya. Sa marang buswang sa panuha karaga Kalibo kay aga-aga man da, natabo, no? Roday karaga insidente ko nagtaliwan karaga adlaw katodong Jodel, nga makaroon, no? Ginpangot na takay na kung ano karong update, no? Sa sambi karaga insidente ko na-identify na baga, no? Roday karaga suspect nga responsable karaga nagsuod no kay kumakita naton sa post no itaray karaga establishmento nga kita no oronday karaga itsura o galing kumaga malabo man abi no oronday karaga itsura gid no itasambit karaga suspect nga nahagip no itaray karaga CCTV while nga unay mao sa suod itaray karaga establishmento pero wapat update no yas ato karaga Kalibo Municipal Police Station nga ming kukura ato nga itanawon ming ko may kawig no sa ato karaga sa ano paluksok pag ha sa ito karang insidente itapag panakaw sa Baraka man no sa may area kay Tabaragay na Luok ako nagataliwan karong baga di Domingo katodong nga Jodel aga makaroon nga ni ay ongoing pa man adong ginapatagay nga investigation ita anton karon nga Kalibo Municipal Police Station no sa so, agos sa may pilan naman no kabaga palibag o nga insidente no itapag nakawan ag makaroon nga itong latest makaroon isa iya sa aton ka may area kat Uyotorong nga ginaimbestigaran makaroon ita anton nga Kalibo PNP. So far no, sa iba na ito ng mga municipal police station sa 1st District, itatong karaga probinsya Katakan, huwag yung mga pa-reported no, ng mga untoward incident, no, mga madrugoon niya insidente, naging respondian to anton ng mga kapulisan. Mga inisyal ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
14: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Abukid nga sayamat kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Anakaraga Area of Responsibility sa Primero Distrito Kuaton nga probinsya ng Tacloan.
14: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
12: Sa mga nagapinangutana ha, nga uwa kita sa iri, uwa kita sa radyo ha, makaroon gina-troubleshoot to at sa hindi magbuhay, magabalik yun, no? May sangkiri man lang ha. Magod nga ni Kuraya nga rang patay sindi, patay sindi, patay sindi, pati ro among transmitter, naaapektuhan.
14: Todo! Berada!
12: Asa may natuod man, ay may automatic abi imauron nga sensor yata or nag-automatic trip-off pag bukod ita sa pusinter o supply ita kuryente ang mga katuto. So that's why kaina ay base nagpamisok ay naduga, no? Ay ito ginasaka un makaroon sa transmitter house para maibalik rong signal, no? So kay nang Christina Tambong ha, kay Bongning, relax-relax yang huwat-huwat yang anay, ay may Facebook live pa man kita, no? May online broadcast pa man kita, may TV pa kita, no? Balik na? Ha? Ah, abi ko, bumalik na ang aton signal sa kwan, no? Nagareklamo ro aton yung mga tagpagamati, no? Ah, hugat-hugat yan, ah. Mabalik man kita sa nagasigabong na signal.
14: Todo Berada!
12: Ito, Sabado, ging ayos do, no? Ay, ambay ko, pa-antiki kita, pero nagasigabong ang signal sa radyo todo.
14: May punto ang bawat komentaryo.
12: Good morning, anay, kay Lina Mercado, kay Marto ni Kawaling, no? Agkama naman kay Restylin Rotolo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan.
14: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
12: Ay Pinje Rotolo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan. Good morning. Ayan. So sa mga nagapangutana, may program ba o wala? Meron pong program kaina pa. Kaso nga lang, aton nga 88.5 ay nag-fluctuate man. Ay kung ga-fluctuate kuryente, ga-fluctuate man. Dahil problema namon ay kasyadot ang mahay ko among transmitter nga maguba ma lang ni Akel Cora.
14: Komentaristang walang
12: sinasanto. Okay, checkanin natin si Katodong Rolly Boy. Ano roan ang putahe makaroon?
14: Radyo Todo Live Report! Report! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
12: Okay, check natin si Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Arriba, Numancia. Patrol, please come in.
15: Yes, katulong din na sa ka-self-accident rong natabo kagabi alas 9 pasado sa bahayin ita Laging Banwa West sa Banwa naman siya. Nung konsyen rong involbado kara ay daywa ka motorsiklo pero sambanto kara rong na disgrasya o dahil sa bumalis ka gito alagi naman niyo kara nga motorsiklo na sa ka-Honda aga rong naging biktima ang driver kara amo si Alia Kim Cipriano, sa 19 anyo, so, sawa, agresyonit, Barangay Bulwang, sa Banwat naman siya. Sa investigasyon, o ato nga naman siya, pulis, alas 9 siya, sa oras kagabi, ang biktima, nagpapaganit, anang motorsiklo, sa direksyon, it aton karanga poblasyon, sa Banwat naman siya, kaibahan man, anang karanga mga kaibahan nga, nagsakay man sa kasiparado, anang motorsiklo, pero pag-abot sa nasambit nga lugar, kaya sa may laging Banwa West, no, kulpiyang tumumbo ag kumumadanlog ang nagwanungan, bumaliskad ang linampos kito anak na nawas sa karasadahon matapos nga mandisipula siya sa nasambit nga lugar nga konsyen anak na nga lastro sa anak na nga nawaga nga porsyon kung anak na nga uyahon sa anak na nga naibabaw nga porsyon kung anak na nga ma-out sa wala nga porsyon ko anak karang nga paa ag anang nga siki sa anang nga alima ag sa anang karang nga butkon nga konsyen ginrespondian kung aton karang nga provincial disaster risk reduction management personnel o dahil may ikonabi activity kung aton nga taga MDRMO naman siya that's why kung una nga nagresponde amorong aton nga PDRRMO gindaga sa ospital kung nasambit nga biktima samtang kung anak karang nga motorsiklo ay nakaagom it mga kalitan ag gindaga iya sa aton nga municipal police station rong motorsiklo nga involbado sa nasamit mga insidente katodong Judel. Sa iba nga mga municipal police station o amat mga reported ang toward incident o ginrespondihan ng aton nga mga kapulisan sa anda karangang tag sa ka mga area of responsibility. Magluwas yang sa bahin it Isla at Boracay, particular sa bahin at Malay na konsyendrong away mag-asawarong ginrespondihan suno sa kay Patrolman Bataga nga konsyendrong pauli si Mister. Hindi mag-uli ko anang ako na hinagawad si Mrs. Kabuhay na nang hinugat.
12: Amat hindi mag-uli?
15: Ay nagatagay patana ka po doon kitin. Oo.
12: Pero ay, kung hinambay ka kanang Mrs. No, I am ready.
15: Oo, nabagong paligos ko si Mrs. Oh. Kapaligos ko si Mrs. Ang hinugat ay mo ka na wataghapon. Adios, manahay alas 10 aghapon. Oo. Basi maabot riya ito lingon, ang hindi na ako mapuslan.
12: Oh, pero kung duhambal ka na nga misis nga to, kung nabi, love, nakasyawer na ako, the game will start at 9 PM with or without you.
16: Gano'n ka, Lingon?
12: Ngayon na Lingon, tapos balik ano? Ha, di ba katodong ruli, tama man? The game tama will start at 9 PM with or without you. Siguro, pananakpagi mo ito ulit, katuturuli boy. Diba? Ha?
15: May taga sali, may taga bugos kay mo kundi kati mo.
12: Hindi ba, pananakpagsigoy mo ito ulit ah.
15: Ay, kung mo ginsuga ng polisyon, nagsuga nga ni, o oh, pinauli mo ha, tinuguga na si Mrs. Huwagin mapusali ni Mrs.
12: What ha?
15: What ha? Nga.
12: Ay, Maria kagutan si Mrs. Masalang. Pero okay lang man ah. Natulog na kasama si Mrs., no? Kaysa matulog na hindi katabi si Mrs. 'Di ba?
15: Oo. Okay lang. Apisar nga nga.
12: Naghayak-hak tangani si Bingay Almano no pagkabati ng Darling, please go home na, naka-shower na ako. The game will start at 9 PM where with without you.
15: With or without you. Oh. The show must go on.
12: The show must go on. Hindi mapaisip ka, ha? Madayon, tabisan wa ako. Lintigan man na muli ko, ha? Diba? Ikado man na masalisihan ako, eh. So yun takon ka pa uli ka, tanawon tagaling.
15: Bisan must go on, ha?
12: Bisan ano pa kanami kasumsuman niya to, ay manamit ang sumsuman, ay misis na itong hinakangay.
15: Diba? Matsa kagabi ito, nakita ko, matsa pato man turo ginadali ko imong amigo, eh.
12: Nung pato, kabubaw nga to, pato? Gansa to!
15: Gansa to, gano'y?
12: Itong higanti to, grabe mga... Dupahon ni Papangrao ay grabe.
15: Ibawin na kayo mubong.
12: Dito to sa bukid. Ginagas okay. Na ng daywan ni Marwan. Ayaw ang masanat dumugan.
15: Abawa.
12: O, ang sinugod sa sako, ang dinagapagin sa bukid, ang igto sinintinsyahan. Yun ah. Diba?
15: Ay, oran.
12: Ay,
15: okay, anyway.
12: Palin, wate mo nag-uli.
15: Ay, nag-uli, binuligat pulis nga madayasan nang paulit. Bagay, muna niya nga, pero problema, ay pagkabot na lang, bagay, tinugugan na si Mrs.
12: Ay, men si naman, men naman, meron ko magwinakay pa si Mister. Pero importante, nakauli.
15: Nakauli, oo.
12: Mm-hmm.
15: So, di yan lang katanong dyan, ano, no? Initially, rohaton nga, mahaton yung mga informasyon, nag-report.
12: Di, no? Kamusta to ko Sabado ang gabi ng kabataan, smooth man and peacefully.
15: Bawa gid ako nakalusot ay medyo ginaoy gid ako tamon man nga pag buligan ko sa badong atong adlaw eh. Oo, maigin panawan kami, no? Ag nagbay parang bayanihan ah. Normal yang sa mga grupo. So gani ginaoy wa gid ako panawa. Paway-way
12: na ang kamo naghilamon kamo.
15: Bayanihan gani
12: naghilamon yan ni kamo.
15: Oo. Naghilamon nag panapas it mga kahoy-kahoy niya sa bilid kersada.
12: Aparte ka matupad ay tag long term. Ha? Na ka magyan sa tupad, hinipos ka yang.
16: Tumawa ka. Hindi pa ako dapat kabayan ka. Bayanihan gani, butang ba akong libre?
12: Eh ba, sige, napaagi mo sa bayanihan at kung nakatingali sa tupad.
16: Adios! Abot, akarang nakabatayin kong kareklamo. At ama na kami may klod man sa andang atong tupad-tupad ako. Nagyan mo ha, nagkapamuga agar ang sabit kasada aga po ang puwote rong
12: sabit kasada. May daywa, abe, makaroon tagdayang regular aga long term ag short term. The short term ay matcha 5,000 plus. Ro long term ay 17,500.
16: Bahay mabaho-baho
12: sa long term. Pero bilibda ako kay Kwan, ay bilibda ako kay Kapitana Miriam Malunusan. Ro anang mga tupad? Igtot anala sa mga sapa nga to ag suba ng pahawan.
16: Ay ho.
12: Grabe ta kaya nga ni kinabansagan tayo mo mga si Tupad Queen. Ay hindi, ay kabuhay yung nabing problema ro suba nga ron ang dauna, no? At ang suba nga ron, kabuhay-buhay yung problema ron. Ay tinambakan tao, taon sinhanin doon mga basura, manarisaring ang mga basura, katuduro liboy.
16: Oh.
12: Ay kaya imaw taro ginabiliban, ag patiruan ang mga manugtupad niya to, tinupad kita nanda ro hambang iti ILG nga dapat man na ro mga estero, mga kanang, mga sapa ro panghawanan. Di ba?
16: Ay, nangin mo dilo tagani rong andagaw kumpara sa ibang barangay.
12: Do andagaw?
16: Nauna pero... Gito nag... Andagaw. Una-una din niya nag-implement karon ag... nag-execute rong barangay andagaw.
12: Wow, oy, nagatupad na rito ro New Washington na ro Mabilon New Washington. Ro anang mga manugtupad, may life jacket. Oh, grabe naman ako si Kapitan Miriam nga isipan tanana no. Nga ratong atong patayon ag abong pinilakuna nga mga basura ag mga sagon no, gaykon ging pahawanan na. So yun tama kondo.
16: So may ra-
12: may ginatawag nga political will, political power, no? Hindi nga ro iba, buyot si Ligtas Pan, pa-picture, tapos na. Diba?
16: Diba gina-chat ba sa, diba gina-chat ba sa pag-picturean tayo, nakawasan
12: siya man tayo basura. Buyot man at sako to, tapos yun. Bugto, do 5,500. Diba?
16: Ay, nako.
12: Ngayon. Ay, makaroon, hindi yun pwede. Actual nga makita ka mo. Diba?
16: Oo. So, anyway, at least makita man rong mga mehoras it aton nga mga barangay kapitan, no? With that particular nga programa ko aton nga national government, reyang long term ag short term nga tupad program katodong Judel, no? So, di yun na nga na, initially, no, ato na mahatod yung mga informasyon ag report, ag ato nga balitang pulis, ginatod kinyo it more power proof by you, take it in, Juan Copemix, at the same time, kung ang Santon Plus. Live na report, yes, sa ato nga naman siya municipal politician para sa Tudo Berrada. Kung naman siya Tudo Ruli Boy Herrera at Radyo Tudo, kaibigan mo.
17: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
12: Abogid niya salamat ha kay Katudong Ruli Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may segundo distrito Kuaton, Karanga, probinsya, it Aklan.
17: Todo Berrada.
12: Agroraya nga mga balita, agroraya nga oras, ginahatod Katon, it Tando Ay Light. Gaan nang may kasama. Oras, alas 6:49. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
17: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senet Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Kapoy.
15: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
17: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning, Anay, ha, sa mga taga Aparicio Ibahay. Wow, abo kita itong mga followers to, mga listeners nato, no? Sa Aparicio, no, sa pamilya Harkeyo, Italia, aga Vallejo family, no, abogid niya sa Amat Idol. So thank you man, no, kay Rosalie Harkeyo Martinez, no, kay Randy Santisas, kay Exalteyo Terencio, ag kay Emeline Gonzalez. Good morning, Idol, pamayad Maring Delia. Ayan, ay bisan sa greetings lang, no, kung makabati mata ko inyo mga moral support, no. Pangamuyo nga nagamayad rus ang kataway, manami mataron pamatian.
3: May punto ang bawat komentaryo.
18: Aga, good morning man kay Jam Bonifacio. Happy, happy 10th birthday sa anang unga nga si Jamila Bonifacio, no? Nga naga-birthday today. Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, ha? Happy, happy, happy, happy birthday po.
19: Happy birthday!
18: Ayan, so sa uman, ha? Kay Jamila Bonifacio, happy birthday!
19: Happy birthday!
18: Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, happy birthday!
19: Happy birthday!
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Ginatawagan na to, no, si Mr. Pablo John Beltran, no? Kasi mangutana kita, kon sarayang September 10, kasi September 7 yun kita makaroon eh. Inaga 8, 9, 10 ang mga katudo, no? Pitsa Jess Abero schedule naging tagana ni Kapitan Ahel Morandante, no, for a meeting para ipatawag robot parties, no, Rogentech storage facility, no, aga kamanaman si Mr. Pablo John Beltran, aga kamanaman do other agencies like Abeco Zoning Engineering, oh, di ba? Ay kung sa permit, may una ta sa ng permit eh, no? Pero problema, ay rosangag it generator, no? Agka man naman, rong igot, ah, igot, it blower, no? Ag hamba nga ni dating Kapitan Andrew Macabales, saan nabi nga pagpungko katuwa, at mo karon kasayod nga may una kagali nga storage. Ay kung nakasayod man na imawag, ginakonstruct po yung ron, ay mabahog taro question nga hamat una ibutang sa agricultural, agroan na nga kaiping ay residential, ha? Mga katuto.
10: Komentaristang walang
18: ito na kung manakaroon kasayod ka to, ay mabahot naman ang gira ron siguro, no? Mabahot ang question. Ruan na lang aning recommendation ni dating Kapitan Andrew Macabales ay halinon or i-relocate. I-relocate. Rogenerator, no? Ay taoro ro yun niya ron niya blower kung ma-relocate pa ron. Ay may blower pa kunong magapit sa mansion ni Mr. John Beltran. Ag di karon ta kuno nagasakit raog nagasakit daduhan sa kanyaron sa igot, no, sa igot nga ginatawag. Ayun bang nagakuan ni mao nagamin ko nagasilit nga nagaigot ag may tunog it bakal nga ra mga katun.
10: Komentaristang walang sinasanto.
18: Unagon si Mr. Pablo John Beltran, okay, ay konpirmahon nato, no, kung nakabato ni mao kun uwa, no, ay according kay Kapitan Pitsadjes. Pitsadjes, ha? Ayoko. Pilang adlaw lang, oh. 1, 2, 3, 4. 4 days na lang, no? Garo yun yun niya plano nga pagpatawag, no? Kung hapadayhan yun gid manana, it mga sugat, no? Mangutan naman kita kay Kapitan, kung hapadayhan yun manana it mga sugat, to rayang mga concerned people, no? Like Mr. Pablo John Beltran bilang komplenan.
10: Berrada, berrada.
18: Kasi kung sugat-sugat yang rahay, kuwat at may manabo. Pero kung mauron niya mitingon, ag mabuoro commitment, ag ibutang taana sa minutes, no, isugat, ro nag-transpire, para may enough basis taana. Kung in kaso gidman nga dayhon doon sa legal action, no, ang mga katudo, no, ni Mr. Beltran, kung ano gidman do anang magiging plano by future kung dagho na sa korte o sa barangay pa lang, maayos yon ag masunod do promesa ay katauna nga promesa pilang dagon yun na nakataliwan nga inantos yang ni Mr. Pablo John Beltran.
10: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Pero kaina dong nakontak mo or nagreply imaw, ha? Nakontak mo mata kay ina, pero makaroon nagatutot na. Okay, sige yan, no? Aro-aton ay aging inform nato ni Mao, no? Kung baga, uwa kita it pagkugang, no? Nga informahan ni Mao, no? Nga ginasunda naton, ruan na karang reklamo. Nagatutot, hindi lang, no? Si Kapitan lang atong pangutanon dong. Si Kapitan Hel Morandante, no? Rogentech abi aging pakamayad nato, no, nga sa meeting lang sanda ato bangon, no, para mabugan man nato ni Chayd, para maging patas man dong hinampang ang mga katuto, no. Kaya kun sa mga makarang bagay abi gatuguran pa ron eh kun sino in charge nga to eh, ah, kasi ibagon si Junel yon makardo in charge iya sa Kalibo area, no, nga naga-manage siguro ron. o bilang operations supervisor or manager, no, ita Gentech storage facility ang mga katudo, no. Okay, dali lang ay si kapitan lang ato pangutanon kon sanday sinugon ruha padayhan na it imbitasyon. Good morning kay Ricky Quare Valderrama, no, nga naga tanaw man katon sa San Andres Bukid, Manila, no. Kay Dr. Jones Idol, good morning, happy pamati kay Judy Malbas Santos, no, ag sa akong inaanak kay Gabriel Santos it Mabilo Kalibo.
10: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Okay, mayatray iya si Kapitan Helmo Randante, pangutanon nyo naton imaw, no, kon madayon do September 10 nga meeting pagpatawag sa mga both parties, no. May kaangtanan di kara sa reklamo nga ra ni Mr. Pablo John Beltran sa Gentech Storage Facility. Kapitan Morandante, sir, good morning.
14: Hi, good morning. Good morning, Katudol Gidil, no. And may nga dahon sa atong mga kabarangay sa atong pagkatigayo. Iraman sa atong Katudol, good morning, sir.
18: Agasagamat, Gid, no, sa permini mo nga pagsabat sa amon nga tawag kung may mga pangutana kami, ag may mga issues, ag may mga concern, no, nga dapat naton nga sabton o i-explicar sa kahanginan para mabatian man itaton kara nga mga kaigmang huran nga nagapamati ag nagasubaybay, no, sa raya nga isyo, no. Ko nagtaliwan abi nga Domingo, nag-message sa Kokimo kung ano na ro update ag kunbaga may schedule of meeting on kita, no, pero ro imong reply ka kon base posible sa raya September 10, no, ro schedule, no, kung ano ko ro sabat it mga iimbitahan nimo, no. So kapro ra yang 10 nga ra may madayon nga meeting.
14: So ako pa na bisa ko tuhay ni among sisir, siyempre bago ako magpagawa itakon nga mga royong arong informasyon at kapingin sa mga invitation ay for me na minit kinamon doon para sigurado ako gaya nga lang ang pizza di sa iya mong gini-schedule yun taro so pag tawag tanda para sa inunanon nga rin para gitbaga makatawan ni solusyon do ay ni sila Beltran niya problema nga ron. Yan niya ay naroon, nakapinfirmahan ko rin po Friday in Padagao, dati doon na rin, tuwong kanda rin Padaga sa Gahon, o doon ang Claude Lawman ay una ang dati mga later kanda siya.
18: So meaning yung paagi mo gali, no, sa opinion iti mo nga mga council kung ano man sinanda, no, ay ikaw nagapursige nga solusyonan gid problema nga ra, no, kung may una gid problema nga dapat solusyonan, no, kapitan. So ging approve gali ita council, so that's why nga nagtagana kat pitcha yes ang nagobra kagon ita sugat ag hapirmahan mo ko Friday ag base kon ha distribute yo man initially ro iba ag base hindu na, no, ag hinaga ma distribute ni ro iba kasi si Mr. John Beltran ging pangutana namon kay inay wa pa kon imo kabaton it imbitasyon.
14: Okay, at least yun ay tapos yun din man obrahan niya na po later ay tanan doon ay rohin siya ang ana at itong municipal ang sa natungdan sa doon yung kay Rizal Bertrand at sa aton nga jintik doon nga doon na ako nga problema ito mga problema katayo yung matangani ka rin si manager ano story sa ganyan ako na i-prepare at kamo sa inyo ngayon nagsabat ito nga doon yung rogin ako tanakaran ni Mr. Bertrand ang ko habukaran namon ko 2022 o 21 ay may amon tagaling kasugdanan karon ko Gentech kag Mr. Beltran.
18: Mm-hmm. Ano yung kasugdanan? Ano yung kasugdanan ka to?
14: Oh, may kasugdanan ka to nga i-arrange nga ni daw. Tamo ta arrange din man nanda sa kato nga machine o generator pero medyo tanan wag din siguro tanan na ma-comply ka to. Mm-hmm. Ay do yun, ako ni balikan daron tungkol haman wanan daron i-ha-kumpay kanan. Do yun nga ni Ron, ay ako kita gitabukad ko matung atong pag tinalakay natun kung may amon gininistoryahan niya matun sa barangay. Yan yung nakita, ito may record yung mata sa sandang dayuan ni Mr. Beltran, nag-atong naman itintik nga kumpanya. Mm-hmm.
18: So pwede man doon yung ibalikanda, no? Kasi nagapabilin paro problema, santo di ka to sa aging pirmahan nanda nga agreement, no? Sanday sino, sir? Magwasabi sa complainant at sa Gentech Sino paro mga other agency nga ging posibleng i-invite mo sa meeting sa Pichadjes?
14: May anaw na karon ko do yung Suning sa engineering. Mga doon yung mga importante kasi sir, eh. Siyempre sa sunog sa sir Biltran nga mga testimony ay doon ba ay comply. Yan ay mas gusto ko nga una sangga sa mga tiyan natin sangga ko na mag waha comply ha masara pati doon yung anong ano doon yung agentic company kung waha comply yung mga bagay nga dapat kong i-comply tatong nga company agency.
18: So anong oras posible sir suggest ang sindo binyo?
14: Alas dos sir at hapon ay nagahaw na bisir sa yun mong
18: masako
14: kita sa trabaho. Abong trabaho ka ro, nagahaw na sa yung problema ko naman kung sa alas dos yan eh. Alas dos kami hapon para makaprepare man do mga tagsa-tagsang mga do yung
18: so sindo binyo sir, sindo binyo?
14: Barangay Hall sir mismo, mismo Barangay Hall ato.
18: Ah, okay. Sige, no? Update-update yung galing kami, no? Kung properly na-serve na ang invitation at nag-reply man, no? Rung mga other agencies, no? Naging padaghan para at least sa mas

0: makauan din ito, Losyon. Kung siyempre, sa yun na natin, do barangay ay nagaunlad man kuntal, galing sa tama nga dapat ay wag ka permiso sa isig katawo sa mga kaduon kapinggin sa makaraya nga rin ng mga kumpanya nga dapat ay maayos dito ang nga noise para sa atong traffic bagay.
1: Okay. Sige sir, no, ay total, una man imong pagpasalig, una man mo communication, hugaton lang namo, no, nga makabisita man kami, maka-observer man. Kung pahanugutan ninyo nga maka-attend kami sa pitchages nga to makapamati itin yung hinunanon
0: ay kapin makara kaya mo na ay ano ba dagan ka panakot later
1: kapin ay hindi o nag-istorya yun kitang daywa. Okay, sige. Sige, Cap, thank you kita. Thank you kita sa chimpok sa oras sa confirmation.
0: Thank you kita sa atong tudo radyo nga ginatawa na pod pansin do mga dapat na tong tawhan sa pinggit sa mga makaraya nga sitwasyon tunod wa man kami nila sa barangay nga dapat ay insakto ra mong trabaho nga dapat i kun ginato do ito wait nato do dapat ito wait kami una nga may pasalawan ba sa na matunggan ng mga ahensya sa gobyerno, tapon man sa mga private ahensya. Ganyan ay salamat gid kinyo sir. Salamat gid ang Diyos ka kung tanong.
1: Okay, sige. Nabatian naton si Tigayon Barangay Captain Hel Morandante.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Unagon gali, no? Hapag-uwa una na rin mga komunikasyon. Aga kung sino paro wa matawi at kopya or mabaton doon ang imbitasyon, ay according ani kina kay Mr. John Beltran ay uwa pa imo kabaton. So basi today ay ko Friday pa yang noging hitsura to ni kapitan. Aga siguro may gisugo ni mao nga sandar mag-distribute no. Ay, kita nga ni ginapangutana pa ni kapitan kung padayan pa ay ko hindi on ay total kita man do kay istorya mako na kita man do naga in-update ay maten lang man kami no. Sa pizza jazz alas dos it hapon mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kato lang man naton pamatian ag maipresentar man do ana nga statement it Gentech storage facility mga katulo. Manami nga ni no kuno matin gitaro tagasuning para masayra nato no kon duro yung location ay approved sa mga mauron nga mga pasilidad. Like abi ko dayang ginatawag naton nga storage facility no. The storage facility ay matsa makasugod ayata imaw sa industrial. Ha? Iba mata abi do commercial. Iba man do agricultural, iba man do residential. Ang mga katudo no. Kun duraya nga rang location ay haaprubahan para di karon ibutang durayang storage facility. Kasarangan tabit bahol, kabahu-bahu ta. Abukot at basta-basta mga katudo, no? Wa matakot at problema kung wa at sangag. Ay ugaling may sangag, no? Ag siyempre si Mr. Beltran, agro iba una, ay may mga edad-edad yun. Ag may ana pa unang negosyo nga apektado kung in kaso nga umandar do barko Titanic nga ro.
2: Todo, berrada, berrada.
1: Bisan doon na nga mga gis ko noon, nalingan it pinamati ko. Halimbawa, maabot-abotan kita bagat brown out nga raw ang mga katudo, no? Pero bisan niya ni bukot brown out, ako muna ka pumungko yung sa may Bill's Garden, no? Ay, batiyon mo ta. Batiyon mo ta ro matsa-vibrate, ga-vibrate, baga vibration, it anang makina. Kasi bukod niya at basta-basta ro anang aron niya makina eh. Ha? Ang mga katuto, no, ay mabaho nga pasilidad. Ay, siyempre, kung bukon malangit mabaskog ron, mga ice cream nga ron, ay matunaw, taro, masamad. O kung ano pa nga mga pagkaon nga gina-storage una, no, nga kinahanganan daro, do yun nga kabaskog nga klase at yamig or temperatura, mga katuto.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Ngayon, Sir Pardo, anang kwalidad ait mga pagkaon una no kung ano pa nga mga bagay o mga butang no nga gina-storage ina sa sugod ang mga katudo. Okay. Di sige ha. Ay doon do aton ya update ang mga katudo no ay nakita ko abi sa kalendaryo kahapon nga Pizza City makon maaga makaron abi ron ay kinahanglan yun aton ya ma-update si Mr. John Beltran ang kinangan man

0: aton yung ma-update si Kapitan Hel Morandante.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agarong inatutukan nga naton nga problema at mga mangunguma. Hindi man naton mahambay nga pasigamat kita ay bisan papaali nagaugan-ugan ang mga katudo, no? Hindi man naton mahambay nga pasigamat kita ay nagaugan-ugan. Alinon man duugan ay huwa man yan isa na makatanom. Ay kung huwa man makatanom, ay huwa man it. Gianyundod, huwa man anihon ang mga katudo, no? Amay kung ani katuro, iba lang ay nagapiniino kung ano lang ang mga klase tanom or tinuganon. Rumay tanom ba gananda nga madali maproduktuhan? Ro hamtakdong mga pilangbugan bago magbunga. Ro tagong. Okrangara, madali malang man eh. No? Ano pa? Pipino. Kagabasa, munggo, no? Pitsay. Kataya ba yung madali yung produktuhan? Like ang palaya, no? Duhamtak, one and a half. Ayan. 1 month and a half. So, mabunga yun, imaw. Ibutang tagit 2 months, no? Kaibahan yun doon mo nga pag-harvest abimana. Rupitsay, kuno hay 28 days. Umpisa sa imo nga pagkwananay ron, pagligaw. Kasi rupitsay nga rin, ginaligaw pataray. Agot pagtubo, ginagabot doon, nagpanghalinon, itanom na yun bato-bato, no? Hindi ron direkta nga roan ang buso, isabod mo to, no? Hindi pwede. Ginaligaw taro ni. Agtapos itanom, at sa pagay man baga, ginabunbun ana imo bago ganiton ag itanom. Ayo galing na uso makarundong sabod.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nagauso makarundong wisik. Sabod ba? Ita pagay. Pero tao ko sa pitsay nga na pwede mong isabod ra gud. Pagtubo na dai harvest ka lang. Sa ako tabi pagkaintindi ay ginaligaw taro nag itanom eh. No? Pwede man nga isabod gali ro similya it pitsay.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ang mga nga ginatanom mata. Durayang nga tayong ginatanom. Durayang okra ginatanom, no? Ruan naman niya ra it, ano nga nila, ang palaya ginatanoman, no? Agbutang nga na it kagamuyan doon imaw. Hasta nga magkamoy imaw nga imaw, no? Ang mga katudo, no? So sa sangbugan nagtunga, or daywang bugan, pwede na. No? Nga bisan papaano ay may imong ginapaabot ba ya? Ginapaabot nga hagar bison ag madaga mo sa merkado kon umukay ro imo nga pananom ang mga katuto, no? Ay abot ang mga kaganasan yon makaron. Ro akon nga makita, no? Nga wa ta kuan ta ho halimunon ta eh. Ha? Hindi mo man masarol. Ay ma. Buktot kat imot si Linaro ro na eh. May kontra di imong ginasarol nga ro na eh. Mga 10 metros kwadrado nga ay. No? Hayaron abi. Hektarya ta eh. Oh. Tigpilat ang ka kuano, pilat ang ka kahon. Ang ganas. Oh. Ay bisan sarugon mo nga ni wa nga ni tugan. Wa man yan ni tubi. Daya kita ro problema makaron ni taton nya mga mangunguma, no? Ay bisan iya sa may numan siya makato. May mga nakaistorya kita nga uwa gid sanda makatano.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Tao kon durayang mga mangunguma naton nga abot ko serbisyo at irigasyon, ha? Ay nagaagtuman baga sa opisina at niya ang nagahambal nga abi ma'am sir ano gon do update kamusta gon do aton nya ron nya problema it niya nga nasamad ko mga pagbaha-baha nga to pagbagyo, no? Pwede yun baga pwede yun baga nga magamit pwede yun nya mabuksan ha-repair yun ang pwede yun kamo makapasugod itubi kasi sa makarang estado ang angawang ani ako eh. ay ugaling ro epekto tamakutugan nga radagat at hanging habagat. No? Ag by middle of October ay makambiyon into amihan ang mga katudo. No? Ay una ta sa ginatawag nga nga Hebe El Nino. Worse nga El Nino. Roma experiensyahan naton. Ag until February patakunura matapos. O, oh, ito yamakon muna. Bisan doon na bilin niya ang mga binugan. Ibutang tabit October, November, December. Wow, tagin siguro at may makatanom ka raw eh. Ang mga katudo, it pagay. Sa mga kaganasan nga mamagamaga. Ha? Wow, ta. So that's why, nga sa aton niya pag-usisa, ay hadiskubre matangani naton from the mouth it mga retailer nga ran, negosyante it bugas iya sa akgan, iya sa kalibo public market, no? Nga, halos yun, 90% or 100% it bugas naton niya ginadagawat ay halin sa iba nga mga lugar. Konbukon it Japan, doing Sakura, ha? May halin sa Thailand, ag may halin sa Vietnam.
1: Todo berrada, berrada.
0: Payat patangani ma ko do Vietnam nga rano, nakapadaga patay it bugas iya sa Pilipinas, like Thailand and Japan, no? Ay siguro manami taruan ng production ito. Ha? Huwag natin makita kung hamat manami taruan ng production. Paano sa nakakaproduce it abo nga bugas nga man yan it ginapadaga piya sa Pilipinas. Ginaangkat pat Pilipinas o andang nga bugas. Ang mga katudo. Oh. Ay por dahil manami rubulig kanda rito at gobyerno.
1: Todo berrada, berrada.
0: Do yun. Abi, Rosambilog nanda nga irason, rubulig ita gobyerno, no? Haman iya sa aton, hindi ba nanda ron mahimo? Kurayang nakita naton nga iskandalosa korupsyon. Oh. Dayang mga malita-malitang kwarta. Dayang mga kurap nga mga opisyal. Ha? Kung dayat na higing gamit na sa tama, ang mga katudo, wala na siguro Pilipino nga nagakalison. Ha? Mabawas-bawasan na siguro mga pobre. Kung higamit niya tabaga sa tama o kwarta, bukod niya at para sa nga personal nga interes. Sandag at aron nagapakasasa. Sandag at aron nagapakabusog.
1: May punto ang kung bawat mga, komentaryo.
0: Sandag at aron nagahari-harian sa kwarta, no? Ha? Wanang na ginaisipan nga kung gamiton natin na sa tama. Pero iba ka na gamiton nga bulig sa mga mangunguma, sa mga mangingista, ag sa mga pobre, uwa siguro makaroon it may nagahikahos, uwa siguro it may nagaproblema makaroon mga katulog.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agreement ba ka mo? Agreement ka mo sa akong buot hambagon. Nga harong problema sa niya, importante ro niya haman. Rosamad it niya dapat nga ma-restore haman. Ay, kinahangan it aton niya mga mangunguma. Una nakasalalay ro aton niya ginatawag nga food security. Agang-agang nga makonvert lang kita nga ro mga kagana sa inyo, tamlant at saging, tamlant at balinghoy. Ano tamlant at niyog?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ano nagkakaduwa o niya ni mga kaganasan nila is because ko ginabilaligya yun. Ginabutangan yung residential at commercial ang mga katuto, no? Sa minatood niyang. Pero iba, haagyat karsada o galing karsada, importante mata. Ay, ano nakikita natin eh. Kaya permi natin na nga ginaremind ay kita naglibot-libot. Nakita natin do sitwasyon. Agdo, the real story from the mouth ko aton niya mga mangunguma, nga idol, huwa kita. Maura ko tama na patay kita. Ay, may una nga mga binhi, ro iba. Ay, makon do binhi ninyo ron, sa kabuhayon, masamad. Rumayad lang makon siguro karon, inyo lang ron niya bunago nagipagaling. Ha? Para mapuslan nyo pa, makaon nyo pa, no? Kay hindi man abi ka mo makapananog.
1: Matalinong talakayan. Ha? Masarap pakinggan.
0: Hindi man makamu mabasod gobyerno karon kung ging taot gobyerno ron. Or inyo matang pinilian sa inyong ani ko nagtaliwan. Nga una man gihapon kamo sa inyong ging ani nga ron magabuog it mayad nga binhi mga katudo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Pero anda ko nung sinagputan niya ron nga maging binhi ay mas kalidad pa sa ginataot gobyerno nga ra. Nga kon imawro imong itanom, abo nga patay, ha? Pilagang ro nagatubo, pilagang ro nabubuhi, mga katulong.
1: Matalinong talakayan.
0: Dayang ginataong nga ra sa Department of Agriculture nga hybrid niya, binhi.
1: Todo, berwada,
0: berwada. No, hambang nanda, no, ro kalidad itpagay. Ay, ugaling, nagagunog panganisanda, aman. Ay, ro iba wa nabubuhi, no? Ro iba nagakabuhi. So that's why, nga hambay ko sa iba, pagaling nyo lang, bunagan nyo lang rin yung mga binhing, aron mapuslan nyo pa, makaon nyo pa kaysa maghilinugat ka mo, no? Kung hinunong adan pa kamo patubian ni taganiya.
1: Todo, berwada, berwada.
0: Kung hinunong pa kamo makasamit itugan nga sa pusinte, nga sarang kamo nga makapabaliskad ko inyo karang mga kaganasan.
1: Todo, berwada, berwada.
0: O, doyon do, akon nga na nadidiskubre mga katuto. No? So, kabay pa, nga by 2027, ay gina-work out da ko inyo nga niya administrator, commissioner, no? Nga mapunduhan. So, wait and see kita. Ay kung hindi ra mapunduhan, ay maura gihapon do estado naton iya sa probinsya Taklan. Nga hambay ko nga ni, dapat unagon do intervention it aton nga provincial government, ku aton nga mga local official, no? Kung paano nanda mapaayos kabuliganan, ah, kung paano nanda mapunduhan, ah, ag maayos, ah, nga hindi yun mamroblema ro aton karang mga local farmers iya sa probinsya Taklan.
1: Todo, berwada, berwada.
0: Ang nagaproblema, tabi sanda. Ag makaroon abo man nga nagaproblema nga ra, ah. Ay, siyempre, hindi naton mapuhinaga ma-update yung man ako kung pilagon do presyo't bugas. Update ko gila tara, para at least masayra ninyo, no, kung pilagondo per kilo, no? Ay, wagot 40. Dumanaba lang ay 50. O, hamakon mo ron. Kung makat 50, di ka bakat siyang kilo. O, kung makabakay ka mat 50 ag sang kilo, ay, sang tugon mo malang rato, ay, paano dumasunod niya adlaw?
1: Todo, berwada, berwada.
0: Kung uwa kat 1.5 or 1.6 ay hindi ka makadagawat. Manawagan lang kita kay Governor Joen Miraflores, kay Congressman Miraflores, Congressman Marquez. Sabasi, pwede niyong tatlo mabuligan do aton niya mga mangunguma iya sa S. Agwes. Ay problemado gid, kuro yun pang samad gihapon nga ron nga kanay it irrigasyon. Nagapamati ha si Governor Joen, Congressman Joben, Congressman Jess Marquez. Eh, inyo mang ulik doon ag tanawon ha, personally ha. Linglingon nyo ro sitwasyon do kasamaran it niya.
2: Bukanya ng bungak, ikay mapapatulala, di ka makapagsalita, kahit na ikay tama, walang mataas, walang mababa.
0: Ay pilang dagon yun doon, huwag ihapon maayos-ayos.
1: Berwada, berwada.
2: Diyan ako bumibilib sa idol ng bayan, mga pasaway sa lipon.
0: Sa ginataliwanan nyo't ang makarondo estado it mga mangungumay.
2: Sa lipon ang lagi niyang inupo.
0: Hindi abisan na makakwartay, panay gastos. Pero kung sa mga flood control sanda, sa mga concreting sa mga project, may paldo-paldo mga katodo.
1: Berwada, berwada.
0: Huwag kita oras banwa sa aton karaga pag ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man do inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Jodel Rentillo po lamang. Abogin niya. Salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Epeso Kapitulo 5 Versikulo 16 hasta 17 nagahambag. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin niyo. Roatong pagkaunit kagag, makarong adlaw, it Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo. Malapasaway sa lipunan. May resma. Mabilis. Sa hangin. Drop away. Gen

0: May isang keringgang ohm pero marami rong tempo. Hindi masyadong mainit. Ay kahapon itapon, grabe man ang buboy tugan sa kalibo. May kaibahan pang mabaskog ng hangin. Nga daw dumdumo may bagyo sa kalibo. Sa gihapon, mahidayito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang banwat kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, may ginhawa pa. Ag hatawat pribileo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Lunes 7 sa buwan it September. O sang Domingo na. Nga nabawasan dong September. Tatlong Domingo na lang nabilin. Oktubre na. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa ngani nga mga balita sa Gua ag Sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas ang munga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung wa kamot available nga landline, wa kamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid, magayo nga si Cho Barrio. What landline? Basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website. Sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ano mainit banwang ng mga balita lokal?
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Siyempre una kita sa Dagat Panyempo. Update alin sa Weather Bureau Pagasa ay may bagyo paghihapon sa Guat, Pilipinas. Pero habagat na nag-apekto sa Luzon ang bilog nga Kabisayaan. Samtang dayang bagyong Pilandok, makaroon na may international name nga bagyong Krovan. Sa distansyang 1,155 kilometros este, ita extreme northern Luzon, daga ni Krovan dong hangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Dagahugag estuard sa kanasigon nga 10 kilometros kada oras. Si dating bagyong Pilandok, papagayo nga papagayo na gidmana. Sagwa na actually it Philippine Area of Responsibility. Do nag-apekto katon makaron kapingid sa Zambales, Bataan, Batangas, ago Occidental Mindoro, nga maka-experience at occasional rains, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nabilin nga Central Luzon, Calabarzon, Agmi, Maropa Region, May kukalhit-kalhit kaugan, may kaibahan nga pagdugdugdug. Sa nabilin nga Luzon at Kabisayaan, kaibahan kita sa Aklan, maka-experience at kunamat, magkakagaka nga pagunganugan, ag pagdugdugdug. Pareho kahapon ko atong experiencehan nga gulpi lang nagdugom kalibutan, ag bumubo ang tuman kabaskog nga ugan, may daga pang mabaskog nga hangin. Epekto tanandun, it habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa Mindanao, may mga kagakang ugan, bangod mata kong localized thunderstorm. Pero ginaalerto at pag-aasarong publiko, kapin sa mabukid-bukid nga parte, una sa mga kililit kasapaan at kasubaan, nga magpahaumgang, magpamatsyag sa mga posibleng pagbaha ag landslide, ay kunamat nagabuburong kasarangan hasta mabaskog nga buhos itugan nga magadagat mga pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, kasarangan hasta sa mabaskog sa nabilin nga partit Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, gaabot sa 30 degrees Celsius, kasarangan init. Yakaton sa Aklan, especially sa kabisirang Banwat Calibo, mas mainit kumpara sa Metro Manila. Ay nag-aabot kita sa 32 degrees Celsius. Pero ko naman, may isang kiringgag uman. Indo ng gabi eh, may pagdugdugdug. Temperatura 23 degrees Celsius. Magabig-gabig. Samtang makaroon nga na 7:44, may isang kiringgag pero mainit na. Temperatura 26 degrees Celsius. Rohangin aghuyop southwest 7 kilometros kada oras ang bugsong regabot 17 kilometros kada oras. Epekto gihapon siguro ta asong nga nagalin sa Indonesia. Rohaton gihapon nga air quality sa Kalibo pordoy gihapon. Alas 8, alas 9, alas 10 masilak. Pagabot alas 11 hasta alas 12, may pagpangilat, aga pagugagum-gagum. Pagabot alauna hasta bilogas ang muhapon, may sangkiring gagum, pero mainit doaton nga panyempo. Kanamiton sa mga may solar-powered banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abo maharbis ato garadong akwandong nga power ay masilak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Walang bagyo, walang low pressure area sa sugod kong Philippine area of responsibility, makagwapo.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Rong Andagaw. Gina-congratulate again porong barangay Onyet Tulintino Milgarejo. Bango do barangay Andagaw, nakabaton banwa it pagpasidungog. Halin sa Service Excellence Award bilang outstanding sangguniang barangay council.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, karon na. Makamano-mano tarong outstanding barangay council punong barangay Choliet Onyet Tolentino Melgarejo. Kaya kahapon ka namin ang pamahaw ay nabato na gali ni Kapitan na rong plaki ita pagpadungog halin sa Service Excellence Award. Ay dapat lang.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Kung mga maurat na klase kapitan, okay lang nga mag-extend kita itermino. Dingdong. Okay lang nga hindi madayon eleksyon sa November 2. Pero kung no kapitan prasang amigo, ang kilaga man nga ni nga klaseng kapitan nga sa gawayon, dapat mag-eleksyon niya makarong adlaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, dayang proposed draft ordinance 066. Do principal author kara dingdong si Kapitan Neil Ibardolasa Candelario. Do titulo koreyang proposed ordinance regulating kuno dong installation, pag-ubra, placement, pagbutang, maintenance, pagmintinag, paggamit, it road traffic sign, barikada, speed control devices, and other obstacles within designated school zone sa Banwat Calibo for safety, providing for safety measure, penalties, and for other purposes. Ugaling dayang ordinansa para gatakono sa mga designated school zone. Di papaano Kapitanil ang pagbutang, pag-install it mga road traffic sign at mga barikada sa bukon it designated school zone.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay karon ipaklarify naton kay Kapitan Neil Ibardola sa Candelario ra nang arang proposed draft ordinance. Sa pihak ka parte. Ay pasensya na kamo ha sa mga naga-monitor sa radyo. Actually kahapon pa ita mga siguro mga alas 4 naduga aro aton nga signal sa radyo. Wala po tayong radio ngayon. Sa cable lang muna kamo mag-monitor or sa YouTube or sa Facebook Live. It Radyo Todo. Wala pong audio sa amon nga 88.5 FM sa radyo. Ay may technical adjustment. O nagtaliwa na bing Sabado, ay may technical adjustment kami. Aga gintesting, okay na. Pero wa pa matapos. Ag hopefully makaroon nga daw, makaroon nga gahon, matapos na ramon nga technical adjustment, makabalik na kami sa ire. Aga basi makibot kamo sa signal nga nagagupok-gupok, di ba dong? Nagagupok-gupok nga daw popcorn nga ginasanlag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O Sabado, nagagupok-gupok, ramon nga signal. Ngayon, ginbawas-bawasan, anay siguro. Ay, base kung gumupok eh. Kaya, ginbawasan ng signal. Ngayon, hopefully, makaroon nga gahon, makompleto na, aga matapos na ramon nga mga technical adjustment. May mga gamit na di kaming nagagabutan nga kinangan isalpak na mun. Aga gintesting na tungkol Sabado o galing wa pa matapos. Kaya nag-off-air na kami it kahapon it hapon. Aga mabalik na naman dong technical adjustment makaroon nga gahon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay abong kapitan gimatang ugtasan. Balikan ko ang dok kapitan ha. Abong gimatang kapitan nga ugtasan. Nga bisan basura sa nang ugsaran, hindi nga ni makahimos basura sa nang ugsaran. Hindi ka magugtas ha sa kapitan. Okay lang kuno mga kapitan na be. Plus kay Kapunyet. Ha? Outstanding sanggunian ang barangay council. Ha? Kung Service Excellence Award. Kita nyo man dong development. Ita ang dagaw. Doong pagpanamit ang dagaw. Hindi matatawaran. Pwede paano rin mga barangay? Ngabisan basura sa nangugsaran, hindi mahimos it kapitan. Paano kung doong kapitan, pati service vehicle at barangay, ginahatid sundo na sa nang estudyante at asawa, imbis gamit at barangay, ginagamit at personal. Consent ang sugagan ikto taimaw. Ha? Konsinta tong inuman igto taimaw. Konsinto nga warangan sa Metro Manila. Ubos yun nga ni dong budget at barangay. Nang traveling expenses, urot na. Ay kung pumanaw kapitan, sunod man tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naila ka pa i-postpone or i-extend ang termino? Yuri Patola, dapat mag-eleksyon na gima karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Para mabailuhan ng mga kapitan nga ng mga pasaway. Mga pasaway!
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo. Komentaryo. Todo.
0: Sabi ak ka, Barte. Karon balikan ko kamo nga mga kapitan. Amay ko Lunes, nalakayo na akong dayang sugat ni Mayor James Solanoy, address kay Director Marwin Velio. Kung Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Ginakabase sa Santa Barbara, Iloilo. Natuhoy rabanwa sa sugat man. Dated August 5, ita DOH sa Center for Health Development, Western Visayas. Nga nabaton ni Mayor James Solanoy nga ginaayo doong munisipyo't Nabas nga mag-submit it written commitment. Grabe ha? Written commitment. Nga mag-implement kuno it nagakahigo nga site safety ag landslide risk mitigation measure in connection sa natapos yun nga Nabas Health Center sa Barangay Unidos, Nabas. Nga gusto nga ni Kunta nga i-operate. Gusto Kunta i-operate na it LGU Nabas. O galing may risgo. May risgo sa kabuhi, sa safety. It mga inunga, mga katigugangan, nurses, doktor, nga ginadaga sa nasambit nga hindi ko may nga ni maintindihan kung alinda. Kung rural health center da, health center, or Sopel Health Center da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, ginambang itil yun, Abbas. RHU 2 ra. RHU 2. Ha? Ngagin punduhan it DOH. Pero ginahambang it DOH. Bukod naman at RHU ron. Sopel Health Center taron. Pero budget, wa tamaghalin sa pundo ni Senador Bunggo nga utak it mga super health center sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayo di patula. So, gusto man kunta it alkaldit Nabas nga ligtas safety man sa mga nagaagto na sa health center. Ha? O galing, the problema, may porsyon nito Unidos. Ayun na sa Unidos na yung health center eh. Do Unidos nga ra, landslide prone area ra. Tawa, una man binutang ra. Ni dating Mayor Maria Pilasaleta. Ay ana ra nga programa it previous administration. Binutang man sa sangka lugar nga prone man sa landslide. Hindi ko man maintindihan nga ni. Bakit dyan nyo nilagayan ay may risko ganit landslide. So may mga crack na, may mga patimaan na nga basi bumigay dong bukid nga ron ag matampukan dong health center nga ron ninyo, Department of Health.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Agusto ko nang ipabuong it local government unit rin nga basi kon mahugos yun nga ron. Nga bukid. Ay, magapit gid eh. Magapit gid sa ubos na nakaroon. Health center eh. The problema, banwa, abong ginaagyan. Abong ginaagyan, si Mayor James nakipagkontrata. Bukod magaling kontrata, kundi nakipag-istorya sa pilak ka mga individual man. Una sa Nabas. Nga interesado. Nga buon doon nasambit nga, dali lang marumpag, nga portion ita bukid it Unidos. Buon na nga ni, para ma-operate doon nga health center. Para safe man. Arong nga, nurse, doktor, ang mga kliyente doon sa center. Nga, white risk go ba nga matambakan ka una itagapok, kani sa bukid, kung mag-landslide. So may unang nga grupo nga willing nga buon. At no cost sa local government unit. At no cost, ha? Walang gastos ang LGU. Aro ka bay, no? Do gapok nga ng mabuog anda. So, depende na kanda. Kung ibaligya nanda, ay natural, ibaligya gilang. Bahala sa na kung ano rong gamitan. Importante man sa local government unit, mabuog din nga gapok. So, rong LGU, nagtaot permiso. No problema, hindi mag-risgo man, rin grupo nga at mga individual. Dahil base kung dakpon sanda. Halimbawa, kinarga mo sa dump truck, punduhon ni Task Force Kalikasan, ay nag-quarry ka mo, tagugta. Wakabot permit. So, kailangan magbuog at permit. Ag may mga endorsement dun. Doon ang awahan malak Elio Navas. Haman ita, ginaturo itakenro, igto kay dating Mayor Tana, Maria Pila Saleta, magbuog ko no, it endorsement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tapos, si Ex Mayor Maria Pila Saleta, may mga ginapangayo man ng mga requirements, nga i-comply man ko no, ita, raya nga gusto kong ta, nga magbuog ko na samit nga, dali lang marumpag gagugta, nga bukid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi na problema. So kung hindi na mabuura, may risk of landslide. Delikado. Hindi ma-operate doon na sambit ng health center. Kanugunong pundot gobyerno. Mangin white elephant project na kung hindi malang ma-operate na. Kapariho mat kababo ng mga white elephant project. Iya sa Kalibo, aga, iya sa Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakleng. Karon sa kabilugan ko ito nga pag ililiba. Sabat ni Sulanoy. Sa sugat ni Doktor, Direktor Marwin Bilyo at DOH Center for Health Development, Western Visayas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Kapimboy nga ni, gusto na eleksyon yun. Agon makapahuway-huway ko na imaw. Ay siyempre, masanggol ang bayan imaw. Ama pahuway na imaw itkuhan. Makapahuway mo ita, susubas ang dagon malangdong. Siyempre, December pa, kung na dahil eleksyon sa November 2, December pa makapungko, araw mga mailiher, nga mga bago, nga mga opisyal at barangay, SK. So, may ana pa doon nga kwa na, sobra pang sangdagon, mga sangdagon, tunga pa doon nga po pahuway. Tapos, siyempre, maprepare ka dahil dong. Ay, bukod niyang ita, Linabuan Nortero nga imong agtunan eh. 16 ng kabarangay rong imong agtunan dahil karon Kapitan Bimboy Ripidad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero dali lang, samtang ginawat naton si Kapa Juliet Onyet Tolentino Milgarejo. Maulang umaga sa Manila. Good morning, katulong Juliet. Listening to your morning program. God bless and more power. Thank you, kid. Congressman Jesus Papa Jesus Marquez nga nagamonitor makaron via Facebook Live bisan igtoy mo sa Metro Manila ay busy bangod nga may budget hearing today.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yes, nung bini off air kami sa radyo sa FB Live ka na lang nung bini sa FB Live ka na lang anay monitor. Base hindi na pa kami makabalik sa kwan sa radyo. Good morning, Gid. Happy, happy birthday. Base malipat ako eh. Happy, happy birthday.